0: Dari na isa, banijo amigo, anijo ka Arunza, si Wilbert ga. Live na live, diri sa iyo paborito na istasyon. Your favorite music radio, FMR. DXDU, your favorite music radio, 89.3, Bagtik, Surigao. Kasaba mo! good vibes, Ron!
1: Careful.
0: Dito, no, kayo ba nato sa control? Si Mr. Superman Kent Angelo Cervantes. Dari na isa, baninjo sa baan, naka-Arunza. Din isa yung paborito na istasyon. Ang favorite music radio, FMR, Bagtik, Surigao, 89.3. Kundiin, kuman na adlawa, Mayo 20, nagsilibrar ang atong istasyon sa ikatuyo katuig na anibersaryo. Third year anniversary ng FMR 89.3 Bagtik, Surigao. Salamat sa inyong pirmi na pagsunod din sa atong programa o sa tibuok mga programa din sa FMR. Salamat sa inyong pag-anto sa kasaba. Dito no, tuyo katuyog na kita na nagsaba-saba din sa FMR. Naghatag sa inyo ng mga impormasyon, mga programa na makahupay, isahay makaguol, or isahay makalagot. Happy anniversary, FMR 89.3 Bagtik, Surigao. Ug salamat sa mga nagpadajon na kuan dapat magtapok taon niya magpalit. Bita no, salamat sa mga nagsunod sa atong istasyon FMR 89.3 Bagtik, Surigao. Siyod sa tuyo katuig no nato na paghatag ng mga programa na makalingaw, labi na sa mga tukar, mga music no ni DJ Marv, ni DJ Durakdak, dadton mga kaibanan pa nato dinhi ng mga DJ. Salamat sa iyo tanan na pagsunod. Salamat sa mga impormasyon na tagpaabot sa mga issues, mga topiko, mga comments ninyo na tagpaabot, mga impormasyon na angay hisgutan din sa kahanginan. Salamat sa iyo pag-iban sa FMR 89.3 Bagtik, Surigao. Og mapasalamaton kami kay tungod sa iyo, di ba? Tungod sa iyo, jari kami na maggara-gara.
1: careful.
0: Maggara-gara. Dili kita dili magsinamok. Oh, lahi ang sinamok kaysa gara-gara. Kaya ang sinamok, specifically, nagsinamok gajon. Pero ang naggara-gara, depende dyan kung naggara-gara na malipadyon, naggara-gara na hapsay, naggara-gara na nakahatag ng kalipay. Di ba? Lahi dyan, specific mula ang na nagsinamok. So, gara-gara, kadumdum ka muna na ito, launching ng FMR 89.3 Bagtik, Surigao. Oh, gara. Oh, yan, pasabot. Maggara na makalipay, makalingaw. So, amin yan, ang katujuan ng FMR 89.3 Bagtik, Surigao, isa ka istasyon. Na maghatag ng siyempre lingaw, mga programa na labi na kay FM. So music pero jaoy mga topiko, mga balita, mga impormasyon. Kaya dili man sad pwede na puro ra kanta-kanta, lingaw-lingaw, sajaw-sajaw. Kinahanglan jao say mga impormasyon labi na pag-abot sa mga balita yan og mga marajaw na impormasyon og mga angay hisgutanan sa kahanginan na may kalabutan sa ato tanan na mga katawhan na naghuya dinhi sa siyudad ng Surigao o sa Surigao del Norte o bisan pa man sa mga silingan nato na mga probinsya para mahibayo sa mga impormasyon og mga panghitabo sa ato palibot-palibot. So amo jo ang suyod sa FMR 89.3 Bagtik, Surigao. Kalingaw ramang good pawala sa depresyon. sa mga nagkalain-lain ng mga programa, nag-diferensya man gadud sa mga programa, no? Depende sa mga content ng mga programa. Pero ang katujuan gadud ug sa manggani ang FMR 89.3 Bagtik Surigao, tagtawag na Ka-Vibes. Yan. Kay ang Ka-Vibes, whatever your vibes, kung mamingawon ka, so mamingawon sa banato Ka-Vibes. Kung gusto na dyan ng malipayon, malipayon na nato vibes. So, Ka-Vibes, pasabot, depende sa unoy vibes na nato mga tigpaminaw, na nato makatauhan. Kung magpaabot na nato makatauhan, na nato mga listeners, ng mga issues, so, issues vibes, or vibes issues kita. Kung magpaabot sila ng mga drama, mga gugma, o lovers, ga-vibes kita. Di ba? Kaya mga taglaong na, depende sa vibes. Ugsa man, good vibes. Kasagaran din ni good vibes ra. Pero sa ako programa ini pareha si Ma'am Odette Dakay. Si Ma'am Odette Dakay mulong gayud zone si Ma'am Odette Dakay na kasaba. Si Ma'am Cecilia Simbrano kasaba. Pero ang kasaba basa ko no na ako na tagpaabot is ang kasaba na malingaw sila. Gaya iban magkapi, imbis kay kaisa ra magkapi kaduha. Kay iska oras to nga malagi ang programa. Na kay malingaw man sila mamati, nahurutan isa ka kapinatasa, uto na sa timpla. kay namati pa man. Kay uno man, good vibes man. Di ba?
1: Careful, careful.
0: Good vibes man. So pag good vibes, di ba? Ganaan ka doon ka magtimpla ng kape. Kay ganaan makamamati. So good vibes ra. Ang kasaba, nagdaya ng good vibes. Di ba? Good vibes kay malingaw man kamo. Ma-open na ninyo mga huna-huna, ma-open na ninyo mga kasing-kasing, ma-open na ninyo mga panlantaw na di ba sa mga hisgutanan na mag-abri sa ato panlantaw o panghuna-huna. Kunhaing kita dapit, sakto ba ini na mga hisgutanan? Sakto ba ini na mga issue? Amo zoon na kamo na mga namati, kamo na nagsunod sa FMR 89.3 Bagtik Surigao, daku an partisipasyon na ugsa ni abot na kita nan tuyo katuig. Diba? So, bitaw no, marajaw na buntag ug happy anniversary sa FMR 89.3 Bagtik Surigao, sa tibuok persa ng FMR 89.3 Bagtik Surigao, pinangayuhan sa among station manager Sir Albert Lensin, ug syempre no, sa among Big Brother Sir Joel Rafael, good morning diha sa Cebu. Ug sa iya tibuok pamilya. Og siyempre mapasalamaton kita kay di man matukod inin FMR 89.3 Bagtik Surigao kundili tungod sa panlantaw ng Bagtik na serbisyo ni former Congressman Kumani Siargao Island Institute of Technology President Congressman Bingo Matugas. Ang katujuan lagi siyempre mga stations gani legitimate, okay ha, ini ha, legitimate media ini ha, kay registrado ang FMR 89.3 Bagtik Surigao no, na sa KBP. So legitimate media entity yan, karon nato legitimate media entity. So pasabot ang mga tao sa diri legitimate sab. Ang katujuan lagi amo ang paghatag ng mga impormasyon, mga tukar, programa na makahatag ng good vibes sa ato tanan mga Surigao noon, bisan pa man sa Lujo, na rin ato mga nasinati, na mga problema, mga paningkamot, no? So, at least, jaog gihapon ng istasyon na maghatag sa iyo ng lingaw o maghatag sa iyo ng mga sakto ng mga impormasyon. Ilabi na rin ato programa na Arunsa. Ang Arunsa program, ini, ang magtulid ng mga issue ng mga baliko. AI. Ugsa gani no? Ugsa gani tagtawag ako inday sino nagngayan sa ako nan Steelman. Kay kabayo ka man Steelman o ini si Ma'am Odette Dakay bayo ni ino ni Steelman kay magalublakay. Magtuliray. It's either dili kon bendalo. Dili kon bendalo. Ang Steelman jaon sa construction, magtulid kun unoy kinahanglanon na steel na puthaw sa trabaho. Amo jaon nan ija himuon. Amo hindi sini nagaya sa sako ni Steelman. Tungod jaon kayan mga issue dinhi ato tuliron. Hamok pag during the time na nagsugod ako sa inin media, ang mga issue, grabe kahamok, labi na mga baliko. Mga fake news, mga onura ka ng mga news and kuan, tanhimo. Ug sa pagsiyod ko sa media, oh, nagsugod ako sa pikas na istasyon. Ang katujuan gazud ng programa na aron sa is tuliron ang mga issue na mga baliko. Ipaabot ang mga issue na mga tinuod mo, wad-un ang mga fake news. So mo dyan ang katujuan ng programa na aron sa. O sa manhangtod ko man, ini paghihapon kita nagpadazon para sa pagtulid ng mga impormasyon na taghimo nila fake news. O ang pagpadajon, pagpaninguha na ipaabot sa iyo ang mga tinuod na mga impormasyon. O sa man, salamat sab na tao ang FMR 89.3 Bagtik Surigao para jay ato gazod media entity na makaprograma kita o makapaabot ng mga impormasyon na tinuod. Mga balita na mga tinuod, labas, o oh, labas pa sa mayugas. So amo dyan, gahi og ulo, maunay. Hoy, mamudit dakay, way lingaw ini kuman. Lagmit ini, kunya ini magtimpla ng kape, nag-inkuray na mati sa iya radio na full charge. Oh, full charge ang radio ni mamudit dakay. Oh, kay paspas makapindot, bagandili ni siya kung busy. Good morning dito sa tanan, no? Again, good morning. Happy anniversary sa tanan. Good vibes sa tanan, mga ka-vibes, sa tanan mga listeners ng FMR 89.3 Bagtik Surigao. A happy 3 years anniversary. Oga, salamat. Kamo na amo ng mga followers, mga listeners, mga lovers, mga likers, mga sharers. Kamo tanan ang hinungdan, uno na nagpadazon ang atong istasyon o kami na nagprograma diri para pagpaabot sa ijo ng mga impormasyon. Kung hain man kamo kuman, sa taglaon ko palagi, ini kamo namati, nag-livestream sa Facebook, nag-livestream sa YouTube, labi na sa ato mga followers abroad, si Ferrers, no? Ako, salamat to kay niabot na ato mga greetings. Importante man gato na ato mga greetings sa ato mga followers abroad. Si Ferrers, OFWs, migrant workers, so happy na jaoy ato mga YouTubers, no? YouTubers, inin man good sila, amin mga late viewers, jaoy mga nag-live sa YouTube. Oh, kadyaon, tunong na ato oras, parehas kuman, tanaw sila. Pero may mga late viewers na nagtanaw sa YouTube. Salamat kayo sa inyo tanan. Mga Surigaonon, mga Pilipino na nagsunod sa ato programa, nagsunod sa ato istasyon, sa abroad, yan, OFWs, migrant workers, seafarers, bisang sa barko, tanaw sila. Salamat kayo sa inyo tanan. Oh, kamo ang nagbuhi sa amo, kamo ang nagbuhi, naghatag ng inspirasyon o kusog para magpadazon kami sa amo mga programa din sa FMR 89.3 Bagtik Surigao. Salamat kayo sa inyo tanan. Kailan na yung followers? Mga 40,000 kapi na ito mga followers. No? Salamat kayo sa inyo tanan. John si Jack ka vibes kin. Mga followers na dyan na nag-like mismo, nakita ni mo. Wayay labot ng dyan ton mga nagpahipira. Yan. Oh, mga nagpahipira, mga nagtago ra, jaon, ibayo ako. So salamat sa inyo tanan na nagsunod din sa atong istasyon. Ah, wayay alaamo, lain ni kabayo sa inyo kundili ang pag-ampo ug pangaliya. God bless you all, followers and ka-vibes, mga ka-arunza na FMR 89.3 Bagtik Surigao. Sa tanan na nagsunod sa ato ini, grabe namin ikataas inin mga greetings. Unahon nato ini, pag-greet ang mga nagsunod sa atong programa. Good morning, Randy Santisas. Good morning, Randy Santisas. Shout out kang Math Ronquillo o Patrick De La Torre, gikan ni Randy Santisas. Good morning, isab kan Ma'am Blue Jerong. Good morning, Ma'am Blue Jerong. O isab kan good morning sa tanan mga ka-vibes, gikan ni Ma'am Blue Jerong. Ma'am Odette Dakay, good morning. Marajaw na pagpangape, Ma'am Odette Dakay. Good vibes ka radyo si Ma'am Odette Dakay. Dapat magtapok taon niya, magpalitsyon si... aw inig 5 years sa kanbaza. Ayan, good morning Karajo. Salamat Karajo, Ma'am Cecilia Simbrano. Ma'am Odette Dakay and Ma'am Cecilia Simbrano. Ka vibes maudyud pero sukad wala pa kita nagtapok kanus akahata magkita face to face. Magana dito sa ijo, Ma'am Odette Dakay magtapok. O kay kilid ni Julie kod ni Jo suba. Kun matin aw na jaw ni dong kita magligo-ligo. abi na ko AI aroy. Original ini si Wilbert ga original dili AI. Oh, legit di ikaw na tao. Ay, salamat ka na jaw. Salamat ka na jaw mamodet dakay. Jericho Aya, good morning Jericho Aya. Happy anniversary and happy birthday karon sa happy birthday sa FMR. Ang Arunsa ang programa kuan na. 22, 23, 24, 25, 26 5 years na ang una man ng Arunsa. Una ang Arunsa nga program, lain pa ko na istasyon. Ang FMR 89.3 Bagtik Surigao, 3 years. Okay, adton din hina ini sa natukod bago niya yung FMR. Ang Arunsa, naguna. 5 years na ang Arunsa kay sa lain estasyon pa ko. Doon kay estasyon ang tagagihan ako. Anan Arunsa. Oh, namo. Namo ni aning ako partner si Gino Paruzzo. Anak ko, mentor. Diyan to si Jagadod, ha? Si aning Gino Paruzzo. Salamat, salamat kay Radyo. Kung buhay pa to, ibang tana. Ini na programa. Ayan. So, happy anniversary and happy birthday. Gika ni Jericho Aya sa... FMR 10.3 Bagtik Surigao o sa Arun sa program. Ayun. Naglingkod-lingkod kay naghalublak. Ay! Ugsa ba sa inis na lingaw si Mamodet Dakay kay naglingkod-lingkod. Oh. Kumusta ni Joe Kuan Mamodet Dakay inin katikis. Kamuni. Si Mam Silia Simbrano sana si Mamodet Dakay mga katikista ini. Oo. Oh, marajog-gajod ko na marajog-gajod na ato ibalik itong katikism para ang mga kabataan ko man. Kaya bagan yan na. Loaded na ng mga fake news. Basin maapas pa ng mga spiritual nourishment. Ayun. Edgar Curios, marajan na buntag dia. Edgar Curios, sa Purok Otso, Barangay Taf. Mga taga-Barangay Taf, labi natin panguyuhan ni Kapitan Mario Hesta o sa mga kagawad sa Barangay Taf. Marajan na buntag sa inyo tanan, labi na kan Edgar Curios, Purok Chairman. Edgar Curios, shout out Manuel Wewit Curios sa Purok Otso. Barangay Taf, good morning. Manuel Wewit Curios sa Purok Otso, Barangay Taf. Purok Chairman, good morning. Hamok baya namamati diri sa Barangay Anumar. Oy, mga taga Barangay Anumar, jaoy tagso. Mga taga Barangay Anumar, maragano buntag sa inyo tanan. Salamat, salamat kay Radyo. No, hamok ato listeners dito na namati sanan mga nagpahipi. Dahil mga nagpahipi dito sa Barangay Anumar. Jabagan jaoy ako katunon dito. Kumusta man ang quarry? Yabay sa Barangay Anumar. Bagan jaoy nag ang tagamit sa construction kuno dito, jaon magkuha sa suba. Tapos kuman, jaon ay mga bayan na naghangir na, nahangir na. Diyo lamang yung taon, ilikay taon yung mga nahangir na bayan dito sa may suba na pit na tagkuhaan ko nun ng grabas ng buhangin kita gamit sa construction. Congrats! Congrats, ma'am, yan, Ma'am Nilin Idradan, good morning. Kan, Ma'am Nilin Idradan, o sa Ija Habi, good morning diha. Happy congrats 3 years anniversary FMR 9.3 Bagtik Surigao. Speaking of coffee sir, visit sa office kay mag-coffee ta Dala Marites. Ay bayon ako nan mga kan ma'am nilin idladan ug sa ija habi mga Marites kasi. malami jao na coffee. Ako coffee lover mga dun sa bako no. Kami ni station manager Sir Albert Lansin mga coffee lover. Ayan, happy anniversary aron sa 3 years sa FMR 89.3 Bagtik Surigao. Salamat kana jao Chairman Edgar Curios. Ayun og isab kan alumni homecoming sa Anumar National High School kuman. Ay. Okay, so happy alumni mga taga Barangay Anumar National High School. Ila ba dyan kuman alumni homecoming. Ayan, congratulations sa mga taga Barangay Anumar National High School. Og happy happy class reunion sa tanan Anumar National High School. Okay, so reunion kuman sa Anumar National High School. Congratulations sa inyo. Og isa, gikan ni Ma'am Celia Simbrano. Congratulations the famous 89.3 Surigao Bagtik Radio for the 3rd anniversary. Welcome to the famous. Salamat ka radyo, Ma'am Cecilia Simbrano. Ako, CP, wala nakasabot. Sige, mag-hack. Sige, basta mag-hack. Okay, dirisab sa kan Rosalina Baldrias. Good morning. Good morning, diha Rosalina Baldrias, ayun, dari mga, o sa mga nag-greet, grabe na mga greetings dari sa ato messenger. Oy, happy birthday kan Ma'am Flor Deliz Flores, ang principal sa Surigao City National High School. Good morning did on sub kan Marife Ermac o Marife. Ayan, good morning Mar Engineer Jun Lambos, good morning. Vicky Daloso Kagawad, Vicky Daloso sa Barangay Bonifacio o kan Sir Dante Daloso, good morning. Sir Tereso Griar, good morning. Brad Josilito Solioso, Barjao na buntag dia. Ma'am Flordelis Flores sa Surigao City National High School, ang school principal, Dr. Flordelis Flores, good morning and happy birthday. Kan Penny Pepe, ay si Kwan, si Pepe. Si man ini. Sino pagani ini? Si Tao Tao. Oh, si Brad Tao Tao, good morning. Okay, Kent. Okay, good morning, good morning. Sa tanan, mga nag-greet, happy anniversary and happy birthday. Ugisab kang Brad Ronald Tudtud. Ayan, salamat, salamat kay Radyo sa inyo tanan. Nining adlong Miyerkules, no? Nining adlong Miyerkules. Hello sir, God bless always from Ronald Tudtud, Purok Chairman, Sityo Kinabutan, Barangay Rizal. Mga taga Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, good morning, labi na diya kan Ronald Tudtud. Happy anniversary! FMR 89.3 Bagtik Surigao. Salamat ka Rajaw, Ma'am Luz Yorong. Sa tanan nag-greet o sa tanan nag-birthday kuman, happy happy birthday. Good morning. Labi na diha isab kan na Wancho. Good morning diha Wancho. Adya pala bi Wancho kay Kawaton John imo pirtahan sa nanay mo sa amin. Oh. Para daw na buntag diha sa mga taga Barangay Ipil, sa mga amigo, mga amiga ni Wancho. Magkita ko nung kamupon. okay. Hi to Sir Kent Angelo Cervantes. Happy to see you last 4th Grand Alumni Association ng Laguna Serna Elementary School being the invited. Uy! Official kuan man ba si ni sa photographer, the hitman. Yan. Balik na pud pagka hitman ini ni dia. Oh, di ba grabe Ma'am Celia Sembrano, tanawan mga picture di ba grabe. Ug sa tawag ko na hitman kay hit na hit. happy anniversary gikan ni Ma'am Odette Dakay. Happy anniversary FMR 89.3 Bagtik Surigao. Sa inyo tanan, salamat, salamat no. Ug sa to mga tricycle drivers na namati ko man, sikreto ra sila. Sa ato mga tricycle drivers, sa ato mga security guards, good morning sa mga gwapo na mga security guards. O gisab sa ato mga silingan, mga silingan. Marajan na buntag sa iyo tanan, God bless sa sola yun. Adisel kita mo padazon, ato ana ipabati sa iyo mga impormasyon na ato nahipos dinilaman sa programang Aron sa Surigao. Gikan sa atong mga kapulisan, malampusong, gipahigayon sa Philippine National Police ang 21st Century Leadership Training Program ni atong Mayo 18. Gikan ni, ay, happy, nautod man lamang ko, Will P, happy anniversary. Uno ba yung pinkautod yung ato balita? Okay, balik kita sa impormasyon, malampusong, gipahigayon sa Philippine National Police ang 21st Century Leadership Training Program ni atong Mayo 18 hangtod 19 kumanatuiga 2026 sa Foundation Hall 4th floor PNP TS Class building Camp Brigadier General Rafael T. Krame, Quezon City. Ang duha ka adlaw nga Intensive Leadership Development Seminar gidisenyo aron masangkapan ang mga partisipante sa mga prinsipyo, sa mga prinsipyo sa pagpangulo nga gibase sa Biblia nga nahiusa sa mga walay tubong nga mithi uban sa modernong mga estratehiya sa pagpangulo nga maggamit sa ilang profesyon o personal na kinabuhi. Ang kalihukan nagtapok sa 30 ka police commissioned officers isip mga participants gikan sa Directorate for Personnel and Records Management, Directorate for Logistics, Directorate for Controllership, Directorate for Information and Communications Technology Management, Directorate for Education and Training, Directorate for Research and Development, Directorate for Plans, Directorate for Intelligence, Directorate for Investigation and Detective Management, Directorate for Operations, Directorate for Police Community Relations, Internal Affairs Service, Center for Police Strategy Management, Human Rights Affairs Office, and Peace Process and Development Centers. Ang kalihukan gipahigayon uban sa pakitambayayong sa My Brother's Keeper na nagsilbing lead resource organization para sa seminar atul sa seremonya sa pagbukas niya itong Mayo 18 ang Chief of Directorial Staff, Police Lieutenant General Nery Vicente D. Ignacio, mitambong sa kalihukan og nagpasiugda sa kamayong danon sa liderato nga gimaneho sa mga mithi sa pagbalig-on sa professionalism pagka may tulubagon, accountability and integrity sulod sa organisasyon, samtang si Police Lieutenant General Bernard Banak, Deputy Chief for Administration, nagrepresentar sa Chief of PNP, Police General Jose Melencio Artantes Jr., atol sa seremonya sa pagtapos nga gipahigayon ni adtong Mayo 19, 2026 kahapon. Din iyang gihatagan o gibugaton ang kamahinungdanon sa ethical, ethics nga leadership o moral nga responsibility sa pagmintinar sa pagsalig sa publiko o epektibo nga serbisyo sa kapulisan. Ang kalihukan ay suporta sa Philippine National Police Focus Agenda, ilabi na sa pagpalig-on, sa pagpalambo, sa liderato, pagporma sa mga mithi o kahusayan sa organisasyon, pinaagi sa ethical o nakasentro sa katauhan sa pagpatrolya, pinaagi sa pagpalambo sa moral o professional ng pundasyon sa mga personahe niini. Ang Philippine National Police nagpadayon sa nagpadayon sa iyang pagsalig sa responsableng pagpatuman sa balaod, public accountability o pagsalig sa komunidad, subay sa iyang pagsalig sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Samtang paspas ang pagtubag sa pulis nga naluwas ang kinabuhi sa bata sa swimming pool. Usa ka paspas o proaktibo nga pag-responde sa usa ka pulis ang nakaluwas sa kinabuhi sa usa ka duha ka bulan nga bata human kini natuk-an samtang naa sa Barangay Hall sa Barangay Suarez sa Iligan City sa sayong buntag niadtong Mayo 13, 2026. Sumala sa report, dali nga gitubag ni patrolman James Michael Teves sa istasyon sa pulis sa Dakbayan sa Iligan 2 human sa pagtahod sa insidente diin sa kalisod ang bata sa paginhawa tungod sa gidudahang blockage sa tutunlan sa tunga-tunga sa emergency. Siya dayon mi-contact sa City Tactical Operations Center aron mangayo og tabang sa ambulansya samtang padayon nga gihimo ang basic life support. Uban sa hustong kahibalo og presensya sa huna-huna, naghimo siya ga back blows usa ka technique sa first aid aron malimpyuhan ang agianan sa hangin sa bata. Tungod sa iyang dali nga paglihok, nakaginhawa pag-usab ang bata sa wala pa moabot ang mga medical responders. Pag-abot nila, gisusi dayon sa grupo sa ambulansya ang kondisyon sa bata o gihatagan og dugang nga oxygen support. Subalat sa report, ang bata naglisod sa paginhawa sunod sa napulo ngadto sa 15 ka minutos adisir kini nahimong maayo ang kondisyon. Gidayeg na usab sa liderato sa PNP ang kaandam sa pagtubag nga gipakita sa maong pulis. Sumala ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artantes Jr. kining matang sa dali nga aksyon sa atong mga pulis, usa ka klaro nga pruweba sa ilang matinabangon og kahandaan kapag sa pagpangandam. Dili lang sila mga tigpatuman sa balaod apan tinuod nga mga kauban sa pagpanalipod sa mga kinabuhi. Kini nga insidente napakita sa dali nga koordinasyon sa pagpangandam sa kapulisan sa pagtubag sa mga emerhensya isip kabahin sa padayon nga pag-uswag sa bag-ong PNP para sa bag-ong Pilipinas.

0: Goods Board Member Julik Sunico. Good morning diha. Marjana Buntag, mabuhay ka Goods Board Julik Sunico. O isab kan na Vice Governor sa Provincial Government, no? Vice Governor Eddie Jid Gokyangke Jr., kan Senior Board Member Vic Vic Solioso, Board Member Iken Chu Andanar, o kang Board Member Jeff Larong, o isab kang kagoods Board Member Julik Sunico. Tatanan isab ng mga miyembro sa Gunyang Panalawing Istanan Board Members. Good morning, good morning. Samtang sa laing bahin, atong nahinabi via phone kahapon ang Philippine Ports Authority Port Manager Sir Floylan Alcaturla, kundiin na mahayag siya sa mga updates sa ilang ahensya sa mga dugang kalambuan sa port terminals din sa atong lalawigan o syudad ng Surigao. Atong paminawon ang mga report of updates ni Sir Froilan Caturla mahitungod sa mga sa port terminal din sa atong lalawigan sa Surigao del Norte.
1: Doon sa Kininhubang, sa nandyan doon sa San Benito, sa nakain pa dito ng mga plano para sa ports.
2: Oo, dito sa San Benito kay Dimanfon, among kanko doon siya sa DOTR.
1: Ah, DOTR.
2: O, DOTR daw siya sa DOTR.
1: So, ba?
2: Alam mo na, dito bahay dito sa Dapa, sa Dapa.
1: Hubang.
2: Sa Hubang, sa Hubang. Sa nasa Del Carmen.
1: Ah,
2: Carmen. Pero dito mga municipal ports, kuha daw sila under na DOTR na mga projects.
1: So dyan to sa GL sa kuha sa Bato?
2: Oo.
1: Atong plano sa GL kuha sa Bato in DOTR or PPA?
2: At sa plano sa inin, daw may dito nila existing kuma na ito na PRB ito sa kuhaan inin sa GL sa PPA man daw daw gani improves gani na mong kumaan kay tungod may nga kuhaan inin may may nagkuhan ng mga idahaligi ba?
1: Haligi
2: na medyo raised na on the part sa mga kuhaan. Isang ipasiradan na mo ito. So before na mong isiran, i-coordinate tayo na mo with LGO, sa nandun mga stakeholders, nandun mga resort kuhaan na bahay na ito pagpasirado para dili sa sila mga kuhaan mabigla. O para may mayapan sila masapta nila na unanamtag sirado man. Nagpangitagan na po sa itong mga video, mga picture sa mga haligi, na delikado naman daw ganit na nabantayan pang inspeksyon. Oo. So, ang ito na ikuha na mo, nag-coordinate kami sa NGO, isirado na ito na mo, and then na maya mo sa plano na ikuha na ito, nagkuha pa kami, request kami sa head office na para ma-repair. Okay, nakutak ko na
1: budget
2: mo sa repair mo na budget mo. Okay, so, kung medyo ginagmay kang mayra ni siyempre gihapon mo kung paan nagihapon ang kuhan. Labi na na mga sa retrofitting medyo nakapagod na budget mo.
1: So temporaryo, dili anay siya padungkuan ng mga dagko ng mga sakyanan, lantya.
2: Doon sa panser, ini sa LGO, nag-close nyo, totally close nyo na mo dyan sa kuhan. Sa totally close nyo na mo dyan sa ini
1: mga tao?
2: Oo, sa tao. I-ordo na mo ito siya kay para ang mga tao sa nandun magtunggo i-kwananay. Para dili makadunggo. May mga alternative man i-kwansap natin ni NGO na magang i-kwantunahin sila magtunggo. O, for the meantime, i-anay ito. So, nag-kwant kami, hindi na sige kami nagpansa ni NGO. Kay para ma-update sa sila. Ma-update sa po. Okay, nag-call pa kami sa nag-give kami na sa office na ma-immediately repair.
1: And kuan sir, so ang San Benito karoon na ito, dili ko under ng PPA, kundi dili sa kuan, DOTR.
2: Sa DOTR,
1: So sila ang mag-implement ng dyan na project?
2: Kaya during the time sa una, sa San Benito, ang nag-implement sa project ng PPA, pero sa DOTR na banding. And then, after natapos, itunover na mo sa kuan, itunover na mo sa inin DOTR, then ang DOTR na mo'y nag-turnover sa FGU. Oh, sa FGU. Si Mulso dito sa pilang bitaw na po na mga pananato.

0: maghapon, pandig yapon ang D.O.T.R.D.T.O. Na naging gamit lamang pag-construct ang BP din after natapos, ito na-obisa na mo sa D.O.T.R.
1: D.O.T.R.
0: Tapos ang D.O.T.R. na mo'y nag-turn-over sa NGO.
1: Pero jaon ko man na expansion na plano is D.O.T.R. gasod jaon si jaon na na project sila yung mag-implement national ang budget.
0: O, ayon sa mga expansion sir, David.
1: Well, di ba may plano man sila na magpakuha ng dungguanan
0: ng sa San Benito sir?
1: O, San Benito. O,
0: oh. Oh, na may kuhanin pa kani nag-survey sa kami. Nag-survey kami sa ano dito na kapag last year na during the time na si Kwampa inin si Secretary Vince Dixon sa DOTR pa. So may ikaw na muna nagkuha kami inin na impact nag-recommit sa kami na panakad. True po at ikaw na mo sa gisapit na mo sa DOTR.
1: Sa DOTR.
0: O sa DOTR.
1: Ang John Del Carmen sir, ang repair, o man siya siya, i-improve, i-repair yung existing na...
0: Yes sir, i-rehabilitation, i-rehabilitate. Tapos yun, ato po, yun, itakot-ako na naman si Tia Terminal Building. O, na may kuha na ito na almost the same na design sa Hubang.
1: Sa Hubang?
0: Ani-edya po, ani-edya in-design sa terminal. So, na, pandal siya, in-repair on yun mga nangakuha-kuha ng mga facilities. O, so, ang mga ito ay rehabilitation.
1: Tamo sa PPA yan mag-implement.
0: Yes sir. Kami yan sa PPA mag-implement. Same also din doon sa DAPA.
1: I-rehabilitate.
0: At kung ano natin, magkuhan sa kami na in passenger terminal building, kibali dang POB, kibali port operation building. No, daw na kibali at mga pasahero at the same time opisina sa mga PPA.
1: So John, existing ko man, napatihan ng kundang ko rin sa RDC is nilaong si Kondalo Pagan i-renovate tapos i-elevate.
0: Yes sir. I-elevate kay matataw na to na mag-high tide almost mong level na sa kwan.
1: Sa
0: inin nato yung si anato kwan inin pantalan. So i-elevate down sir sa itong bako na pabita nyo ito yung taas na portion. I-elevate down siya. Tapos at the same time also i-expand
1: sir.
0: Expand
1: na expansion sir. Pasingo dito sa dagat.
0: Pasingo sa dagat.
1: Tapos pasingo dito sa Changi.
0: Na in pag kanina nag-consult kami, nag-discuss kami nyo ni Mayor
1: Habit.
0: Kaya para makuhaan, kaya hindi dyan yung competition magun sa una na mo kuhaan, kibali, mo align sa gaton inin Boulevard na giikuha na gaton giikuha pinta para ganaan sa tanaw.
1: Mo align.
0: Tapos na ito, concept sir, inin na ito sa Pasitio Terminal Building, ang design na ito, na ato na mo suyon mo gawas dito sa may porsyon ng Boulevard.
1: Ibalhin si Jan. Ibalhin siya din sa Waya.
0: Ato na kibalhin ito para mo. Ato na dito sa natatibag at mga kananan. Ato na dito para ito mapasahiro sa pagkasisila.
1: Pagkaon.
0: Nagpunod sila.
1: Nagpunod
0: sila. Ato ang mag-stampay para kaysap sila makunan.
1: Okay, Bito, din ang mismo sa Suyod, di amin lagi kantin sa Suyod, pagkaisa ay mag-resort na pagpugaw.
0: Ng LGO na, of course, na sa mga turisi, na at least po, ang isang sila. Ito din sa may parang kastado sa...
1: John, gawas na part, sir, na pagantagi mo ng terminal, appeal ba, John, sa DPA na kwan?
0: Sa NGO na doon. Pero nilipon lang yung dosi dyan ako. Takot ako ini na ito na concern na project. Na expansion na ako naman siguro nyo ito during sa RDC. Na we hope na within this year, masugda na pag-implement.
1: Pilay budget ni sir? Sa yung mga ibawan, mga pilay ang budget na nini?
0: Ini sir, sa DAPA, hindi lamang ako sir, mga estimate siguro na ako, mga 600 million.
1: Ayun,
0: 600 million. Ang mga kwan.
1: So matubag matubag na ini sa itong mga taglawong na kadugay na tagpag Judith, kuya, ma-repair. And actually, jawa na ba saan plano?
0: Dako na siya na tuloy kay Ikon Mangod. Dali naman ta na ini siya makuha, pero ang kon plano Mangod na ninin na Mohid Office na top management na nakuhan. Nakuhan kanya tanong Mangod ang ninin kuha ng share down na nagkatakog. Hangok na sa man mga gusto ng mapako, mga maskrap na mupa na din sa share down. Tulog din sa atong Port of Tapa.
1: Eh gani isa ay bagan ma deprive ang mga lancha kay jare ta bisa sa kilit.
0: Ay isa bisa na mo gan ato kami ni sir. Pagkon sa matapos sa dito na to cargo port no. Yung ongoing ko man i-construct. Ano dito na mga dito mga tagpo na mga barko mo BBC mga pa
1: cargo
0: dito mo biyahe tayo from Cebu to Siargao.
1: Ha dito na.
0: Ano dito mga kuan? Ano to diri sa
1: Japa.
0: Sa Japa, dyan ito mga pa-scrap na.
1: Ah, amo ba?
0: O, para for tourism ganyan na po. O, that's why dyan ito na mga ikuha na ato dito na para masynchronize sa paglano sa pilihin sa NGO, ang mga sa tourism. Na ito kayo mga agisap ito para pag-hangkat siya na inin kung comfort sa mga pasayiro kay sa ikot kung gutomot.
1: Oo,
0: at least matanaw na nilang dyan ako may hapok na restaurant. Mga souvenir items, pwede makapalit dito. Nagkuhan, o amoy kwan sa nan concept siguro na of course may plano sa siguro ang LGO na paggawa sa mga pasayro pa si Anton sa kila nag-i-plaster sa datong mga sakyanan datong mga aborat yung pinag-ibali pa na mag-plaster pa na para dili na sa pag-iso na nato mga pasayro pagsakay.
1: Okay, pagang gamay matuod o bukod.
0: Oo, yes sir, oo, yes sir, oo. So, na amoy doon mga kwan.
1: So po, amurag convergence plan ini sir nan PPA, DOTR sa nan local tourism.
0: Yes sir, yes sir.
1: Ganun.
0: Kaya mo may ganyan ang giikuha ganyan sa amo top management na support nyo sa tourism. That's why natin sa ato sa inin upang port, natin sa international cruise port. Kaya nintindin mo ganyan para sa ato itong cruise.
2: Hello? Hello. Ato anay ut do no, sorry. Ato ut do anay ini si sa mga karunsa inin ato tag play na interview kan Philippine Ports manager nan ato Surigao. Diari may nagtawag o manini na baganja oy kasamok didon sa barangay Mabwa. Kung uno man ini na concern ato ipaabot ini no nag gayon ra ini sa tawag sa ako uya na ako tubaga pero jari ija message diri ma na tagharas kuno sila nan punong barangay dito sa kuan barangay Mabwa. Kung uno ini na concern ato ipa abot ini sa kahanginan no kaya gayon ra tawag masing kawaya siguro ija signal yan nasa siya mo tubag. Okay, so anyway, kung ano may mga pangitabo diha sa barangay Mabwa, ang yung may interview din sa barangay Mabwa, o taga barangay Mabwa, unay concern din sa barangay Mabwa, palihog, tawag, Mrs. Okay, di anlito ko nato ni Japangayan, no? O jaoy ko no, umini dyan message, tagharas kami nan... sa amo kagalingon private property na lupa. So kung ano yung harassment, gusto na dyan magpa-interview. O, pero nawaya man, nautod man, na nidya tawag. No? So kita na mismo ni tawag. Di naman sabihin na dyan mo tubag. Anyway, kuya to nato inin idya message, kung ano yung idya message na harassment dito sa barangay Mabwa. Oh, kun motubag ini. Ato ipadazon and ato while naguyat kita ko motubag ini uno ini ja message. Kay gusto man diya magpa-interview. Ato sa live diri sa kahanginan. Oh, pero nawaya man pag uto. Ato ipadazon and ato paghinabi kan Philippine Ports manager diri sa Surigao. Mahitungod sa mga updates ng pantalan diri sa isla ng Siargao, sa lungsod sa Dapa, sa lungsod sa Del Carmen. O isab sa lakip an sa lungsod sa Socorro o dito sa province of Dinagat Islands. At balikon papamati si Sir Froilan Al Caturla.
0: The first dedicated cruise ship sa Pilipinas.
1: Mm. So kung mauna ang cargo port, pwede na rin to dyan tuntugo magdonggo. Tapos exclusive, dyan isa na international cruise ship, exclusive para doon para sa mga cruise ship na...
0: Yes, sir. That's why dito na ako sa ipita sa ato, Pasindia Terminal Building, na pag-anamurapan po ang gano'n natin din. Umamurapan turista na mga bata na din. Ni Jan Design. Kaya na po pag ito sa cargo port, na kaya ito himogi ako ng Port Operation Building. Na dito na dito ang mga bagi ako na ini Pasindia Terminal Building. At the same time also, opisina sa PPA, sanan sa Juan o sa PPA.
1: So, amo-amor na plastada, ija sa ijo gihapon ang operation na nakalahi lamang kay cruise ship, international cruise ship dito sa dito wine sa Pecos for na cargoes.
0: Yes sir, yes sir. Dito mga domestic. Kaya para at least medyo kay na before gani ini na ako ano going for ini nato construction na coordinate sa kami sa NGO kay at the same time ay NGO sa nagtagriparan sa ini pag-abot ng mga mga prosim no na mo nagsuportahan nila so that's why may ilan sa na plano na magan dito ni mo maghimo sa sila ng boulevard na dito sa may dito mga facilities na para possible na magkantuan sa mga turista.
1: So sir, kung umanhan inauguration dito na nini siya murag may laong-laong man ito na kumana na year ano ka na kwan sir?
0: Actually gani sir kay may kuangani na nagkuangani at in DOTR kay ang ila primero na kuan na information na mismo si Presidente Marcos ang may mag-inaugurate. Nakay may nakakuan na gani may nakatagapin is Presidential Management Staff na nagkuan ni Don. Pero huyan lamang man na yun kaya baka may mga kuan na to. Inin mga kapulian kaya mga papa. Pero anila po na itadong kaya tani da inin inauguration. Inauguration na nawiyog ba si Presidente may magkuan inin mag inaugurate. Okay. Yung pormigo na to imuunong sirsap sa ato sa crossing port yun route leading to the port no? Yun pang hospital.
1: So si may magkuan dyan siya? Si mga dahil naman yun ba?
0: Ang magkuan na sir, baga na PPA na may mga shoulder.
1: Okay.
0: Na hindi na, okay, hindi ko na pa na-design para dili dilikot in it.
1: Okay, baga na lugsungon ra ba oh?
0: Lugsungon. So amoy para plastado para dito mga kargamento ng mga kuan na dili pa para magplastar.
1: So magana na?
0: So, the same gyapon, sir, sa campaign na mga winning this year gyapon, nakakuha na daw sila para mga priority projects na daw within this year.
1: So, within this year, Andel Carmen, sugda na sa pag-repair? So, sunod-sunod ang mga rehabilitation projects sa East National Gaw, sir, pag-abot sa port?
0: Yes, sir. Mga sunod-sunod, sir, ipagkaniinin nato sa Port of Limbata. Nasugda na sa ongoing kumanang rehabilitation project.
1: So, hindi rin sabi na po na si Siargao, lakip sa Dresurigao City.
0: Ay, sir, si Porso sa inin sa San Jose.
1: Sa San Jose, sir? Di ba ongoing man na San Jose, no?
0: Ongoing sa Man Rehabilitation Project. So, we hope na dahil sa San Jose, we hope na matapos doon, within this year or one, kaya mo may doon at inin target.
1: So, arang ka busy. Ander pa panin mo, sir, ang dinagat, hindi na?
0: Atin pag-apos yung pero na yung mga terminal managers na naka-assign.
1: Kumbaga supervisor ka na nimo.
0: Yes sir, kaya na mo din sa jurisdiction ng Port Management Office ng Surigao at Surigao del Sur, Surigao del Norte, isa ng province of Dinagat Island.
1: Okay. So, ayan.
0: Congratulations. So, ito pa na ako, ano mo, na diha sa Cagayanao, no? May concern na ako na in-project na sa Cagayanao.
1: Cagayanao, din sa Puan, sir, sa Dinagat province?
0: Yes, sir. Okay. Doon sa Dinagat na may ongoing na feasibility study.
1: Ako ini sa itong Taglao pagan na gikan sa Del Carmen, Mulungo di doon sa Cagayanao ako ini.
0: Isa na mga
1: target
0: iwan nila para ang turista na from na tour na Surigao. Itong gusto mo ato sa Dinagat, dili na mo agi sa Surigao. Ati mo pagay na ito pumagod mo from Bajon gusto mo ato sa Dinagat.
1: Punta mo sa Surigao.
0: Surigao ano yan din mo ato sa Dinagat.
1: Bumalik pa. So
0: para diritso-diritso na. Continue sa nila mag-travel, no? O dito mga turista.
1: So, arang nakagana ba dyan ni sir? Kaya pwede na maglibot-libot from Surigao City to Surigao, Surigao to Dinagat Province.
0: Pinagis ko na.
1: Pilipinas ni President Bongbong Marcos.
0: Yes sir, in support sa ito, particularly in sa inaccessibility na ng mga ano mga travelers no. Mm. Yung pagkuha ng transport ng mga cargos para mas madali.
1: Mm. Oo. So makaapekto gyud ini karado sa ekonomiya kay kun namok na access na ini natong transport, ang dali ra kan ang mga cargos pag deliver.
0: Yes sir, in fact ini nato diri sa ano Port of Libata no. Kaya Port of Libata may mga siyam ka destinations ang ina counterpart niya.
1: Ah, yung kuman, Mutunggo?
0: Oo. Oh. Yung may ato sir sa from Libata to San Ricardo, Libata to Liloan, Libata to Maasin, Libata to Patricorcos, Libata to Bulan Sorsogon, Libata to Castilla, kuan, ina yung Castilla sa Sorsogon gihapon. So, grabe ka na ganang kuha ganun nung sa matanaw na ito. Ito na during inclement weather, gawin medyo OMI. Parang katas-taas na ang linya kay yung mga iba na mga kuha na ito, mga ini mga truckers. Sa una ng travel na ini dito pa sa lahat pa ng mga areas no, na nakita nila na may direkta na na biyahe from Libata to Luzon. Dito na sila nagkuha kay natanong ko nila mga advantage sa ila part kay
1: pasood ra
0: o napana sir mga 23 hours
1: 23 hours ra
0: o mga 23 hours from Libata to Castillas Sorsogon.
1: So sa basa na matingayan kita na sa una bagan gamay na may magdungwa o may magjay panahon na mayaot gamay na may nakaparking kuman. Abot naman din sa may biburan.
0: Yes sir, yes sir. Okay, natanong ako nila, grabe na naman kay ako din sa mga truckers, dako ko na savings nila kay kay nang pag-isa ilang maintenance na ilang sakinan, ilang fuel. Tapos, ang mga kwan sabi nyo na nato, mga LCT, nato mga vehicle na doon. Maradyo na sabi sir kay dito nila, mga dito mga drivers, mga truck, mga helpers na ila ila sa bayan, mag-airco na sa kastado.
1: So nakatabang ini sila dito sa ato sa Lipata na nato mga travelers in na naka-improve nun, kuhan?
0: Oo, mga kuhan sir, kay ano may kuhan na to, no? At on sa nanini na ato, kuhan sir na ini according sa mga trackers lagi. Although na nag-lap, nagkuhan naman gani, na ini sige naman magkakita sa San Juanico Prince. Data ni Van, no? Pero kung man, ayan na, dato na, dati, no, dato sa kaya sa LCT. Sa mga vessel na mga going to any vehicle.
1: So, kung gusto, dako gusto na tabang po mas ma-improve ang ato cargo port terminal dito sa Lipata kasi kihamok mo na magpungguan.
0: Yes sir, yes sir. Sana na nato kasi yung terminal building na port operation building tapos sa mga component na 1,000 na mga pasahero at the same time.
1: And in kwan sir, diyan may kuman mga issue na arang na nagigyo ng i-parking. Kung mo rin may mga bayad in sila in parking fee, ano mo doon?
0: Ay sir, sa ini mag-parking sa...
1: Para dito sa Lipata, sa gawas, sa highway.
0: Ang way ang manoon sir kay inin sa kay hindi man ko sila makasuyot pagwas na waya pa yung mga kwa nila inin waya pa yung mga dokumento nila. That's why niya ko pa sila ganun sa Along the Road na Along the Road na inin National Highway no, na nag park. Kaya ni Bansa di sa mukha kay nagpaabot pa sa sila na nila mga suki na mga na mga shipping lights kay kung man ko di sa iba PO. Di ba may mga kuha na, may mga owner ka, may mga arrangement na nila.
1: Okay.
0: O sa matanaw ni mo, na daw ay nag-park kayo, nagpaabot pa sa sila na inin mga ila sakyan na mga parko.
1: Base kung nakapigto sa traffic si Tahunan o City, mga traffic
0: in place. Ay, pagsira mo, isa may kuha na, may plano na sa singunan po, inin na city government na para ma-plastar sa daon, kuha inin. Yung labi na dyan mga nag-parking dito sa along the inin ko ang inin sa along the highway. Kami sa counterpart sa PPA, dahil gikuha sa namo na gikarits namo na mga kuha na dyan pag ipasilitin na dyan na nila mga dokumento kay para mag-park na sila sa ila yung nanato pantalan. Okay, para ma-dismalisin sa man mag-park dito sa along the road na nasa lang highway.
1: Anyway, wapo ng mga developments ni sir, no? Na nakita nato kay from Dinagat, Siargao, to Surigao City, then to Luzon, then Parascal Jaon, naghamok ng mabasaan mga manlungguway din sa ato. Wapo na development ini.
0: Not only sir sa diri sa Kwan, but also ini sa ato Port of Surigao, there is a ato na himuon sa na expansion ng passenger terminal building.
1: Sa mga pagal mismo? Sa mga pagal?
0: Yes, sir. Okay. Yung expansion na himoon na priority project sa within this year, no? Doon, pagal matanaw ni mo, sir, dahil in an area na between the campus and sa passenger terminal building.
1: Yung
0: ano, pagkanti mo doon na area at ikuan.
1: Ano may doon din doon, ikuan?
0: Passenger terminal.
1: Passenger terminal. Grabe ito ganun sir, no? Arang na mga napasahero. Puno-puno.
0: Nakatatana ako. So, natanaw na ito. I-recommend na mo na more expansion. Para makuha na ni terminal. Para makakuha ka dyan, makakuponin ka dyan po. Dato makuha na ini mga pasahero.
1: Sa yung estimate sir, the only everyday na nagkuha din sa terminal, more or less mga pinaka pasahero everyday ang nag-cater na to sa makapagal.
0: Sa wiya na kung karanyo, pero ang kasgaran siya na ako makuha na labi na inin kuma na inin summer.
1: Oo,
0: mga almost mga tag 1,300
1: na grabe, no?
0: At average, no? More or less. Oo.
1: Andiri sa kuan sir, andiri sa ticketing booth, dili ba yun ma-improve kay Jawi kasi isa kayo na magdasok ang pasahero maglukat ng ticket?
0: At we closely coordinating with kuan sir, and in Global Port kay Global Port na mayroon nagpapagalit
1: no?
0: Na may nag- Ano mo gikuan na mo, suggest na mo sa ilan na kung doon pagkuan, labi na dyan during passenger season, no? Jawi, kuan na ang mga terminal tickets, na-include na sa kuan sa mga boat tickets para dili na sige mag-queuing no? Animan mag-onisay kasagaran mag-queuing sa boat tickets at din pagkabot na sa terminal B mag-queuing na sa so ako dyan na mo i-suggest i-iwan na mo
1: mag-iwan
0: especially so i-implement na Global Port na every time na dyan ay mga inin passenger season
1: mag-iwan na kami sila.
0: Ikaw na mo, para din na magsige mag-queuing
1: at buwan
0: sa iyo. Mag-inyalin niya.
1: Ang masab sa, kung ano sir, na-observe na ako sa Dapa. Labi na dyan, isa ka, kuhan, on a shipping line na, dyan doon na pa yung tawon sa suok.
0: Ang masab, no?
1: Masamok na.
0: So we hope na makuansap niya, na at least pa, na tumagod sa gawasap, no? So dyan sa ato, on the part sa PPE, pagkuas na dahi kung ano yung passenger season, dahi isa mga mga personnel para may season na mga terminal fee. May season na dahi akong ikuha na mo na mga ako na ready na para kung ikis na mong queuing, may ikuha na to, may mo pa na mo assist na ng mga other personnel.
1: Wow, okay.
0: Para nili na mag-linyap na tugay.
1: So far, sir, hindi lamang sa ako observation, bagang magana naman ang flow na pares na dyan, mga ticketing, tapos pagsakay, magana naman ang flow. Pero so far, yabay yeah, niyabot sa imo mga damisa na mga reklamo pa?
0: So far, sir, na daw, mga minimal naman ng mga kuha, hindi na mga complaints, and then immediately, coordinate na doon, pagkabuti na sa port Surigao kaya Global Port naman ang may nagkuhan hindi na manage we closely coordinating with Global Port para makuha ka dyan hindi mo improve na ato paghatag at servisyo sa ato mga pasahero. Same also dito sir sa WhatsApp sa ating mga ports na to na technically under sa PPE ikaw yun namo na as much possible kung ano ba yung mga ngayon na ikuha ng mga measures ginapan-implement na mo. We also na pasalamat sa kami kung ano mga feedback sa mga producers para makapan na ito ma-improve pa na namo paghatag ng servisyo sa mga producers sa mga pasahero mga traveling public.
1: Okay, and last ang tugo sir, kumusta man o may kuhan sa tugo, may feedback na nila travel?
0: Sa tuko sir na sa according sa ila nagkadaganan mga pasahero nagkadaganan mga pasahero no bana from Manila to Siargao
1: Jauh may pagkapagko, sir, na pagkan vice versa, Siargao to Manila.
0: Siargao to Manila, magkataya pa kung
1: isa. Iyapa.
0: Base may ikon pa siguro. Mm. So, paan din yung Manila na Siargao, at
1: then,
0: Siargao na Sipin, then Usapis to Manila. Isa lang ang mga kwan. Yung na magkakwapa, magkainin, magkamo ka na itong mga pasahiro. At the same time, pagkwan na, anila, importante ko man ang pag-transport ng mga ila, mga nagkaminto, directly from Manila to Siargao na dako-dako ganun ang magkwan nila, labi na po polyo Manila, magkwan ng mga damarila, mga cargos, no? Ng mga goods nila na ikwan na sa Siargao. So, dako ganun ang nakuhang tapang. Labi na dyan sa inin pricing na nila po.
1: Okay, so salamat ka na doon, sir, sa mga developments. Base kung dyan pa na kumapangutana or gusto niyo mo na mensahe para sa ato mga gumagamit ng mga pantalan sa nagkalain-lain na pantalan nato dito sa Surigao del Norte sa province of Dinagat Islands.
0: Salamat na, sir. Salamat, sir, Wilbert, no, sa pagkatan sa amon na ni Gayo, no, na maikuhan sa namo ang mga updates dito sa pantalan. So, ana mo ko alam ay reminder sa mga tanan mga pasahero na we hope na magkuangyahan mo sila na once na nila pag-travel, at least 1 hour before na nila travel or 30 minutes na nila travel, na mo-kanto na sila sa mga pantalan, no? Kaya para dilisap sila ma-delay or dili mabagay niya, may ko na nato mga pasahero na niya may ato mga security protocols, no? At least subject sila ng inspection para to ensure the safety and security na ato mga pantalan at the same time sa ato mga pasahero. Kaya may concept time na labi na at mga pasahero na daon ura mismo na mga ulangga na ang barko, ulangga na ang mga puhat, naarang mangisog na po na inspeksyon, no? Di man na ito i-compromise din, man na ito i-compromise din ato security measures, no? I-explain ra, i-ikwan na mo sa mga security personnel na i-explain lamang para masabtan sa nila. So, alam mo, i-amore lamang, ma-observe na lamang sila kung ano yung mga regulations sa dito sa ato mga pantalan. And then kung dahil yung mga kuhan, ang hindi mga suggestion or uno lang ng mga miss pa, feel free na inform lamang kami na may ato mga assistance center dito sa ato mga pantalan.
1: Ayan. So, Sir Al, salamat ka na daw sa imo time. Natag-natag na kakuha ng information sa imo mga update. Salamat ka na daw, sir.
0: Salamat sa Sir Wilbert. Salamat sa po. We hope na masiguan magka-update na sa kami sa sunod po.
1: Poon. Okay. Thank you, sir. Thank you.
0: Thank you, sir. Thank you.
2: Abot sa tuwa na ito, pakighinabi, no? Kahapon, via cellphone, kan Philippine Ports Authority Port Manager, Sir Froilan Al Caturla. So, congratulations, no, sa ato mga taga Philippine Ports Authority. O, gisab, congratulations kan na Jade Kamingi. Okay, malampuso ng pickleball. Dito, no, arang na malambuon na mga kalihukan na atong Philippine Ports Authority, no, o ang atong Department of Transportation para sa inin mga improvements, developments ng mga port terminals. Okay, naisgutan na ako ini kan Manager Froilan, Sir Froilan, kaya dito lagi pagtambong nato sa Regional Development Council na presentar man nila ni RDC Chair Governor Nilo De Mary ang mga improvements ng mga pantalan o lakip na ini ang province of Dinagat Islands, kundi in mismo sab dito sa ila ongoing ang rehabilitation ng pantalan did on sa province of Dinagat Islands sa San Jose. O, dako na sab din ang ila pantalan. And while an Hubang International Cruise Ship Port is taguyat ra kan an schedule ni President Bongbong Marcos para sa amo na inaugurasyon, while an to go is sige na nagbiyahe, no, congratulations diha sa mga taga isla ng Siargao, o congratulations sa province of Dinagat Islands, kay di lamang kon sa Hala be, dawaton na ito inin, dari mo inin reklamo. Be. Dawaton ta inin na... hello,
3: good morning.
2: Ha? Jari ako nag-program, ma'am. Ma'am. O may problema, ma'am? Nag-program ako sa radio, ma'am. Yutag pa eh. Kala akong siguro na dyan ang mukadto ko sa station. Anyway. Okay, so... congratulations sa province of Dinagat Islands. Kay di lamang ko sa lungsod ng San Jose. Lakip dito sa lungsod na kag-Janaw. Diyay tagtukod na pantalan. Kay para ini sa mga dito lagi dungguanan gikan sa Siargao, Del Carmen, Pantalan, sanan inin kag Janaw, no? So, ang construction and developments or an improvements ng Pantalan kag Janaw Province of Dinagat Islands, lungsod sa Del Carmen, Eastern Siargao. Ang mga pantalanan ini tagpan repair, tagpan rehab, tagpagwapo, tagpagana. Kay and lagi actually may nagbiyahe naman from Del Carmen to kag Janaw. Ini tungod gihapon sa tourism development. To kay ang turista sa Siargao, taglaong pagani ni Governor Nilo de Meri, ang RDC chair, salamat kay mapisikan sila nan grasya nan turista gikan sa Siargao pasingod ganto sa kag Janaw. So ini pantalanan ng Del Carmen tagrepair ini ko man tagrehab pasingod ngadto sa kag Janaw Province of Dinagat Islands tagpanrepair ini para sa Marajaw na access sa nan serbisyo nan Philippine Ports Authority mga ports mga port terminal para lagi magana ang ato serbisyo para sa ato turista yan ang developments na tag paabot ni Port Manager Froilan Alcaturla ug dili lamang kun sa Province of Dinagat Islands o sa Siargao, ini na mga developments. Kaysa Siargao, Del Carmen, Dapa, Anhubang, mismo sab an lungsod sa Dapa na dungguanan dyan kuman. Dungguanan man dyan ko dyan kuman. I-repair na dyan. Worth more or less, taglatok ni Sir Froilan is mga 600 million ang budget para sa repair, rehab ng dyan pantalan didon sa dungguanan dito sa lungsod ng Dapa. So ini na mga og isab matod pa niya is lakip isab ang Lipata terminal, port terminal sa Lipata. Jaong gihapon ini sa developments kay lagi tungod sa nagkahamok na mga mangduguay. Kay nakita nan mga biyahedor ko man, mga biyahedor nakita nila na mas magana magbiyahe via Surigao City via Lipata. Mas gamay ra kuno nila gasto, mas makatipid kuno sila. O suod-suod ra siguro no ana kuan. So amo inin mga developments mga karon sa mga Surigaonon na bulahan. Oh, bulahan kita ng mga Surigaonon. Nan ini na mga improvements, developments gikan sa Department of Transportation and Philippine Ports Authority. Kay naghatag ini sa ato ng higayon, no? Amo ini na labi na diri sa Surigao City. Nahamok ang mga agi ng mga cargoes no didon sa Lipata ferry terminal o di lamang ko sa Lipata mismo din sa Makapagal kay hamok ang mga biyahidor. So tingali gawa sa developments sa taghimo ng Philippine Ports Authority anato local government units no gawa sa Surigao City kay anato Surigao City jao may mga taghimo ng mga improvements developments activities may it be sa mga kabataan may be sa dagko mga kuan no uno may tingali makita nato na makahatag ng aggressive development when it comes to economy din sa ato Surigao na ini ang naghamok na mandungguay o mga biyahidor na nag-agi sa ato sa syudad ng Surigao and also with the Siargao. So sa Siargao makita nato dito arang man taglaong pagani na tingali dyan biyahe ng cargo ships labi na ng Tugho makatabang para sa pag-deliver ng mga goods, mga unurakan na tagkinahanglan dito sa isla ng Siargao, that would help lessen, yan, no? Diba? Lessen the price ng mga palitonon dito kaya mahal man lagi tungod sa biyahe. So with the help ng Tugho o iban pa ng mga cargo ships kung pananglitan ma-open na, it would lessen the price ng mga palitonon dito sa isla ng Siargao. So, kung ato tanawon mga kaigsunan, no, mga ka-aroon sa, kung ato tanawon, mga ka-vibes, mga ka-good vibes, no? Mga ka-FMR. Kung ato tanawon ang pagtinabangay between the local government units, labi na ang lungsod sa Dapa, with the leadership of Mayor Beth Matugas, daon gadud ang collaboration between the LGU, the PPA, the DOTR, the tourism, no, para gadud mas ma-improve pa nila dito, no, and jud bitaw man ang ibagot-bot na yapa kuno ma-repair ang pantalan. Dili man gud kun ang LGU ang mag-repair, no, no, dili man kun ang kuan, dili man kun ang LGU ang mag-repair, kundili ang national government pinaagi sa DOTR or sa Philippine Ports Authority. Di man sad madalim na mag-budget na parehas ng dyan. O kung may budget na manggari, di madalim ang magpa-implement. Kay syempre, di man dyan kung mga flood control na basta-basta rahimoon. Di man dyan kung mga culvert na basta rahi bagdak dito sa lungag, sa kanal. Dyan sa mga parehas na ninyo, mga port terminal, kinahanglan dyan na natrabaho na marajaw. Dili basta-basta maguba kalabi na dungguan ang mga barko, mga cargo ships o mga lancha. So dili basta-basta. At least tagnaong pa ni Sir Froilan, dugay na ang plano kuman igurakan ipatuman. So makita nato ang paningkamot na nato gobyerno with the national government and the local government units, no, para sa mas papalambo pagadud ang nagkalain-lain ng mga port terminals. Again, balik ko na ito. Di lamang ko sa isa ng Siargao, kundi lakip sa province of Dinagat Islands and Surigao City. May mga improvements ng pantalan. Lipata sa nandirisab sa Makapagal Terminal. Kay grabe, kung makita ninyo, maobserbahan ninyo ang mga pasahero, no, sa diri sa Makapagal Terminal, maghuot. Labi na kuman, passenger season. Kay summer, oh, hamukan mo bakasyon dito sa isa ng Siargao. And also gawas pa na ninyo, tingali sa sunod atong may isgutan. While we are looking for the developments ng mga port terminals sa ato with the PPA and DOTR, base sa sunod may isgutan nato na while nagkahamok ang bisita sa isa ng Siargao, no, natangandoy kaya mo man lagi ang gusto na hamok ang bisita for tourism promotion, tourism development. Ato na sab tingali hisgutan an effect. An effect ng tourismo itself og an character. Diba nangimbitar kita ng mga turista para mo kadto dito para i-visit ang Siargao. Unoy nahitabo na effect ini sa character ng bisita. Sana sa karakter ng tagbisitahan, kay importante ni naisgutan nato. Ano ba kay mga balita ko man na samok, mga unurakan, mga grudges, simple grudges naman siguro ini nang bisita na sa nang tagbisitahan o nang bisita to bisita. O di ba no? Kasagaran bitaw mag-away sa mga okasyon ka vibes Jade. Sino may kasagaran mag-away sa mga pista? Di ba ang mga bisita? Ang namisita, ang mamistay, sa namamistay, nag-away. Ang tagbayay, waya. Ngayon naman, tuyog naman tagbayay. Ang kasagaran, so may naitabok ko man sa isa na Siargao, ang mga bisita, amoy nagkasamok. Diyay sa iban na ang tagbisitahan mismo, pero usually dili. Ang bisita na nag-inom sa dayan, bisita to bisita nag-inom sa dayan, amoy nagkasamok. So, tingalit ton ang ini na ito, uno ka, uno effect ng ini, sa nagkadako na turismo sa isla ng Siargao, pero tungod sab ng karakter, nagka-problema sab. Iniraba na issue ng problema di doon. Dako na epekto sa local and even national tourism. Kaya syempre, na headline naman inin mga kasamok di doon between foreign visitors, foreign tourists, no? Kaya naka-apekto na sa karakter ng mga tao, labi na sa effect ng itong Okay, so amo ini antan awonon, no? While the national government and national agencies are trying to resolve issues on accessibility, no? An ato sab intana local government units mutan-aw kun unoy angay mahimo. Actually, no, may ato message sa Department of Tourism Caraga Region about nan mga implementation sa LGU. It is not actually the DOTR, the DPPA, the Tourism Caraga ang maghimo ng unay mga palisiya, kundi mismo ang local government units, especially para sa mga post-post ka vibes jid ito mga post ng mga yon mga turista ba na pati yon mga piragaban yung mga atubangan ipa, maghimo naman ang guide ang Department of Tourism may tungod din ini. So kinangalan ng LGU mohimo ng implementation kung pag-safeguard sa mga turista mahitunod in mga postings. Oh, so kinahanglan tan-awo nato ini. Kinahanglan tabangan nato ang national government while nag-implement sila ng improvements, rehabilitations ng mga projects, the LGU should also make some solutions or resolutions na nilin mga nahitabo din on effect ng pag-abot ng paghamok ng turista din on sa isla ng Siargao. So whether hain ang munisipyo, no, di na nato tingali identify kung hain ang munisipyo, pero the whole of Siargao should be protected from these tourist arrivals, tourist infrastructure developments, no, na magpabilin gihapon ang kabalaan. Yan, magana yung word na balaan. Oh. Ipabilin kung uno ang tagkad on din on, uno man na na-attract man ang mga turista sa mga tourism destinations nato din sa Surigao. Surigao del Norte, may it be also in province of Dinagat Islands, no? Na makita nato an effect ng turista, pero kinahanglan ipabilin gihapon kung uno ang katujuan, uno ang hinungdan na nakanha ni bisita ang ato mga tourist, no? May it be in local or foreign. So hinaot makita nato ang panagtinabangan ng national government sa mga improvements na taghimo para sa tourism infrastructure developments. Yan ay ato oras. Salamat sa mga nag-greet ng anniversary ng ato istasyon FMR 89.3 Bagtik Surigao. O sa mga nag-greet ng birthday. May nag-birthday mga bajak ko man ka-wives, Jade. Oh. Salamat sa mga greetings ni Ma'am Ellen Grace Bitito, ni Dato Apiki Kumbate, good morning. Rosalina Baldrias, Ana Marichin, good morning. Margarito Apad, salamat sa mga greetings. Carl Cesar Bendanillo sa lungsod ng San Benito, good morning diha kan Mayor Gina Sumandubinil. Kan Ma'am Chini Marilim, good morning Ma'am Chini. I need cash. Roldan Elisura sa Barangay Badas, good morning. Happy birthday, salamat Karajaw. Okay, salamat Karajaw. O sa mga nag-greet, o kan Wilpy, kan Bems Borja, good morning Bems Borja, salamat Karajaw Bems Borja. O gisab kan Will P, Sir Albert Lansina to Station Manager, salamat Karajaw. Sa tanan, no? Salamat sa inyo pinimin na suporta din sa ato istasyon. FMR 89.3 Bagtik Surigao, happy 3 years. O ginaot na padazon ka mo na magsuporta o musunod sa atong istasyon para mahimo, ma-inspired kami sa mo adlaw-adlaw na kalihukan. Yan ay ato ra sa gihapon sa atong technical department si Ka-Vice Mr. Superman Kent Angelo Cervantes at dunilupad na tagpulihan na nato Ka-Vimes ni Mr. Green Lantern. Ayan. Si Jade Gamingue o sa Tibuok Person on FMR 9.3 Bagtik Surigao. Kami mo lang sino tanan inigihapon na ni Joe Amigo si Wilbert Ga. God bless us all mga kaarunza.

0: Tagtong 1949, AT Dumlao Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Ana sa sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o nasa kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasa kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila'y lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila'y nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change tires at anay glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Mga ginikanan, nangita ba mo og eskwelahan nga dili lang makahatag og maayong edukasyon? Kundili, makatabang usab sa espirituhanong pagtuo sa inyong mga anak? Enroll now sa Hilda Bible Baptist Learning Center para sa school year 2026-2027 na himutang sa Espina Street, Surigao City. Ang maong eskwelahan naghatag og accelerated Christian education nga nagtutok sa individualized learning aron matabangan ang matag bata, maabot ang ilang God-given potential. Available kanila ang preschool, nursery 1 and nursery 2 and kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Sa Hilltop Bible Baptist Learning Center, ang bata mo experience sama sa Bible-based curriculum,

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio. Ano ang pinakikinggan yung bagong FM Radio?
2: Favorite Music Radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM Radio?
2: Favorite Music Radio.
0: FM Radio. Favorite
2: Music
0: Radio.
2: Radio.
0: Favorite
2: Music
0: Radio.
2: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM Radio. Ang inyong Favorite Music Radio.

0: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang MiCap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries ug daghan pang kapilian. Sila na himutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila mag-contact sa cellphone number 0938-431-8737 o ginigi pa nag-iagilubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. MiCap Solar Products Trading.
1: Alang sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan, dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Siyudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan, pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ngad to tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pangdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pangdali na, mga nanay, kari na.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, dool kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o gidumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Ikasuko ba sa ice cream kung ikaw akong tilapan?
2: Oh my God!
1: Ikasuko ba?
3: This is FM Radio.

0: Plus. Motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edukasyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa iyo mga baro na dyan may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kefir Machine Keduplicator ang kay Mara Labalaba.
1: Burley's Nail Shop. Ganahan yag pretty nails nga long-lasting og social tanawon? Ari na sa Burley's Nail Shop, your go-to nail destination. Sila nag-offer sama sa soft gel extension, gel polish, biab, og hard gel services starting at only 349 pesos. Plus, napag-exciting monthly promos nga dili dapat mamiss. Perfect for everyday beauty, dates, parties, and self-care moments. Sila nahimutang sa Paradise Street, Old Kayaha Resto, Barangay Tab, Surigao City, kilid mismo ng Pilot School. Huwag sila mag-contact sa cellphone number 0909-968-1640. Owned and managed by Beverly Quiapo. Burley's Nail Shop, where beautiful nails begin.
2: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
3: This is

0: pakinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Bili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ang nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change stars at tanang glasses sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa tong gihulat, adto na ta sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Ang inyong gipakita. Ania na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wihibo ni musunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o resume draft. Wihibo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, summary books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cell phone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Di panagia o didumala sa Surigao Multipurpose Cooperative CDA registration number 95201301921. Alakini mahibutan sa 00491 Borgo Street, Surigao City.

I'm wrong. Single ko, maong unlan ang akong ginagakos. Chancing na ba ko ani? Correct me if I'm wrong.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Mihas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mihas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang debut cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Purok Champaka, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
3: Ganahan ba ka o mukhaon ng lamia ang natapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Diyaon sa ila ang imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na diyaon mahimutang sa Narciso Street tapad sa DBP, Rizal Street at Bangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Bangsa Gateway Hotel, Navarro Street at Bangsa Philippine Statistics Authority sa Namboromeo, Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan.

0: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM Radio?
1: Favorite music radio.
0: FM Radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM Radio. Ang inyong favorite music radio.

I'm wrong? Gidala o gipaila ko niya sa iyang pamilya? Kidnapper na ka siya? Connect me.

0: Kasama ba tayo makakatipid sa pagkonsumo ng kuryente? Narito ang aming ilang kuryente pet tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panatilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at hinahawa. Ang kuryente pit tips na ito ay hatid sa inyo ng Sharelco.
1: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, dry fit shirt, fit shirt, all sublimation, TTF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa patong gihulat, adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
2: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWPM, Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Masin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
3: Ang istasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na

0: bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: ARM Productions presents Hanging Dumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing suwilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tuluman ang katod ka nato sa JRM Productions Hanging Dumanan sa akong kagahapon.
1: Ang luya man kaayo na imong nawong.
2: Lagi day, oy. Sa sina na ako nagbilar-bilar ba? Si magutugis ko sa amo. Murag, ubos na dyan hinoon ako resistensya o kailan tanon ko karon.
1: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
2: Power 10? Kaya nang ginamention inong lady?
1: Yes, oy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, o mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, espirulina, guyabano, kutokola, cranberry, ug moringa. Maokini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas, nga makapa-energy na, makapahiuli pa sa balatian.
2: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
1: Uy, Mads, blooming one kaayo nga murag energetic man ang kalag.
2: Ay, oy, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko nindot nga pamati.
1: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
3: Kapi sa buntag, kapi sa ugto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
4: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
3: Kalaban sa akong ulo.
4: Agoy, murag nikurog man ko. Ngano man eh?
5: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timpiyaha.
4: Legal Kopi Mix.
5: Ang kape na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Legal Kopi Mix.
4: Okay, basta-basta.
5: Antioxidant sa kinihigala. Mupaupo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mmm! Kalami sa kape!
6: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika ng lading product authorized dealers, tanang Clay Gel Store o niining istasyon.
7: Sama ko eh. Kalit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag hindi ako diyan. O labad pag hindi ako.
8: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
7: Unsa?
8: Aron dili daling matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon o Jassy Vitamin C plus Zinc.
9: Jassy Vitamin C plus Zinc.
8: Jassy Vitamin C plus Zinc.
10: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
11: Sa pag-usaba yung adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa atong Sibya. Ini sa atong tulumano na handumanan sa akong kagahapon o sa kinika live drama sa kahinginan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga kanimo ganako kanatong tanan maghatag og pagtulunan. Kining Power 10 Probio Capsule na ilan na pamatud-an na kini, daghan na ang mga nag-maintain, daghan na ang mga nakasulay, daghan na ang mga natabangan. Kung gusto ka nga mahimong magpabiling batan-on ng imong panit, ang imong hitsura, Power 10 Probio Capsule. Dili kadali matiguan. Gawas nga mukondisyon ang imong lawas, gawas nga matabangan kasi imong mga balatian, nindot sab nga panglawas, nindot nga pamanit, unya ka ng blooming ka kanunay lang taon. Basta maintain ka sa Power 10 Capsule. Taas kay antioxidant kini nga capsule. Unya dunay napulo ka mga gabahan ng sangkap. Basta-basta. Probiotics, mangustin, green barley, gabano, spirulina, butokola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pa. Unang nindot kayo i-maintain. Ilabi na ni atong na problema bitaw, kadili kay mahilisan mukaon. Magsakit ang tiyan, magbloated, maintain sa powertan tungod kay dako siyang ikatabang. Mutabang siya aron dali i-digest ang imong mga gikaon. Unya mutabang siya sa pag sa paghinlo sa imong lawas. Ato bitaw nga constipated, dili normal nga makapagawa silang hugaw. Minti na og sulay ang power 10. Katuwa pag yun makatisting. 30 minutos sa dili ka pamukaon, inom sa power 10 probay capsule aron dali og paspas ang epekto niya. Matabangan gyud ka sa imong problema. Katong constipated na, maintain sa power 10 probay capsule. Ingon man sa ato makaigsuonan nga naghambin. Gitawag lang mga chronic diseases. Hinungdan ngang uban daw na wad-anas paglaom. Ay mo pagpukulas paglaom. Ay sulayin ninyo ang Power 10 Probio Capsule. Katong hayblaron din ha. Magsige nagkahadlog si Kabalaga. Ay nagtaas ang ilang blood pressure. I-maintain ang Power 10. Unya, magpa-BP na yun ka. Diba matingala ka nga. Nag-normal ay mo blood pressure. Katong diabetic usap. Dili normal ang sugar, tag-as kay mog sugar. Minti na ang power 10 aron mubaba nga tus normal. Aron mawala ang inyong mga kabalaka, unya makarecover mo. Labi na ni atong nagniwang na ang uban na di na makaklaro. Ang uban mahigala, grabe na yun kaluoy. Doon na pag yun akong paglaom na ng tanan. Una, siyempre, ang atong pangayog tabang at sa itong labong magkagigahon. Ang pinaka-importante. Og sa atong pangayog tabang, siyempre naasabtay himuon. Kaya naamang instrumento ang tanan. Di man pwedeng magikon ka lang din ha. Mangita gigang instrumento. Mabitaw mga kahigilaan na kining sangkap sa Power 10 gikan ni sa mga natural herbs, mga fruits, mga gihimo sa atong labaw makagahong gikan sa kinaiyahan. Tungod kay mo ang manggidni ang pinakaimportante, mo na hinungdan nga super kaepektibo, super kagradisado. Tungod kay all natural and safe ang mga sangkap nga naan na to sa Power 10 capsule giusa. Mo na epektibo kayo, the best kay mga kahigilaan. Mo na himuon imo instrumento aron maalim ng imong gibati sa imong lawas. Itong kapsula nga mo hinlo sa tanang organ sa itong lawas, pakondisyonon ang atong atay, ang atong kidney, hinloan ang atong colon, kuhaon ang mga toxins sa itong lawas, muling power kayo. Pangitaan ni ha, Power 10 Probio Capsule namin is mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, available sa minis sa TikTok o Shopee. Pangitaan yun ang tatak nga 10, kuya dako kayong Probio Capsule. Aron sa inguna na magka-testing ka o magka-maintain kanini. Tungod kay dako kay nagtabang magkigilaan. Dako kay nagkaimuh kahimuan sa itong lawas. Inabinagyod kung ugaling atong sabayan sa pinaka-epektibo, pinakalaming coffee. Siyempre, walay di magagusto aning clay gel coffee mix tungod sa kalami niya. Lasang pang-international, unya matagbaw gyud ka. Isay wa magkasulay sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang clay gel coffee mix, gibansagan siyang pinakalamig na coffee tungod sa lasa niya, lasang pang-international. Gawas pa ni Ana, makahatag kaayuhan sa imong lawas. Muna'y giingon, makihilaan, natagbaw ka na, naayo ka pa, nakapangapi ka na, nakahatag kapag may benepisyo sa imong lawas. Tungod kay dunay disinwoybi ka mga sangkap ang clay gel coffee mix nga makahatag lamang og positibong epekto sa imong lawas. Tingala ka nga coffee-coffee ka lang pero ni condition ka na walang imong gibati-bati. Nag-inom ka lang sa clay gel coffee mix, muli dako kay kahimuan sa itong lawas makigilaan. Lami kayo, makatabang pagyud sa itong nga lawas. Makapa-uptake, makapakondisyon. Kunding ayaw mo pagduha-duha kung mga pika lang diretso sa clay gel coffee. Pwede ning himuong pantulak sa itong Power 10 capsule. Labi na ni itong mga nagbalatian. Naanig hapos mga butika, parmasya, palitan ninyo siguro. Kauban ng atong Jassy Vitamin C Plus Zinc. Ang vitamina nga magkapakondisyon, mupakusog sa itong immune system. Jassy Vitamin C Plus Zinc, dili-dali mubigay ang imong lawas. Nagabitaw mga kaigsuunan na to nga mataligsikan lang, mainitan lang, dayog pislango, hilanat dayon, ubo dayon. Mga kaigalaan, minti na ninyog sulay ang Jazzy Capsule. Nindot ang Jazzy Vitamin C tungod kay mas makasurvive ang imong lawas. Lahi ragyod kung mag-Jazzy ka. Dili ka dali ka po yun. Dili dali mo bigay imong lawas. Unya palahon sa kagabihon, nindot ang imong tulog. Kondisyon ka. Mupakondisyon sa kinis sa imong paminsar. Labi na sa mga stress ka ayo. Ito mga tatay, mga nanay diha, pag-Jazzy mo, affordable romani. 8 pesos na per capsule. Lagi sab ninyo prioridad ang inyong lawas. Ha?
12: Handumanan.

kayo at loka ninyong tanan? Mga tigpaminaw ni ining tulumanon, ang handumanan sa akong kagahapon. Ako si Marga, taga-bukid nun. Nung nating kining akong kaagi, kabahin kinis mga panghitabo sa akong kinabuhi. Nagusti na akong ipaabot sa kahanginan sa pamasang nakakuha ang pagtulanan. Nung nating araw niya niya hisapten, sugdan ako kini.

0: Katong wala pa, linya lang, linya. Oh, dia. Kalayo ko. Nakadawat na lang din, ha?
1: Wala pa, miss, sir.
0: Sige, linya, eh. Dariyo, linya gamay. Katong wala pa.
2: Ubay-ubay gagayong miyaten. Dagan kay mga nakadawat sa mong gendam para sa mga seniors, para sa mga bata. Ako nga tuon ko na. Dagan pa bang amunda? Oh, Barga, okay ka lang?
3: Yes, okay raman. Medyo kapoy lang.
2: Gigutom ka na? Balik ko na dito sa atong tent. Pero magkakaon ka na. Ako lang ng tiwaso na.
3: Tabangan na lang tika.
2: Basin kon gutom ka na.
3: Okay lang lagi. Ayaw ka balaka ka ba yung ana? Emosyonal ako nagtanaw sa mga bata nga naglinya. Lipay ka sila sa giandam na to para nila.
2: Ug dili lang sila nalipay. Hasta sabda.
3: Yes.
2: Ug pinaagi na ini. Mas malove pang usag-usa. Tungkol kay pariyata. Ikaw. Ako. Ngunaning atong kalipay.
3: Yes.
2: Oh, ato na. Ako na ibahala din eh. Okay?
3: Sige. Basta, sunod tayo din eh. Anda mo na ko yung pagkaon.
2: Sige. Wala problema. Anyo na ko, akong tiwason.
3: Gikan pa sa oin na. Hangtod ka ron. Uli pagkausap ang iyong pagkabuotan. Ugay na ang hinungdan. Nga nung in love kay kunimo. Hasta. Ako lang sang andaman sa psyog pagkaon. Dali aras-uras, oy. Happy

0: morning.
1: Gikapoy ka ba, Marlon? Gusto ka i-massage?
0: Sige. Medyo kapoy gidangong lawas. Medyo bugat.
1: Unsaon, ikaw mong kinungunay. Tapos ikaw pag yung nag-drive. Bi, massage na ko imong luyo. Gikanan po kayo ka.
0: Pisuan na lang. Aplasi na lang.
1: Sige.
0: Nawa po ng plaso eh.
1: Sunod. Kung mag-schedule na sabda, dito ta sa katong gilaaga na mo, daghan po kayong mga bata nga tabanganan, ug daghan kayong mga kanang kulang-wala kitpod.
0: Sige. Kanang magkakwarta ta. Mag-schedule niya ta pag-usap.
1: Okay. Nauminan ako ka plus. Marlon.
0: Marga. I love you.
1: Mahal sa pika. Dili ka ba mo kuyog sa mo, ah? Aniya?
0: Sige. Susap ko nga makita ni papa ni mo. Dugay-dugay na ko makalaag sa inyo.
1: Sige. Pag-ilis na dayon.
0: Mamalita daan. Sudan. Aro maghikay tayo ni boot sa inyo.
1: Ikaw bahala.
0: Sige. Wait na ha. Call, mayang hapon.
2: Mayang hapon, sab. Dumaron, kumusta na?
0: Okay, Rangkol.
2: Ito mo ko nagbukid. Nag-distribute mo dito.
0: O, Angkol. Ginagmay lang, God.
2: Ay, dako na kinantabang, oy. Ilabilas no panahon karon nga. Grabing lisura, perti ka krisis.
0: Mabitaw, Angkol. O, sunod. Schedule sa biglain.
2: Base doon niya, kung mudagan ka mayor ha, kayo sige na magpaghatag.
0: Dili sa magkuloy.
2: Eh, kumidya na bitaw.
0: Gusto lang ako nga i-share sa ginagmay. O, gusto sa Marga.
2: Oh, kala na sa Marga, sa una pala. Getagon gina nga bata. Mula na kasinabot mo.
0: Mga ginagol.
2: Oh, gusto may plano ni mo, ha? Asa ka man mo iskwila po?
0: Depende pa. Kung sa desisyon lang papa, nagpaabot ang sab ko.
2: Oh, mau ba?
1: Marlon, naluto ng pagkaon din eh.
2: Oh, naluto ng pagkaon. Pagkaon na.
0: Magdunga na lang tangkol.
2: Ay, huli pa ko. Ako sa to nga paabotos ang tinimo.
0: Sige, mauna lang ko dito.

0: Gamayar ko yung kaoni mo. Napao.
1: Nag-diet ko.
0: Diet ka dyan? Dili ka ginahan? Dili ba lami akong giluto?
1: Lami eh. Pero, mas ka. Mas lami ka.
0: No, oh. Ay, sigpinuang din na. Narabas papa. Makadungog.
1: Joke lang. Okay, bao ko. Akong promise ni mo. Puho na. Diba?
0: Kung makahuman na tag-eskwela.
1: Yes. Ako tumano na.
0: Bantay kit ka.
1: O, umapon. Birthday ni Papa. Kuwentos balay na.
0: Sa inyo?
1: Oh. Kay, hindi ko ba kinahan? Hindi ka gusto nga mag-meet na mo ni Papa, ni Mama? Ito na ba yung problema?
0: Marlon, kahibaw ko, dili ko magustuhan nila.
1: Marga?
0: Labi na nga, dili ta parehas o kayong tang.
1: Promise, sultin ako nila. Ikaw ang babaeng na gusto na ako. Ikaw ang babaeng kong ipili sa tanan. Unang way rason. Kanili ka nila daw aton.
0: Sige, pero dili lang una ugma. Please lang.
1: Sige. Pero ha, promise na ako. Kumakuyo ka sa bahay pohon.
0: Lagi. Pero dili sa karon na.
1: Okay.
2: Anak, this aka naman sab in town. Naglaag-laag ato mga nakalabayng simana. Dito ban ko namog bukid. Asang bukira sab?
1: Giniragudol sa to, ama. Nalang ko'y ginagmay nga gihatag sa mga bata.
2: Pastilan kit ni mo in town. Ayaw po palabi, ha? Kay, wata masuhito ng lugar nga. Imong adtuan.
1: Ma, iliunsa akong pag laag sa mga lugar pag adto. Nagdala kong tabang. So, wala kay angay kabalakan.
2: Pero anak, Marlon, lahi ng panahon karon. Magmatngon ka kanunay. Ayaw good pod. O baliwalaan ang akong istorya nimo.
1: Pasensya na, ma.
2: Oh, may tuyo ka man ko, no?
1: Ma, pwedeng manangid nga. Dalo na ko kong girlfriend din eh.
2: Girlfriend? Doon na kinay uyap?
1: Yes, ma.
2: Tag-asa? O kinsang anak? Tag-asang iyang pamilya?
1: Barangay din sa to, ama.
2: Barangay dinis ato, ah? Oy, basik pataka oroy kagpanguya ba? Wa ka masuhito.
1: Ma, butan si Marga. Classmate me. O kailan ako niya? Pariha mi o mga prinsipyo sa kinabuhi. Gusto sab niya ang akong ginahimo. Wala na kasinabot mindo, ah.
2: Aw, dala sige. Dala din eh. Kay aron nga makailasab mi ni Papa.

0: Hi, Marga. Good morning.
1: Good morning. Nakalaag ka man, Kod. Wow, ha? Revamped man.
0: Alang-alang. Dapat nang good nga mga regular sa itong kaugalingon.
1: Yes. Ikaw?
0: Di ka lang ba magpa-revamped?
1: Okay rin akong buhok, oy. Contenta na sab ko.
0: Aw, noon. Bisay dili ka magpa-revamped, guwapa naman sab ka. Di na kinahanglan, oy.
1: Grabe sab na, oy. Sama na ulog-ulog. Kasi sari ko kung mag-ulog-ulog. Oy,
0: congratulations day, ha?
1: Grabe, no? 4 years na mo ni Marlon? 4 years na, kid. Ikaloy and rabia, sab.
0: Grabe. Makaingon gid ko sana all. Siguro sa tanan, sa batch nato, kamugyod ang dugay. Kasi pagka-uyab ninyo, ang tutkaroon ka mo kihapon.
1: Anta, mas madugay pa. O, hasa ka mag-school? Wala pa eh. Decision silang papa. Pero, murag din hira siguro.
0: Si Marlon, murag duda na ako, Cebu gid na. Okay, Cebu magina iya mga igsuon tanan.
1: Siguro. Wala pa man sab siya mag-ingon.
0: Aw, basin pag diri ra. Okay, naagod ka.
1: Og maorday to, oy. Nag-unsa man daira ka din eh. Ay.
0: Igo lang kung mihapit. Okasyon na manggod. Nga, nakuyana din ha, silingan ninyo.
1: Mao ba? Mga ano na ta?
0: Dito na, oy. Og, mano lang to ha. Congratulations. Bye-bye.

0: Dali na.
1: Marlon?
2: Eh, nagulaw-ulaw. Kaya ba nun lang silang mama? Silang papa?
3: Oh, anak. Nabalik ka man ko dayon. Oh.
2: Ah, ma. Si Marga.
1: Ah, ma'am. Maying hapon.
3: Maying hapon. Siya bang imong hinikog, ma?
2: Yes, ma. Si Marga.
3: Oh, okay. Welcome din, he. Langga. Ayaw na pag, ma'am. Auntie na lang.
1: Salamat, auntie.
3: Wapas papa ni mo. Unya pa siguro to dapit. Dali, kay mga onta.
2: Dali na. Nganaligin ni siya, ma. Medyo laon. Pero kung makaila ka na ni Marga, butan siya. O, historiador siya.
3: Bao ba? Oy, Marga. Ayaw nag-ulaw-ulaw din eh. Kay, isipa lang good nga pabilya na sa minimo. Labi ng uyab mo sa akong anak.
1: Okay, ante.
3: O, sige. Mag-preparar ko din eh.
2: Oh, see? Walang problema si mama.
1: Dili lang yun malikayan. Dili tap susama kahintang. Okay, bawa ka na. Nga, adunahan mo.
2: Pwede bang dilinin mo isugutan ang kahintang? Parihara ta. Oh, at tasala na. Magtanaw na tag-TV.
1: Mutabang noon ako ni Mama ni Mas Kusina.
2: Ayun na. Nanang katabang dito. Ay, lagi ko blaka, anak.
1: Dali
2: na. Anong tasala? Tanaw tag-TV.

Nung lading, nahin mong close me sa pamilya niya. Lakip na sa akong pamilya. Close sa nila. Akong boyfriend si Marlon. Nung lading, kanang first love, lahira ginaing mong bation. Lahira, ang iniyong mga feelings to ha. Labi na nga buotan sa siya. Mauto nga. Nebot ligid sa point nga, nagdesisyon na siya. Kung yan dili siya din sa doon lang mo eskwela, kundi sa Cebu.

0: Ang sana masabik mong da.
1: Siyempre yung paborito ni mo. Oh, Abli.
0: Hmm, wow. Kibagi ka sa akong paborito kaayo. Kinsigiluto ani.
1: Ako order na. Ikaw mo luto na, siyempre. Isul ka na lutoon. Pray ka blaka. Pohon, mo eskwela ko sa Cebu, anak.
0: Hmm, Cebu?
1: Yes. Decision ng mama. O papa nga, iti ko mo eskwela sa Cebu. Next month, dapat, pagkalargan ako.
0: Oh.
1: Marga, anong inuwala na yung reaction?
0: Nag-expect ko nga, dini ka lang sa dool. Abi kong dilita magkalagyo do ha?
1: Marga, napat ay mga pangandoy siya kinabuhi. O kinanglan nga, ato na ning tumanan do ha? Ayaw ka pala ka. Puhon ni ikaw man. Upauli ko din sa to ha? Hindi ka gol.
0: Excuse.
1: Marga! Hindi ka wasi kalit. Basta. Kung ito.

0: Marga, gusto ba? Iliban mo masabtan.
1: Yes. Gi-expect na ko ni. Pero ambot. Ngayon yun aning ako. Reaction. Dapat masabtan ti ka. Dapat nga tugutan ti ka. Tungon kay uyablan ta di ba? Sorry sa akong reaction, Marlon.
0: Okay lang. Paminaw. Ikaw lang babaeng kung ikugmaon. O kaya ang ikabalakan. Kagulan. Makabot ako kung pangandres kinabuhi. Himuuna ka akong isaad ni Ma.
1: Marlon.
0: Magamping ka ganun na din eh, Margaret.

0: apit kene mo lerga sa Cebu.
1: Next week, meron ko yung ticket. Ay, gilak.
0: Pasensya na. Dapat pugnan ako ni.
1: Okay, dapat ka goal. Tugod kayo ubalik rako. Pwede sa bon. Mga to kaksibo.
0: Dili ko mga to. Abi pa lang, makaingon yung maginikanan nga. Grabe kid ko.
1: Sabdan na kanila.
0: Sige na, paulit na. Gabiin na. Ngit-ngit ang gawas. Ikaw lang usa mo, paulit sa inyo.
1: Masugod ka, dinira ko matog. Haro niya. Dili ka mingawon ako.
0: Ing nahinong mas mingawon ko nimo. Kundi ni pa ka matog. Next week mo, larga ka next Cebu. Mas mingawon ko nimo.
1: Kin mo, kinanglan nga. Itong himuon kining daan.
0: Marlon. Marlon.
1: Oh, Marika.
0: Di ba nagsapot na ta?
1: Yes, pero magkalagi yung tando ha. Huwag kinibutong pagi nga. Di ito makalimtan ang usag-usa.
0: Marlon.

Nung lating milarga si Marlon sa Cebu, nagbuntagit ko kilak. Labi na nga. Doon na nila nahitabo naman do ha. Saad ang tanamo nga. Kung mahuman na. Mahuman na siya kiskwela, mahuman na sab ko. Pero wala na gid may makapaabot ni Adto. Mingaw kaayo, pero kinahanglan. Namong, ang tuson, ang pila ka to eh. Ako sa, na eskwela. Dinilang sa duol, usas mga tulunghaan sa Iligan City. O kaniya,

0: so good ni Kuki Scarla. Kung bati nang gitbutaan ni. Nalimot may noon ko kung asa tadbita ang boarding house na ako. Dito rin dito sa...
1: Yes!
0: Day? Naabot tayo ka din sa Ligan?
1: Dinhi magkukumis school.
0: Ano yung anak ka?
1: Sa pagtuon ni mo, di kong padayag school lang.
0: Di ba nag-ingon ka nga mag-call center agent ka? Malar ka kag Manila?
1: Mas maayo. Nga may school at yung daan.
0: Ambot ni mo, oy. Sa kung sarigin ang imong mga plano. Pero nindat sab. Arin doon ako'y kauban.
1: Muog yun. Tipila yung boarding house.
0: Ubos lang ang rate.
1: May pagdihak ko.
0: Dalihin noon. Naliban ko kung asa to depita.
1: Uy, gidangot ni mo. Nakalimot ka? Wala sa boarding house?

0: Uy! Mga ulitan ninyo!
1: Sige, sasadaan.
0: Dilatar gini. Ni. Marga! Mga unta!
2: Sige. Salamat.
1: Dugay na ka din nag-board, no?
0: Dugay na gid. First year pa lang.
1: Kasi course ni mo?
0: Engineering.
1: Wow! Sana all! Bright of math!
0: Mag-igo lang eh. Sige ba? Lingkod mo, lingkuranan.
1: Okay lang, uy. Sa'y pangalan ni mo?
0: Jean Paul.
2: Abi ko man, og. Sa to'y angga ni mo, dini, sa atong mga kauban.
3: Ay, nagtuo nila. Mga bully, kinaslang uban din eh.
2: Abi ko mo timpangan.
0: Jean Paul, gid. Suman, karan mo na ako.
2: Ayun na, uy. Salamat na lang.
0: Ulaw, may yung tani, uy. Marga, kumusta yung pagsigala?
2: Okay, Raman.
0: Maayuhin nun. Excuse ha. Gusto nang ipuson din eh.
1: Uy, naulaw siya sa engineer. Buta na ni ko ato niya.
2: Buotan man kita siya, day. Kaya sa kadaghan din eh. Kay diya sa pikas room, puro na lalaki. Sure kayo makita na ako nga buotan, pero masabay receptions mga binuang sa mga lalaki.
1: Mo ba? Gupuhon pa yun, no? Samot nag medyo matambog siya. Sigurado ko bright yun na.
2: Siguro. University biya po. Di po na. Sa yun, uy. Labi nag-engineering ka.
1: Mausam.
2: Buta lang yun ko niya. Sige na yun, uy. Sige mo tagtabi din, eh. Magluto na ta.
1: Sige, ako'y add-add sa laman.

0: dili aras tuig, uy. Second year na ko. Hapit na mag-third year. Sto.
1: Oh, Marga. Ako nalang aswat, be.
0: Ako na lang, uy.
1: Ako na lang. Bugat kayo na.
0: Dili ka kumaulaw.
1: Eh, nagulaw-ulaw. Actually, dapita na doon.
0: Dito na lang sa... pultahan sa room.
1: Sige.
0: Basta na lang si Jean Paul. Maka... pahuway ko sa mga trabahoon. Mutabang mangkit siya. Di kayo mutanaw lang. Akong sundon. Oh, naamdi may mga project ko ron. Akong i-check, babe.

Inumlading sa pagpangligid sa tuig. Tungod lagi, kay gusto ka ikong mutabang. Gusto ka ikong ka ng mga mga na o mga bukid nga area. Moto nag-social work ko. Siguro, may gusto gid nako. Moto nung lading, niabot ang third year, hantad ang fourth year. Nahuman rin na dugay. Pero grabe gid oy.

0: Sana all may pagka. Ako na pagiging mga subject na nabilin.
1: Okay lang, uy. Balik ka lang, gudput na.
0: Ikaw, muhuman na. Pilan lang kabuwan. Huwag ka na din, eh.
1: Dilit sab, uy.
0: Uy, kuyo ginuunta. Kabaw ka. Na mga bago ka rin nga. Mga... Kanang trending ka ay karon Facebook? Na na kay-account, ana?
1: Dili ko kabaw computer, uy.
0: Kuyog ta. Sa computer shop.
1: Sige na.
0: Okay, ako bitang mga friend. Ako mga classmates. Dagang ka sila mga afam, ana. Dagang ka sila mga chatmate. Unya day, ipang padalaan sila mga dollar.
1: Hindi lang po tamo sa una na nila, uy.
0: Lagi, pero dapat magkapun po taan ng mga... Unsa na ilang chat-chat din, ha?
1: Sige na, kuyugi ko at atag computer shop.

0: Yes, sa Monday ay dapat iniglanto nila sa iyong pangalan, Marga. Makita din mong nang smile po. Makita ang dimple. Kana, 1, 2, basta binuangan ka nimo ha. Binuang ka dyan. Binuang. Marga, yun na nilagod o. Kasi mo mga pangalan sa imong mga cousin o banta ni mong mga friends atong i-add.
1: Ala, naalagay si ate o.
0: Lolong, nala si Gray account sa Facebook.
1: Naanig kita nan.
0: Husto. Si Marlon.
1: Sige. Naanak ka to siya account?
0: Kato pa. Wartahan yung pamilya ato. Lagi to yung computer. Sigurado na ang yun. Marlon. Oops. Ano sa ani?
1: Ah, dala o. Si Marlon. Na nagkita sa face.
0: Time pa.
1: Doon na siya kauban nga. Babay sa yung Facebook.
0: Uy!
1: Doon ay kaupan. Sige pa. Lantawa pa tanan.
0: Sorry ha. Wala yung matuyo.
1: Lantawa pa tanan mga pictures. Bago lang ni. Tanaw. 4 hours ago. Nangaon sila.
0: Hoy, Marga! Marga!
1: Ako isa lang rin, Ani.
0: Hulaw, Marlon? Nakahimo ka?

0: Mangingilad ka. Mangingilad ka. Baka ako'y kamarlan. Nagtuok kong haligan ka. Nagtuok kong buotan ka. Nasayop ko sa akong pagtuo. Nasayop ko.
1: Tay? Marga? Marga? Ablihis sa uoy. Okay ka lang, Day?
0: Ano man ni?
1: Day!
0: Dapat dilin ako ni Bation. Dapat! Di ko kanahan mo kaon. Okay ka na. Wala ka na.
1: Pagkauna din niya, eh. Tay Marga?

0: can't believe what I just heard. Could it be true?
1: Ayaw paging unana, uy. Graduating biya ka.
0: Pasag din na lang ko.
1: Dili pwede. Kababayan ta. Mag-usa ta. Mag-uban ta. Sige na pagkauna, di ka mag-school. Mga requirements din niyo. Sa pagpaso ni mo. Sorry, ha? Ako'y hinungdan. Ako'y hinungdan. Wala na lang tatikagikuyog sa computer shop. Kita hino na to.
0: Ay, nagbalik ka, ma.
1: Sige na, pagkauna. Samtawagan ako yung pamilya.

0: Dios, Dios. Me sale con ella. Ay,
1: sao nằm lần nổi. Sao nó lâu tốt nhỉ?
0: Dahil na ako sa kina. Napaka-eto nun. Napaka yung mga liho ko nun.
1: Usama na ako pag-imutang. Pabilin ka din eh. Nala, manggit na. Daghan mga lalaki das palibot. Si Marlon lang ba?
0: Dili ikaw na sa konsay. Dili ikaw nakabate yung nani.
1: Ay, ambot. Sige na, pagkauna ba?

sleeping. I confirm good. Ngayon na siya yung girlfriend, si Bo. Siguro sasama nila kayuntang. Tungod kay gilagtaw man ako ang Facebook sa babae. Social sub. Nasakitan lang ko tungod kay gipulihan lang ko niya. Ni-promise siya nga. Kung mahuman na mi, ang among plano mag-miniado ha. Nung na din api kong dili ko maka-graduate, tungod kay grabe ang depressed nga akong kipaat niya.

0: Oh, dali na din eh. Nausa ka man. Di ka man balipayo na sa mong kondisyon.
1: Pasensya na pa.
0: Mama ni mo, palong na din eh. Dali na. Naglinya na ikaw din, naglingkod ka ngayon noon. Dali na, tindog na din ha. Ikaw rin, i-graduate nga. Murag magulanon.

wala din nga wala na ko na feel ang akong pag-retweet. Dili ko happy. As in, ganang marag ipasal ko akong kaugalingon. Ganang nailahan ko pa man siya. Ano masalig pa man ko niya? Nung na din gitago na ako, wala na ko gisaba sa akong pamilya. Manguta na sila kabahin ni Marlon. Tungod lang ikay, kanang close na sa nila. Pero, di lang ko magtingog.

0: Anak, ikaw ba naman mo apply sa munisipyo? May priority ta. Kaya ang nidaog ng mayor rin niya na to. Muna itong kibutaran. Anak!
1: Depende lang pa.
0: Sabi na itabuli mo ha? Huwag ko mahibaw! Nausa ka ba? Okay ka lang?
1: Yes pa. Mag-apply ko pero dili din hi.
0: Oh. Asa ka man dahi?
1: Gusto ko magpalayo din hi.
0: Ha? Marga?
1: Sa Cagayan pa. Ako lang kumplituhon tanan ako mga papel.
0: Marga! Marga! So, tabuan niya. Naglibog na may lungko. Huwag ko makasabog.

tulong ko kagayon de Oro City. Dito ko mag-apply. Girecommend mo sa kundaan, sa akong mga friends. Biliw na ko mapakita sa mua. Hangtod nga mismo silang papa maka-discover anong naingon ani ko. Ambot kanasapan ni mahuman, kanasapan ni mawala.

Dili ko kinahan sa mga magpundo. Nung lating, dili malikayan may hinumduman ka siya. Bisan man lang sa impangan, ng mahisgutan. Sakit yun, pero lati mahimo. Nung lating, gilingaw-lingaw ko ako galingon sa trabaho. Silang papara mo doaw na ko sa kagayanag si mama. Kaya di mo ko ganahan mo pa uli sa mua. Opo niya.

0: 2 years na muda ako. Okay naman sa bang importante nga ang iangayari sa buhay sa akong trabaho. Ay, mag-snacks na akong daan. Oh, sorry.
1: Maya, kumusta?
0: John Paul?
1: Yes, ako. Pasensya na, gibusinahan tika. Kita lang tika. Napus na ko kusog.
0: Ikaw?
1: Yes, ako. Siguro nabaguhan ka. May dreamy dako kong jutay. Nag-dream lang, tapos... Kaon yung gagan. Asa ka nagtrabaho?
0: Deo, oh, tungod sa imong gitindugan.
1: Oh ba? Oh. Doon na pala gitrabahoan.
0: Dini kasat? Nagtrabaho?
1: Yes. Bali, gikan ko sa Manila. Ikuha ko nila din eh. O nang nalasa po din eh.
0: Maayo, congratulations.
1: Congratulations sabi mo. Asa ka man?
0: Mag-snacks lang.
1: Koyig na lang ko. Boy, diba? Tala, may mga laming kanana din eh.
0: Diya daw sa unahan, oh.
1: Let's go! Ako na'y bayad. Sige na. Ay, nagkuha ko kwarta din na.
0: Maulaw masap ko ni mo, eh.
1: Ay, nagulaw-ulaw. Happy ko nga nakakita ta. Dugay na, no? Una kong mag-graduate ni mo. Tukod kay ahead ko og 2 years.
0: Yes.
1: Muna'y dugay na. O, ta magkakita. O, karon. Finally. Kita ang tikapagsab.
0: Maurikid kihapon.
1: Kung doon lang kay mga lakaw niya, pwede gimo lang kung buong driver. Pwede lang kung muuni mo nga tour guide ni. Pwede dugay na sa pwede ni sa Cagayan. Bisag katunggikan ko sa Manila. So, pag kumitrabaho, nakapuyo mo ko din eh.
0: Okay lang, uy. Walay problema. Ula sab ko'y lakaw. Mauna na ko ni mo, ha? John Paul?
1: Kuyo lang ta. Ipatay ka o talang ko. Aron nga, laki ba dadas yung kitrabahoan? O dito siya mag-ipuyan?

gidan gidayon ko ano ni John Paul kung dili ko makareply. Mareply na lang sabta. Manglaak? Umapohon? Wala mong kay duty? Okay lang. Anong sab makalaag ko eh. Laay sab kayong kinabuhin.

0: Sa luto ng sinugbari to, dalawang tingkad pagkaon din eh.
1: Ako nalang mo adto. Hago ka na kaayo.
0: Okay lang. Sa una pa lang. Sa tunag, uban pa nagpuring house.
1: Iyas, dili ko makalimot ni mo. Abini mo sa una, basta na agin ni ika, malipay gud ko. Kay, dili manggi ko ni mo lang taon lang. Kung doon ako'y mga alsahon, ikaw kimangunay.
0: Yes. Good kay dilin ko tugutan nga mahago ka. Mabugatan ka.
1: Paul?
0: Yes. Gabi ni mo. Hangtod ka ron. Unaan na yung ragyapon akong gibati para ni mo. Marga, gusto di ka.
1: Paul, buhi akong kamot.
0: I love you. Promise. Seryoso ko. I love you.
1: Paul?
0: Kaya ko i-prove gini. Pamatudan kung love na ni mo. Just in what?

muling matawag na si Paul. Ang nihulit sa tanang mga kasakit, siya ang nahimong matawag nga hinungdan. Nga dili ko magpabaya sa kogulingon. As in, na-remember na ko sa una na kuyag ni boarding house. Grabe siya ka-caring na ko. Nung laling para na ko, unsa ka kung akong sugton siya, aron hingpit ko ng malimitan si Marlon.

0: Salamat, Marga. Maglaon ka. Dilit ka binuangan. Dilit ka pasagitan.
1: Lauman ko ka ng tanan, Paul.
0: Promise. O gusto kong makikita sa yung maginikanan.
1: Puho na lang, okay?
0: Sige. Basta, malipayan ko. Wait, naki-surprise niyo mo.
1: Unsa na sab na ha?
0: Oh, ikaw lay ilang tawa na.
1: Unsa,
0: Isugod.
1: Arilo?
0: Yes, partner ta. Nang akong isuot ng daan. Isuot na, aron nga bagay kita magkuyog.
1: Ikaw, no? Mahal ni, no?
0: Ikaw lang. Oh, ako isuot ni mo, ha?

0: Dali na, luto na oh. Nanang egg. Yung paborito nga beef. Oh, ay tubig. Sige na, kao na. Oh, ah, wait, ako na lang. Palay ko ang kutsara. Oh. Tara. Okay. Marga?
1: Thank you.
0: Welcome. Oh.
1: Salamat, Paul.
0: Gano'n na kilaga?
1: Salamat sa imong love. Mura kong princess. Di nalang palihoko ni mo.
0: Serve ni mo na. Oh, ngao na ta. Humo ka ni beef o. Ako'y nag-lutoan eh.
1: Ang dilawan na.
0: Yes. Oh.
1: Okay ha?
0: Sure.

0: Oh, nang giplan sa na imong sinina.
1: Aron nga di ka na mahago pa. O, mo balik na ko sa boarding house.
2: Pwede mo hangyot ni mo?
1: O, siya ka na.
2: Na magukoy tigom kamay. Gusto ko magpa-feeding sa mga bata.
1: Sure. Gusto sab na ako na. Asa David?
2: Dito lang sa mo ah. Sa bukid nun.
1: Pwede. Ina ko sa schedule dan. Kay mag-leave ko. Aron nga atong maadto na.
2: Salamat sa support.
1: Basta ikaw.
0: Sige. Alin ako. Camping ha.
2: Milakaw na si John Paul. Grabe siya kabuotan sa respetado. Si ang inang Dan. Nganong na-inspired ko pag-usap. Gusto mo, ato na ko sa opisina.

0: ang linya. At wala pa pataas ang kamot. Okay, wait lang ha. Wala problema, makadawat tanan. Salamat sa pagsabot. Ako sa nagtuon si Jan. Oh.
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutukola, cranberry o moringa. Power 10
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10
1: Power 10 Probio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
3: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
1: Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins.
4: Anabil Tabakiro, taga Baroy Pangi.
5: Kusa dai mong ginamintin, ma'am?
4: Jazz C ug Power 10. Kaning ang arthritis.
5: Amo.
4: Sige kog mintin na. Nawala yun siya na. Sige, yapon ko gamintin. Kaya napo ko isiisa kong dire dughan po, sir. Then, mo ito nga, medyo nahilis-hilis, yun siya. Pero padayon, yahapon ko, anak, bisan wala ko isakit, padayon, yun ko, anak, kay makakuan man yun sa itong panglawas na ito. Makawala at nung mga sakit ba, okay na, sir. Sige lang, yapon ko padayon, kay dili na tumatagaan ba, makakauntag kontra, then, mabalik na po, anak. Kung padayon lang, yapon ko, anak, mintin na ng Jazzy o Power 10.
3: Power 10. Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
1: Power 10.
2: Power 10.
1: Probio Capsule.
6: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
7: Teresita Bartolo, taga Lamalama, Tubod, Lanao del Norte. Akong sakit is, one, katong kulon cancer. Kanang tanggal na akong matres, tabso na ko. Mauto nga. Gioperahan ko, tapos bugnaw akong singot, then kapoy akong lawas.
5: Karon da ang imong colon cancer, tawag na ito nga, okay na.
7: Ako ang pag-disposal, paana. Ngayon, nag-maintain na dyan ko, ani, kay ganahan ko, ani nga, kanang product, kay gaan akong lawas.
5: Kasi nga produkto, ma'am?
7: Akong tulog. Jase o ganing power 10. Muna akong ginamintin, o haplas po.
5: Kasi nga doon na kay parawagan, ma'am, nga ito na sa itong mga kaigsunan, nga naminaw karon.
7: Oh, akong giyawag ang uban nga wala pa makatilaw ani nga tambal. Sulayin ninyo kay epektibo gyud.
1: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
8: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kay sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ka itong Power 10. So ni palit ko, lima lang dyan na kapsul lang iyang nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya, ang kilid nung lading. Nakabarog dyan siya.
9: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
8: Oh, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong Power 10. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
10: Ang Power 10 Probio Capsule nasuka pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni atong dili makatulog way kana magkaon sobra sa timbang high blood diabetes ulcer diarrhea constipation pagkahanap sa pananaw stress UTI ug uban pang balatian Power 10 Probio Capsule Power 10 Probio Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto
11: alang sa mga mahiligon sa kape ani ay good news alang kanatong tadaan ani ya nagkaroon ang kapeng makapahel healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium

0: Sodium ascorbate with zinc vitamins adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat o uban pang balatian nga hatod sa bacteria o viruses. Take Jazz C Sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
1: Pre, karabi nagyod ka uga akong panit. Uy, murag maglagot, nagyod ko permian. Naupay akong lawas, nga perming nagpanakit. Dala na siguro niya sa akong pagkaidaran.
2: Ayaw ka bala ka, Marie. Nakasulay na ba ka sa espesyal nga Haplas? Na ay mineral oil, lagundi o peppermint extract?
1: Haplas? Pero ba si normal ra na ang oil, uy? Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Huwag di po ko gusto nga manimaho kog Haplas.
2: Bili ni siya basta-bastang Haplas. Kay natural o herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang iyong panit. Ang peppermint o lagundi. Makahatag o refreshing nga feelings. Huwag labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
1: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
2: Oo, wala side effects. Safe kayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
1: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
2: Mapalit ni siya sa tanang Clegel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
3: Sulay ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
4: Bromate Multivitamin Serum is the best multivitamins in the market today.
5: Itang mga ginikanan, busy na kay task sa itong pang-adlaw-adlaw ang panginabuli. Hindi na takasigurado kung nahatag pa ba nato ang insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa itong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon na itong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang

0: Dapat malakaw na dahil mi dinhi. Dinhi lang ko magpundo hangtod mahuman. Nganong naasab siya? Tunong sab kaayo. Nginaami dinhi nga area. Naasab siya? Mauto ko sa kinin.
1: Marga? Marga? So, akas, nagkita na tapag-usap.
0: Pwede ba? Tayog dool.
1: Marga?
0: Gikalimtan lang ni Mutanan. O dili na nga i-discuss pa. Nakahibaw na kustanan. O angay lang. Nga di nahisgutan.
1: Marga! Marga, please. Gusto lang kong magka-istoryahan na ita. Kibaw ka ba? Kunoon sa ating gihimo sa una. May kong gihimo kanunay. Tungod kay nagtuo ko nga. Pinaagi nini magkita at pag-usap. Sa una pa lang, parihata. Huwag, wala na sayang. Siguro, ikalima na ko nga fading program. Ikan ko na kauli. Nagkita na karon.
0: Okay. Good luck, Daan.
1: Marga, sorry. Kibo kong napasakitan di ka. Pero dili ikalimod. Mahal gyapon di ka. Huwag ko may baw. Kung ako pa ba, nasi mo kasing-kasing.
0: Siguro nakahibaw ka. Doon ako'y kauban nini. Akong boyfriend.
1: Yes, nakabantay ko. Mahal ba ni mo siya? Tinuod ba ang imong gugma nga tiniya?
0: Ngano'y una ng imong reaction? Kasi pagtuon ni mo, gigamit lang ako siya.
1: Magsulti, Ana. Unta. Hindi ko katagad chance. Nag-break me. Ni Rovilin. Nag-ipasabot ko siya. Nga ikaw akong mahal. Mahal di ka, Marga.
0: Doon na ako'y boyfriend.
1: Pero mahal di ka.
0: Ay, nasig balik-balik, Ana.
1: Marga!
0: Ang dali ko. Moto ko sa inyo.

0: Olga?
1: Paul?
0: Ganun na kilaga?
1: Wala.
0: Siya ba?
1: Oh?
0: Siya ba yung gimin? Ito ka istorya ni mo ganiya?
1: Nakabantay ka?
0: Yes. Gisundan di ka. Ufil na ko. Love kaya po ni mo siya? Marga. Ayoko pala ka. Inuuti kang mahal. Kung mas gusto ni mo siya, ilit ka pugnan. Pero, yes, ka-invest na ko pagbati ni mo. Sakit yapon para na ako. Pero gusto kong tagaan ti kag freedom. Pero,
1: Paul ay naghilak.
0: Mubalik ka ba niya, ha? Kung ato ka niya, di ka pungan.
1: Paul, ang saba. Imo na lang ba kung ihatag niya? Nga naman, feel ni mo wala ko'y love ni mo? Di na ko makakitagsama ni mo.
0: Marika.
1: Yes, dili malika yan. First love na ko siya. Pero mas maayo ang piliyon na mas mahal ka. O ka na ikaw.
0: Marika.
1: Bisan pagkapila siya mo dool ako. Gipasat kita na ko niya. O ikaw bisan gamay wala ko nung pasakit eh.
0: Marika siya.
1: Ikaw nang nagkita may pag-usap. O ikaw na. O ano'y makapil din ni mo.
0: Marika. Dito yun ako nga. Nag-leave ko karon. Namikuyog ko ni mo din his fading program.
1: Oh.
0: Will you marry me?
1: Paul.

ula lagi ko magpadapa ni Marlon ng akong first boyfriend. Yes, nagkita ni pag-usap. Huwag kahilig mag-utputas siya. Pareha kini kini mga feeding program, hilig kini siya maingon ana. Dugay rin dahil siyang naghimo at dito sa bukid nun. Aran nga, magkakita mi. Huwag nagkita kit mi. Pero dili na sa boy, di pang pasakitan ko ang usa ka tao. Gumikan lang kay ipuli na ko ang nagpasakit na ko. Nung lading, nagpakasal mi ni John Paul. Huwag pinangga kay ko niya. Wala gi ko magmahay nga siya. Ang nahimo na kong bana. More power ng programa. Salamat nung lading. Dinhin lang ko kutob. Inyo magtatampo, Mark.

0: ito ang Sugilanon Live ngatong gitagad ug pagtigad Sugilanon sa usa ka babayi si Marga taga Bukidnon. May pagpaminaw atong mga palangga sa Bukidnon. Salamat kaayo sa inyong magkanunayang pagpaminaw. Labi na sa lungla ng Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Salamat kaayo. Puno sa pagtulunan ang mga Sugilanon. Lagi mga ingunana, no? Masiya ang una, pero dili basihan nga unsa niyo kamahal ang usag-usa kamunay magkadayon. Hapit gyud siya madaa mga palangga, pero matud niya, pasakitan ba niya ang usa ka tawo nga bisan kanus-a wala nagpasakit niya? Kay iyang ipuli pagbalik ang tawo nga nakapasakit na niya. Di po na pwede, ay luoy biya po, no? Pero grabe, makita gini mo ang kabuutan sa lalaki. Andam siyang mo muhatag og kagawasan sa iyang sa tong sender, pero wala na nagpadayang atong sender. Congratulations og nahimong successful ang iyang kaminyoon. Unay giingon mga palangga, usa nimo ka desisyon, pwedeng mahimong magmalipayon ka or pwedeng mahaya nimo sa hingpit. Iyang desisyon nga katug yung engineer ya, ode happy ang iyang kinabuhi. Pero ayaw kalimot ha, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta na ka Power 10 Probio Capsule kinunay. Inom sa Power 10, 30 minutes sa dili ka pamukaon. Aron dali og paspas ang epekto sa maong kapsula. Niya dunay 10 powerful ingredients na grabe ka power, grabe ka epektibo, grabe ka garantisado. Ano kung ikaw, wa pa magkasulay sa Power 10 Probio Capsule, dapat musulay ka na. High blood, diabetes, heart problems, heart disease, kidney problems, dunay mga tumorsis, bukol-bukol sa lawas, Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Probio Capsule kanunay. Pero ba na, ang atong gibansagang pinakalaming kapi. Kung mga pika lang, Tritso Karas Clay Gel Coffee Mix. Lami nga magkatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Hindi basta-basta mga palangga ang Clay Gel Coffee Mix. Lami gid siya, as in ka nang iniga, tilaw nimo, excited ka kaayo. Unya makaayo mangguni siya, makapakondisyon sa imong lawas, makahatag og katagbawan. Muna giingon na tagbaw ka na naayo pagid ka. Muna mag-Clay Gel Coffee Mix. Lami nga magkatagbaw, sustansya vitamina ang bupatig babaw. Muna kung dili ka magkatulog panahon sa kagabihon, problema magyud kaayo na siya. Dapat Jassy Vitamin C buga. Mag-Jassy na everyday around everyday, okay? Mag-Jassy ha, ay kalimot. Uman ka mo kaon, inom kag Jassy aron nindot imong tulog. Ligatun mo sarabaw, dili ka dali mo surrender. Mas makalahutay imong lawas. Mag-Jassy na everyday, aron everyday, okay? Kauban ang atong nung essential oil, magpahilot, magpamasans, nung lading essential oil lang yun. Inyong ihaplas mga palangga, aron nindot kay kondisyon. Wala mga pamaol, pamuipus lawas, mga panakit-sakit. Maintain Nolading Essential Oil. Ang partner niya, Nolading Turmeric Balm. Nolading Relaxing Oil. Walang kabuhi, marilax pang iyong pamati. Walang kalipong ni mo. Ang naman ang Clay Gel Soap, pangpahamis ni. Katong mga bugas-bugason, talumtumang naong. Nag-dry lang ang skin. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening. The best kaayong sabon. Niya human ka manabon aron kompleto, dapat Clay Gel Brightening Lotion sab ka. Aron kompletong kahamis ug kaputi mga palangga. Ingon man ang atong Viscomac Eye Drops alang sa tinaw klarong pananaw. Iksyon na nato itong mata ha. Kanang Viscomac Eye Drops nindot ka na. Inigpatulo ito sa iyong mata. Murag mugaan. Unya, komportabling yung pananaw. Magkapatinaw mga palangga. Viscomac Eye Drops alang sa tinaw klarong pananaw. Bromate Multivitamins para sa iyong magkabataan. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Mga bata, gaya kay pasabtong sa klase, tagdugay kay matulog, buksunod o kaon. Bromate Multivitamins. Wala yung problema nimo. Gana ang bata mo kaon. Taas. Unya, panos kagabion sa iyo kay matulog yung monarch. Romate lang. Romate multivitamin syrup for kids. O syempre ang Carry Perfume. Mapalit na ha sa ato mga butika parmasya, sa ato mga Clagel stores, ingon man available sa online store www.clagel.store. O syempre na sa TikTok, sa Shopee available lang ato mga products, mga Nungladings product. Dang salamat sa iyong pagpaminaw. Ato lamang sudigin sa magtak nagsamay sa sasyon inyong ready mo ingon. Tagang tagdakong bili ang ato isikay ngon araw magkinabog itang malinaw. Mabuhahong. Dang salamat.
1: Mga kapawartan, maayong pagpabidaw na usab ganatong tanan. Welcome sa tuwag at tulumanon na giyan sa pag-ugban sa maayong paglawas. Siyempre, kauban ninyo kanunay sa kahanginan, Dr. Al Palma, alang nining atuang at talambagan. And of course, ayaw kalimut ha, mag-isigot ganita o panglawas na gani na kinahanglan lang yung dagkasaligan na Power 10 Pro Bio Capsule Full Supplement noon nga makatabang sa lawas sa tao noon sa nagkanilain ng mga tanom nga nagkanilain ng mga balatian posibleng matabangan. Balatian nga wala pa nato mabantay. Mao gyud ay pinakadelikado mga Power 10 kay once gani nga mo abot na sa stage nga mo-resulta na ang grabe nga mga sakit, lisod na kay pag-reverse. Usa sa mga problema kay mga Power 10 nga lisod mabantayan na to, kining gitawag nga pre-diabetic condition. Himtang mga Power 10 diin ang level sa sukar o glucose sa imong dugo mas taas na kaysa normal. Pero dili pa ni siya gitawag nga type 2 diabetes. Gitawag pa lang siya pre-diabetes. Meaning ana, before ka mahimo nga ang sakit mahimong type 2 diabetes mga Power 10, muagi sa kaniining pre-diabetic condition. Pero ang nakanindot mga Power 10, ang pre-diabetic condition, dali na siyang ma-reverse, pinaagi sa pagpamino sa timbang, pagkaon na ito, mga masustansya nga mga pagkaon, pag-exercise mga Power 10, o pagkaon og taas nga fiber, alon ma regulate ang sugar diha sa tuang lawas. And of course, magamit sa tuang kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Sa tuang lawas baga Power 10, dunay normal nga gitawag nga sugar. Kung nag-fasting ta baga Power 10, nawa tay kaon sa 8 ka oras, dunay normal baga Power 10 na aso 100 mg per deciliter. Only ang pre-diabetic condition mga Power 10 kanang kung magpatestan nga watay kaon after 8 hours ngadto musaka gani mulapas na gani siya og sagatos or 100 pataas naa na ta sa pre-diabetic condition ana. Sa normal mga Power 10 kakahimtang sa tuong lawas ang insulin kaning usa ka hormones gikan sa tuang pancreas mao ni ang yawi mga Power 10 nga mag-abli sa tuang cell aron nga makasulod ang glucose or asukar gikan sa tuang dugo nga magamit nga energy mga Power 10 into ATP sa tuang selula. Sa ang problema mga Power 10 kung daa ta sa pre-diabetic condition ang mga selula mahimong mga Power 10 mo resist siya sa insulin, meaning ana dili na dawaton ang insulin nga moiyawi nga makasulod ang ato ang asukal padulong sa tuang selula. Gitawag ni siyag insulin resistance. Ang pancreas bugod mga Power 10 mohimo na siyag dugang nga insulin anong pugson ang selula gyud nga dawaton gyud ang sugar. Sa sinugdanan mga Power 10 maminaw pa nga tuang selula apan tungod sa kataas nga level na sa insulin sa dugo mga Power 10 kay kanunay pud taas ang ato ang gitawag nga sugar, mahimo na mga Power 10 nga dili na paminawon ang insulin sa tuang selula. Una na mga Power 10 nga gitawag nga insulin resistance. So ang problema, ang sugar di naman kasulod dito sa tuang selula, ining panahon na musaka na ang blood sugar ug musunod na ang sakit na nga diabetes. Una nga samtang naa pa lang ta sa pre-diabetic condition, ato nang atimanon ang asukar diha sa tuang dugo. Ang ato nga timbang mga Power 10, dili gitan mo overweight yun. Sobra nga tambok, ilabi na sa tiyan mga Power 10. Mao na hinungdan sa insulin resistance. Ang ato nga hawak mga Power 10, ato ang waist gani. Kung grabe na kadako sa mga babae, prone na nga dunay pre-diabetic condition. Mao na nga kinahanglan aktibo ta sa physical activity. Di kaya na ito nang wala tayo sige taglingkod, wala tayo exercise. Kay makapakunhod na mga Power 10 sa pagkasensitibo sa ato ang insulin. Uniya mga Power 10, ato pong likayan itong mga gitawag na mga pagkaon nga dali na kay mo spike ang ato ang insulin. Over ta og white rice. Kung mahimo mga Power 10 ka itong mga black or brown rice mga Power 10. Kung white rice na yun, minus-minusan na ito niya, more on utan ta fiber. Uniya mag Power 10 Pro Bio Capsule yun ta. kay kaning pre-diabetic condition mga kapawartan sa agad, wala ni si sintomas. Pero makita ni mo mga kapawartan sa lawas. Akon overweight ta. Unya, blurred ang atong vision. Sige tag ihi-ihi mga kapawartan. Sige tag uhawon. Ato delikado na lang siya magka-powerten kay usaka na gani nagdiabetes kuyaw na kay na magka-powerten kay baglisod na kag reverse ana wala nga samtang naa pa sa pre-diabetic condition imo nang atimanon magka-powerten ang imuhang sugar pinaagi sa healthy nga lifestyle unya paggamit gyud sa kasaligan ya powerten probiocapsule food supplement kay ligon kaayo ang mga vitamins and minerals sa tuang Power 10 Probay Capsule gamu tabang diha sa imuhang nga lawas. Wala kita igong ulas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma, magaingon kaninyo lawas mo lumang bahandi sa tanan. Atong abingan pinaagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probay Capsule Food Supplement.
2: Magandang araw mga kaklijel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
3: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, nawa po'y pinagpapala po tayo ngayon ang ating Panginoon at sana po mga kaibigan masigla at malusog ang ating pangangatawan at para naman dun sa mga kaibigan natin dyan ngayon na medyo may challenge sa ating health, ano? Tandaan po ninyo mga kaibigan ha, na always po nating i-take ang mga produktong herbal ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing at pati na rin po itong pag-inom ng ating kaping napakaganda. Ito pong ating Clay Gel Coffee Mix. Alam niyo po ba mga kaibigan na ito pong ating Clay Gel ay isang uri po ito ng kape na kung saan meron po itong 20 uri ng mga sangkap na talaga pong napatunayang mainam at maganda sa kalusugan. Meron itong moringa o yung tinatawag nating malunggay. Meron din po itong chia seeds, psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber. Meron din po itong blueberry, buwa mera, omega-3, pomegranate. Meron din po itong vitamin C, guyabano, goji berry, mangosteen, at acai berry. At meron din po itong tinatawag na spirulina. At meron din po itong green barley, kokwa, at ginseng extract. At alam niyo po ba mga kaibigan, ang pampatamis nito ay stevia. Talagang maganda ito para po sa ating kalusugan. So mga kaibigan natin dyan ngayon na may pagtaas ng kanilang asukal sa katawan, yung tinatawag po nating high sugar levels. Ano? Tandaan po ninyo mga kaibigan na maaari na po tayo makapagkape ng kaping napakasarap. Ito pong ating Clay Gel Coffee Mix. At pati na rin dun sa ating mga kaibigan meron pong high blood pressure. Alam niyo po bang matutulungan na po tayo? Ano? Ito po kasi napakaganda at talagang may tulong ano, sa ating kalusugan. Kaya po kung sakasakali, tayo po'y medyo may challenge sa katawan. Ano? Tandaan po natin ha, na meron na po tayong kasangga ngayon sa mas magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ngayon po mga kaibigan, pag-uusapan po natin ang tulong ng ating Clay Gel Coffee Mix sa pamamagitan po ng magandang digestion. Kung minsan mga kaibigan, tayo po'y nakakakain ng mga pagkaing hindi masyado natutunaw at maaaring magkaroon tayo ng impatso o kaya naman po mga kaibigan, pagkakaroon ng kabag o kaya naman po pagdumi ng basa, ano ho mga kaibigan, o yung tinatawag nating pagkakaroon ng wet stool, ano ho. Ngayon po mga kaibigan, kung sakasakali, ang ibig sabihin po niyan ay hindi po tayo natunawan ng ating kinain. At tendency mga kaibigan ay magkakaroon tayo ng mga pagkakaroon natin ng pananakit ng ating mga tiyan. Alam niyo po mga kaibigan, kung kung always po tayong umiinom ng ating Clagel Coffee Mix, maganda po ang idinudulot na itong tulong sa ating digestion. Dahil ito po ay nakapagpo-promote ng magandang nagpapa-active ng ating mga probiomes o yung mga good bacteria sa ating mga tiyan. Nang sa ganun po mga kaibigan eh, magkaroon po tayo ng magandang pag-digest ng ating mga kinakain. At maaari nating ipalabas ito araw-araw nang sa ganun po ay maganda ang tulong na idinudulot na ito sa ating kalusugan. Tandaan mga kaibigan, ang ating kape na talaga pong napatunayan na miski na po sa digestion ay nakakatulong. Ito pong ating Clagel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Gawa po yan ng ating Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing at napatunayang nakakatulong talaga ito sa kalusugan.
2: At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Bahan Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food. Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
1: Gipahimangduan ang tanan. Likay ang pagbuhat o mga delikado nga kalihukan. Duol o ilawom sa mga linya sa kuryente. Kini, gidili sa balaod. Subay sa Section 6, Subsection C, sa RA 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act. Bawal sa tanang tao, publiko man o privado. Ang pagbuhat sa bisan unsang delikadong kalihukan. Sunod sa power line corridor. Ang pagsunog sa dapit ilawom sa linya sa kuryente. Mahimong hinungdan sa brownout. Kadaot sa poste. O kagabitan. O sa pinakagrabe. Iligro sa kinabuhi. Dunay inyong mamatikdan nga kadudahan nga kalihukan. Tawag dayon sa Globe 0917-320-2092 o sa Smart 0919-837-1190. Magkahiusa ta sa pagpanalipod sa kaluwasan sa atong komunidad. Pahinumdum gikan sa Sierra Leone.

0: Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Ganahan ba ka umukaon ng lamia na tapsihan? Kadto na sa Kudus Tapsihan. Jaon sa ila ang imo kinaham na silog meals sama sa tapsilog, long silog, pork silog, boneless bangus with rice o beef tapsilog. Kung magutom na, dyan na sa Kudus Tapsihan na jaon mahimutang sa Narciso Street tapat sa DBP, Rizal Street at Bangsakaraga Regional Hospital, Barangay Luna National Highway at Bangsa Gateway Hotel, Navarro Street at Bangsa Philippine Statistics Authority sa San Borromeo Canto Amat Street in Dakbayan sa Surigao. Kudus Tapsihan.
2: FMR Sahapon.

0: mangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo'y bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guman pa. Namuat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guman pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga pyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas, sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST o DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metal Works Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas, Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na andam one moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
1: Paano nga ba tayo makakatipid sa pagkonsumo ng kuryente? Narito ang aming ilang kuryente pet tips. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. Iwasan ang phantom load o appliances na nakasaksak pero hindi naman ginagamit. Panitilihing malinis ang appliances. Mas mainam na gumamit na lang ng electric fan imbes na aircon kung hindi naman ganun kainit ang panahon. At higit sa lahat, maging disiplinado at masinop sa paggamit ng kuryente. Mga paalalang hatid ay liwanag at linhawa. Ang kuryente pit tips na ito ay hatid sa inyo ng

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya, o babaho? Ani-ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc, o Volga, nga mapalit per liter, galon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. Og libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay mutang sa Dalan, Boromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na ta sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.

0: sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Clinic Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Yes guys, nago garon diri sa population Bourbon. So, atay nagi andre usa ka ginang tigamitan sa tong Amigos Coffee. Willing kay siya mohatag siyang testimony. So, may bundag ni mo ma'am, kisay pangani mo ma'am?
2: Lia Pitong.
1: Lia Pitong. Pila edad ma'am?
2: 63
1: years old. Tagasa ka ma'am?
2: Tagasagay niya. Naasa ko dili sa Bourbon sa mag-aniya sa poblasyon.
1: Okay, tagasagay ka pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay ma'am, unsa i-share ni mo ma'am about sa Amigos Coffee kay karon pa magkita nakita.
2: Kay previously ana taas ko og tuan ka ng pagdugo kan maabot og 160 ana. Over 70, over 80 ana di. Nya at the same time sa taas kayo ang akong sugar.
1: Taasan din mo sugar.
2: Oo, niya, ma-feel good na ko mga mangatol ko ba?
1: Mangatol ko niya.
2: Oo, niya, kanang i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba? Ma-feel siya na ko mangatol.
1: Balik, hindi pang-ihi niyo ba? Mukatol na yung
2: mukatol. Oo, mukatol siya. Di, karoon, nakay naka-advise na ko, ganyan, inom, ani, suway. So, ni-inom ko, di, ito, within 1 week,
1: One week lang ni mong inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Huwag ka lang i-inom, ma'am. Gato raging Amigos Coffee.
2: Gato raging Amigos.
1: Asa ating palitan, ma'am?
2: Arto sa lin...

0: ano ang pinakikinggan.
1: Amigos Capsule, Amigos Coffee na tayo. Yes, karong oras sa mga lods. Atong pamation ang mga nagkalain-laing testimonya bahin sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
2: Yes, si Kuya Angel ni. Usa may ato, boss.
3: Ha, Kuya Angel. Ako ko, bapa mo, testimony na ako ng Amigos Coffee.
2: Ha, mo testimony. Kita'y mga na to.
3: Nakalag ako mga basura sa Amigos Coffee.
2: Oh, kita'y nga na to, Kuya.
3: Si Kuya Milsor Antipisto.
2: Kuya Milsor Antipisto, taga-asa ba ta?
3: Taga Barangay Das, Luto, Pantolido.
2: Barangay Das, Luto, Pantolido. Ah, sige, sige, unsa may testimony ni mo sa amigos?
3: Sa una, Kuya Angel, sa gikan ko sa ospital, kaya pagkakit ko atong na November 5, dito sa ospital sa Sumatayo niya, magkagawas ako akong kuwano kay niya may akong hubag sa kong kasing-kasing, yung kontasan ko.
2: Hubag imong kasing-kasing?
3: Oo.
2: O niya?
3: Niya, kontasan ko kay puy-puy ko sa kaya ko mga kalotahan, nga, akong tanang lawas, banhot.
2: Oo, puy-puy ang lotahan.
3: Oo niya. So na nga, so po ko mag-magnet, naginom ko ang Amigos Coffee niya, naundan ko ko ang kaya kung ako nga na nang sabalan ba sa pulsan, binataan ko ang Amigos Coffee. Anton, muna ko niya, nahunong ko, mutong na-admit ko sa ospital sa Karkar.
2: Na yun?
3: Huwag naman ko kako ang Amigos Coffee, kaya dito sa, kung ito sa AIM, sa kanang KMCFM, sa kang Sir Prime Lamilang Estasinan.
2: Oh. Yeah, karon noon sa naman ka, kuya, nag-inom, nag-agamigos coffee?
3: Oo, nag-iniha. Dito kay ko sa ano, pahit ko ito sa Vital Pharmacy sa Lusupan, Babaw.
2: Hmm. Yeah, unsa may effect? Kamusta mang hubag si mong kasing-kasing?
3: Murag di na kay kukutasan, Kuya Angel.
2: Di na kakutasan?
3: Oo, niya.
2: Bisan pag naay mo, gukod ni mo, di na kutasan.
3: Oo, di lang ko mo, ugnay mo ko kay, hinay mo ko, tigulan man ko, Kuya Angel.
2: Ha?
3: Taas na kong edad, si Tinta na.
2: Ah, si Tinta, ay lulo na di ay ni, suri kay lo ha. Pero karon okay na yun, di na kakutasan, Amigos Coffee ray mo ginom.
3: Oo, magsigil ako gato, guys, kung uma, Kuya Angel.
2: Ana kay umahan, manguma ko lang.
3: Oo, oh, naguma ko, hinay-hinay lang, Kuya Angel, kaya maka, kaya pananong tagmatanon.
2: Oo. Oh.
3: Ya karon gitigong na ko kumbasiyo sa Amigos Coffee labi na tong sige mo ko nga na premium na mo ko tag 5,000, 2,000, 1,000.
2: Mm.
3: Oh nya.
2: Pila na man ka? Pila na man ka karton niya?
3: Ang akong natigong diri wala but so na kay ako tong gipangdao ba sa una ko an ka ako natigong ni diri 28 na murag 29 na kay nagpayat ko kanina.
2: 29 na ka. O sa 29 ka box ni mong gainom, kamusta naman imong panglawas? Okay na?
3: Okay na kayo, Kuya Angel. Makainom ko ko Amigos Coffee.
2: Nagsik na?
3: Oo.
2: Yeah. Lulo, kuhan, kita tingnan mo, Lulo...
3: Melchor.
2: Oh, Lulo Melchor. Sa unsay usay panawagan ni mo sa naay mga sama ni mong edad na igibati sa lawas, epektibo yun ato kape?
3: Oo, ako panawagan sa tagas ng edad. Mabisig di tagasulod ko. Basta naay mga gipamati sa lawas na Amigos Coffee, gipalit na kay Indutin. Oh. Kuan naman ko ikpan ko Angel.
2: Ay.
3: Nasa ko amiga sa San Carlos na yan.
2: Iyay. Nakay. Nakay amiga.
3: Oh, ang yan iya po dito sa pagayman sa Amigos Coffee.
2: Tay Milton, nalagay pangutana ni mo ba?
3: Oh.
2: Kung maginom ka Amigos Coffee, yung makadungog ka si mong mamiga, mawa jong kutas.
3: Mawa gyo ko Angel.
2: Pagkalami. Ay.
3: Na ako kay Kuya Angel, bisag pinta na akong edad, na akong uyab sa San Carlos.
2: Yama daan pa ko, naadyo kay uyab diya
3: eh. Ano mata mo?
2: Pila na lang katuig nga relasyon?
3: Duha na katuig Kuya Angel.
2: Duha na katuig? Pumbida. Oo. So, ito advice mo nila, makapalikon sa relasyon ng amigos, no?
3: Oo, oh, lindot kayo Kuya Angel, baskog pa kayo.
2: Baskog pa?
3: Kaya nagsigibig ko ang sa ibang...
2: Anay nang utana, si Gracia ba? Isa-unta ko na yung mabaskog.
3: Ang haligi.
2: Ang haligi.
0: Okay kayo. Hindi lang utahan na mag-unay sa tatay Melchor, gay. Listener rin na to. Ang iyang mag-umpana, dili na Pasko bubaligi. O sa kaadvance mo, 5 na to, Gamigos Coffee.
3: Oh, 5 na. Diyo kayo parang mo bubarog ang halige. Kay naano ba'y tiktumbas halige, Kuya Angel?
0: Ha?
3: Ay tiktumbas halige kong bubarog.
0: Agay, nice and so much. Iti. So, alang ni mo tatay, epektibo dito na to, Gamigos Coffee.
3: Epektibo kay Kuya Angel.
0: Ah, sige niyan. Sige kay, salamat sa mong pagtawag dahi ha. Sige, kay patawagan di ka sa kong tao niya. Okay rin mo, tagaan di ka na po kabox ng Amigos Coffee para mudugang o ka Basko.
3: Ah, okay kay Kuya Angel. Salamat niyo mo kay ako pension. Gamay na tayo yun.
0: Ah, pensionando dahi ni. Huwag na yung pangita, no? Mangumauma lang.
3: Huwag na yung pangita, Kuya Angel. Nakakulong na ako.
0: Ato pakapin na noong 5 kilong bugas. Okay rin na.
3: Salamat kay Kuya Angel.
0: Ah, sige. Paabot na lang ha. Akong patawagon ni mo akong tao. O niya, ihatag na ko ni mo. Kamu na yung mag-contact kay. Asa mo magkita ha?
3: Oh, sige kaya Kuya Angel. Salamat kayo.
0: Matakuha na ka ng tininood to ha?
3: Oh, tinuod kay Angel. Nakadugong kos balita ko. Karong katong nanawag mo taga Merida Liti.
0: Merida Liti.
3: Katong may ihatag sa kwa testimony.
0: Ah, katong Merida Liti. Oh.
3: Nakatabo ko na
0: Merida Liti, Dias Pilpos. Ah, okay. Sige. Ang sagay tayo nyo Das Lutupan Toledo, no?
3: Oh, Barangay Das Lutupan Toledo.
0: Ah, sige. So, alang tayo sa mga naminaw. Epektibo yun?
3: Epektibo kayo, Kuya Angel.
0: O sa ipangan sa kape kayo mong ginom?
3: Amigos Coffee.
0: Wow. Yan, okay, kay. Salamat, Tatay Melchor, ha?
3: Salamat sa Kuya Angel. Nakakontak ko si mong number. O tinakundong kayo susunod na ihatag sa ikuan sa number ninyo, hotline.
0: Okay. Salamat kayo. Sige. Paabot lang ha. Kaya na ko'y patawag ko ni mo nga muhatod si mong bugas. Huwag na po kabox ng kape ha.
3: Salamat kayo, Angel, Kuya Angel.
0: Ah, sige. Salamat, ay.
3: Salamat, sir.
0: Salamat, ha. Nagkasalamat. Ngayon, ma'am.
4: Ginny ni Isman.
0: Ginny.
4: Isman.
0: Hirschman, uy, coroner din eh, kay Hirschman man.
4: Hindi
0: eh. Pila edad na ito, Ma'am Jenny? 63 years old? Okay, yun yan. Kamusta man, Ma'am? Nagpalit ka, Gamigos Coffee?
4: Oh, muna akong ginainom ron, Kuya.
0: Muna yung ginainom niya. Kamusta yung pag-inom, Ma'am?
4: Ay, okay kayo. Buti ngapi ka sa akong panglawas.
0: Ah, okay. Kung sa amin na igipaminaw ni mo, ano, nag-inom ka, Gamigos Coffee?
4: Ay, sa una, kanang, sa wala pa ko kakuan, na ako'y UTI, na ako'y matiyat sa akong kalawasan, na nang kay trabahante, mangkukugod, Kuya Angel.
0: Asa ka trabaho?
4: Sa una nga, nagtrabaho ko, kanang, kampulat good.
0: Ah, okay. So, asa niyo nga barangay de San Negros, ma'am? Asa at San Carlos?
4: Sa barangay 1, Villarante Village.
0: Ah, Villarante Village. Okay. Yeah, moto na kay UTI?
4: Nakainom ko ng inyong kaning amigos. Kuhan, kape na ko sa tuig nagtumaran.
0: So 1 year na kape mong inom. Wala na kailangan giinom. Katurang amigos?
4: Amigos akong giinahin.
0: Okay, yan niya. Ang UTI ni mo, wala ni balik?
4: Wala na. Wala pa ko kainom. Magsigig. Kuan, bano lang ako ang bata. Nga kung puson, sakit niya. Okay. Try ko yung inang nakapaminaw man yung kodo. Gaya naman ko na paminawan na ninyo mga kuan.
0: Testimony.
4: Ako just tryan yun na huwag ka ng palit.
0: Okay.
4: Kung na pag inom na ko sa duha ka inom na ko nang gawas man itong kuan mo ka ng Kuya Angel ka ng murag balas-balas ba?
0: Ah, umuha na kayo TI ni mo. Murag batos kidney, ana. Pino.
4: Mauguro to niya. Baga, man na to, Kuya Angel, nga na, yahay na kayo nga akong ipamati.
0: Yahay na yung ipamati niya. So, kada to, wala naging ibalik?
4: Wala na, Kuya Angel.
0: Palainom siguro kag soft drinks?
4: Dili man ko palainom, Kuya Angel.
0: Diyos.
4: nang talagsara, makainom man ko pero talagsara pa.
0: Ah, oh, pero
4: Bukid God. Ang atagong permigon nga kwan mga parat man gud Kuya Angel.
0: Ah, mga parat niya gyud kaon. Himarat di ay ka.
4: Tanang sama nang bulat, ginamot, oh. Ana ba?
0: Mukaon ni kana.
4: Ha?
0: Mukaon ni kana.
4: Kaon oy.
0: Oh.
4: Mao gud na gud kay pobre man ta, ina mao mong ginay madali.
0: Mhm. Sige, niya kamusta? Oh, okay to kay mong testimony no. Yung say o sa panawagan nimo sa mga naminaw karon ma'am, epektibo yun ato ang Amigos Coffee kay 1 year na makakapin na gamit.
4: Oh, 1 year na na akong paggamit sa Amigos Coffee.
0: Wadyo ka ni Bia?
4: Wala ko ni Bia, Kuya Angel. Karon maguragay ko na inom o Amigos.
0: Asa mga tigpalitan niya sa San Carlos?
4: Sa James Pharmacy.
0: James Pharmacy. So, diha ka nagpalit o Amigos Coffee?
4: Oo.
0: Oh, minyo, tama, minyo.
4: Balo na ka.
0: Oo. Yeah. Oh, dayon. Pero okay na, lagsik pa karon, lagsik. Wala nila yung ibati, ma'am, katorang UTI.
4: Oh, lagsik na kayo. Akong pamakiag ron.
0: Wow. Induta, no? Sige nga.
4: Namin na kayo pamatid, Kuya Angel.
0: Namin na yung pamatid. Ayaw sa pamatid. Ikaw ba? Ayaw sa pamatid, ha?
4: Pamatid sa uyab ba?
0: Pamatid sa uyab? Kisa may uyab? Napunay kay uyab?
4: Na, Kuya Angel.
0: Taga asa may mong uyab?
4: Taga Lutupan, Toledo.
0: Ah, Lutupan, Toledo. Imo tong uyab si Tatay Melchor.
4: Oh, yes.
0: Oh, come on! Kamuhan, nagsabot kayo mo Tatay Melchor ba? Isa mo ginagawa, kauna nyo gamit o Amigos Coffee, si Tatay Melchor or ikaw?
4: Ako.
0: Ah, so ikaw yung nag-share ni Tatay Melchor?
4: Oh yes, ako.
0: Niya nagkita na mong Tatay Melchor?
4: Oh, nagkita na may nakaari na natin.
0: Wow, niya, kamusta pagkita nyo? Kumbati yun?
4: Kumbati, oy?
0: Pila ka round?
4: Aman, pili lang gawag duha.
0: Nua! Sa isintaan niyo no? Yung si Tatay Melchor pinag ito edad?
4: Si Binti, lakatakon sila.
0: Si Binti, niya ikaw 60. So, kumati pag luha ka raon, lupig mang matanon?
4: Ay, lupig. Ay!
0: Basta makakuan ay, basta maka-Amigos Coffee?
4: Oo, maka-Amigos Coffee, absecure ang kalawasan.
0: Absecure ang kalawasan. Wow! Okay kayo. So, sa mga sa parehas ni mong edad na yung mga ipaminaw nga balatian diha or gibatyag sa mula. So, sa panawagan ni mong ipitibo yung gamito ng Amigos?
4: Naapo din rin akong silinga na gamit po siya na kay na ma kung kuno sa iyahang paminaw kuno sa kainom mong Amigos kapoy kuno yung lawas Amigos din na yung giinom karon.
0: Yung silingan. So, kanalaw doon ka nanay mo, ino mo, Amigos Coffee?
4: Oo, oh, sa usa ka nalaw, katuwad yung kumiinom, anak ko, Angel.
0: Okay. Isa kayo yung pangani mo, ma'am?
4: Si Jeannie Usman.
0: Jeannie. Oh, Jeannie. Yeah, Lola Jeannie. Okay, sa tayo, siya play doon ni mo?
4: Usman.
0: Diya, sa, kung sa tayo mong barangay, barangay 1, no? Sa kung ano?
4: Ang barangay 1, Bilirang Tibilid.
0: Okay niya. Salamat kay nanay, ha?
4: Salamat po.
0: Salamat sa pagtawag, ha?
4: Salamat kayo.
0: Ay, salamat.
5: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, at vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tugon, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal World Coffee Mix. BFAD approved.
6: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kalinga akong tuhod ay. Permente na lang magsinakit.
7: Ah! Ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
6: Oh, siyama.
7: Kaniyo?
8: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix.
7: Kaayop nini sa daglang sakit sa masa ubo, lanat, kapoy,
9: pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilana siya.
6: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
9: Asa magalo?
6: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
10: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Bifat approved.

Yeah, sige rin yung salamat, Nanay Jenny. And Tatay Milchor, no? Sa atong mga tatay. Sa atong mga nanay nga wanay laing kapeng ginainom. Ang kapeng dunay vitamin C. Ang kapeng dunay yoy kaalibyuhan. Katubagan sa moong mga balatian. Makahatag o makahatag yun ang kasulbaran, mga lods. Yes, kaya Amigos Coffee na. Sa atong mga higala diha sa Bohol, mga Kabit FM. Na diha ang atong Amigos Coffee, ang atong Amigos Capsule, mapalit sa mga nagunang Parma sa butika. Na diha ang atong Presley Pharmacy. Napodiha mga higala ang atong Sandy Pharmacy, no, diha lang sa San Miguel, Bohol. Napodiha ang atong Buholano Pharmacy. Sa atong mga higala diri sa Surigao, na diha ang atong Pharmacia Surigao. Napo diha ang Micah's Pharmacy, mapalit ang Amigos Coffee. Napo diha ang atong Sibyaanan sa FM Radio Bagtik Surigao. Ya, sa mga taga-Shaton, na diha ang atong Kuya Di Lutong Bahay Restaurant. Villalon Pharmacy. Giants Pharmacy, mapalit ang Amigos Coffee. Sa atong mga higala diri sa North of Cebu, tanang branches sa Pharmacia Leia. Og Leia Pharmacy, mapalit diha ang atong Amigos Coffee. Sa atong mga higala sa Escalante, nadiha ang atong Jasonia Pharmacy. Tito JK Pharmacy. Yellow Paint Pharmacy, diha lang sa Escalante.

0: Yes, na doon na pati igong oras ay nagdugay ang mga higala arin na ta sa kape nga para sa tanan. And once again, ato po ng uban na no, sa pag-try sa atong Amigos Capsule. I-avail nyo na ang ating dealer promo from 1,215 dealer mga lods or dealership. Atong i-promo, padayon o padayon ang atong promo nga ma-avail ninyo sa worth 1,000 pesos. Doon na mo'y madawat nga usa ka box nga kapsul nga laghan o binipisyo nga matag sa atong panglawas. I-try nyo na ang ating Amigos Capsule. Yes, talagikan diri sa Escalante. Another testimonya atong pamation.
1: Ladal.
2: Hey, Ladal.
1: Good morning.
2: Isa to'y pangangay ini mo, Dol.
1: John Sultan.
2: John Sultan, a.k.a. Kuya Tots ng Escalante, Dol. Okay, Dol. Mangutan na lang tagamay, Dol. Makainaman kay GPM. Proud user ka sa Amigos Coffee, Dol. Kung pa kayo agamay, Dol, imuhang detalye diha, Dol. Nga nung matahuyon mga sa Amigos Coffee, Dol, kay naglanog-lanog ta karon sa karadyuhan, Dol, nga itong on-air. Pilang edad na to, Kuya Idol Sultan?
1: 44 na ko doon, 44 na.
2: 44 anya, sige. Unsay mga unsay mga gibati ni mo doon nga natabangan sa Amigos Coffee doon?
1: Actually doon, kuan kining magkalpitin na yung kape yun. Pero so kag nga nang try ko, mahilig ko kape, pero niundang ko kay acidic nga ko.
2: Acidic
1: pero,
2: ka?
1: Oo. Okay. Yeah, nang try ko aning Amigos kay dungog ako nito 2022 ba to? That murag katong times pandemic na kusog-kusog okay. Naman ito pag-try na ko na
2: 2022 kusog kamukamurang Kuya Ramir Baligwat o dungan o inom sa kape doon no? Oh, kung saan po ka doon mga di sa ka mahilig kong kape doon no? Prismal krapodi mo
1: mga Milo lang mga na unya pag-try na ko na doon sa Amigos una-una kuan ka nang medyo kalpitit ko pero gitay lang ako kay ko maramag kuan mura paglain niya yelo kay kung ihi kung okay. Itisingan lang yun ako mga kuan mga usa ka box to kung gipalit niya okay. Duha sa usa ka adlaw buntag pa init o kanang maghapon mga alas 4 nadugay yun mura na mag adjust akong lawas o niya mura mag dugay ko maluya
2: o mura maluya
1: okay. O mura energetic ba kunya ang akong kuan sa una kung hawag mura firme ko yuti ayon labi kay sige magugug gamit o ka ng mga suka ba.
2: Yeah, ang tawa sa suka, Dol, mo inom sa dam, mo inom?
1: Ah, oo, na, sa una, grabe ko mo inom karon ning kalma-kalma na ko. Nag-amigo sa nalang ta. Okay. Grabe to, kata sa iyo sa buntag, sakit kay kong hawak.
2: Okay.
1: Niya mo to, nagi, at pati akong kuan ba ka ng musulab, akong tiyan ng morgasidik.
2: Hantod nga ning
1: oh, kutukoto. Hantod nga, gitry ito na kong Amigos nga Osaka Box. Niya, pag na-hapit naman ro, mga tuhan na lang ka sa siya eh, nagka-action na mag-dugay kung maluwi. Murag, basta na aking alibyo ba? Niya, kung hawak kayo sa buntag din naman, masakit. Hantod, i-continue, nag-continue na lang yun ako. Kuya, ang kuan, ang Amigos, hantod ka ron, pila na ka-years ko nag-inom, 2025 na.
2: So, magtulog ka tuwig, Dol, magtulog ka tuwig kang inom sa kapig. O sa experience mo, Dol, susukad pag katong kuan, kamusta yung sakit sa hawak, Dol, nawa na?
1: Wow, nawala na. Usay mo balik na kanang makainom abi ko daghan kanang labi na mga kuan, mga whiskey ba kanang hard nga inon. Muna mo balik siya pagka sa buntag. Pero pag maimlan ko na kog Amigos, mawala na mo nang karon nagwala na pug kay ko naglikay-likay na kog kinom kay para nagherbal na daan ta. Kuan na lang yun, kanang seasonal na lang.
2: Asay mong pangidaron dol, nay pangutana si Idol ana-ana. Isa imo munong pangidaron nga 44. Ang kanang gitawag nga ana-ana dol kamusta man okay gyud
1: ako okay kayo gyapon dol murag kaya gyapon bisag mga tulo upat guro
2: oh tulo okay. Upat karon pero katuwa pag kanang Amigos dol mga pila na lang
1: low ya to kay yan okay syempre magsakit man mo hawak
2: ah so why
1: karon nga murag na condition na
2: dili kay kumbati.
1: Adi kay kumbati karon kay appeal man ang imong ganado man gud na tingala bitaw ko nganong murag kuan kay siya ba murag na siya nagpo siya pang enhance ba aha lahi sa una nga murag kuan man murag luya man
2: so may gipasabot dol ana dol nga nagkadugay nagkagahi dol
1: Oh, nagkagahin, nagkabagtok. Mabitong, gikontinyo, yun ako. Apil na nas budget na ko. One, sa usak simana, may duha ka box lang. Okay na?
2: Duha ka box, usak ka simana.
1: Oh, sa bulan, mga, kung kong 10 plus 1, gina. Mama ako ang punta gaan. Napulong
2: ka box, ginay mong mahurot
1: doon. Oo, nanay usa. Oo, sa mga tipid-tipid ako usay, pero 2 times a day, ginan ako ginainom.
2: So, sa usak ka, adlaw, kaduha nyo ka mga pi... Idol Sultan.
1: Oh, buntag, buntag sa'yo. Pagmata, ngapi na yun. Amigos na yun.
2: Taga-asa ka nito sa Escalante, Dol?
1: Direra ko sa kuan, sa Habitat Homes.
2: Oh, Habitat sa, Homes. So, nindot na sa, yung lugar, Dol, no, kay Habitat Homes.
1: Habitat, tuliranan ang yun niya. Homes pa yun.
2: Oh, maghanap mo nga tanahawin niya na beautiful kay Habitat Man.
1: Oh, Habitat.
2: So, alang, Dol, alang sa mga naminaw karon sa kong program, o sa ika-advise ni mo, Dol, sa mga naminaw, sa mga lalaki, nga labi na yun sa katong naigipaminaw sa panglawas, o sa ika-advise ni mo nila?
1: Ha, ako okay lang masulti nila. Okay, dyan kayo. Ako masulti sa kanang wala pa ka suway o ginom o amigos. So, ininyo, labi na kining na mga gipang-batsyang sa lawas, no? Ayaw mong kagool ka ng mga gikuan sa gibawalan o kape. Kaya ni siya... herbal coffee man itanan nga ingredients ani herbal coffee 15-in-1 so wala bisag medyo tampis siya pero stevia man ang kuan gud ani ang yung gamit so ayo mo kagool try lang ninyo ang Amigos coffee kung ma kung makainom mo magpangita na gyud mo muna ako 3 years na 2 years ako ga continue ani
2: kay so tulo na ka tuig tigamitan sa tong kape dol nga Amigos coffee tulo na tested.
1: Approved and tested kay Dol. Pati si Mrs., akong mama dire kung igsuon mo pwede giinom. Akong pagumangkon nga 10 years old gire, usok kay mo inom ani.
2: So imo Mrs. kay inuman po kape.
1: Oo, pero mostly ang mag-inom ni ani niya kuan kanang punto kanang mangaon ba niya i-cold na mo instead nga mag soft drinks me. Mag soft drinks me unsa nga mga kuan pampahimagas kani siya i-shake lang mo. Lami siya, lami po ng Amigos coffee, huwag mong i-ice coffee. Wow. Mas lami, kaya labi na ka ng ting init. So, karon kay medyo tugnaw man, aw, init-init niya.
2: So, init-init rin dola niya. Init-init yun. Kumal pa init, mas init pag yun.
1: Aw, mas init pag yun.
0: Yes, nagagaling salamat. Huwag natin igong oras. Kabunalay, bahala na ako diha mga lods. At doon na ang mga nagunang butika pharmacia sa inyong lugar. Dapat naka-Amigos coffee, naka-Amigos capsule na tayo dyan. Untop alas 4:30 na. Dagang salamat. Mayong hapon sa tanan.

0: pakinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music.

0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants, o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya, o babaho? Ani ana ang
0: Asher, Stars, and Auto Supply.
1: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika, o Volga, nga mapalit per liter, gallon, pail, or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanag-glasses sa sakinan.
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Ananay-mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na ta sa
0: Asher, Stars, and Auto Supplies.
1: Drive safe, drive with Ashers.

0: Pakinggan yung bagong FM radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: barato, ligon o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways. Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, private shirt, fit shirt, all sublimation, TPF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic flag, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mong makontak sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa patong gihulat, adto na ta sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
1: Athens, Lechon Manok, and Liambo. Athens, Lechon Manok, and Liambo. Lamian, barato, nga Lechon Manok, and Liambo ba imong gihanap? Ani-ana ang Athens, Lechon Manok, and Liambo, nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. And Ethan Lechon Manok and Liambo, ananay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City, at bang mismo ng Prince Hypermart. O kang ilang second branch, ananay mutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontak sa cellphone number 0930-128-6954. O ginigiparekiya gidumala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Athens, Lechon Manok and Liambo. The best, Lechon Manok and Crispy Liambo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, sumok na.
2: Asher Starts and Auto Supply. Nagarap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
1: Asher Starts and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o ganasab kanila ang ligid sa badya o babaho. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. O libre ang chain stars at tanang klase sa sakinan.
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. O sila mo yung makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, add na da sa
1: Asher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: I'm wrong. Gisunggo ka. Bugo na ka kag English, ana. Correct me

0: FMR sa hapon.
1: Po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Mas

0: sa mga channels na ito. San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Kwentong kanto.
1: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
0: Labagan ng komentaryo.
2: Bakit ikaw ang gustong banatan?
1: Baka ba?
0: Real talk. Wala kang ligtas.
3: Ano klase ka?
0: Sa 4 alas.
1: Si RTV na kami.
0: Kasama si ng Dr. Guido David.
4: Anong ibig sabihin?
0: Michael Fatin.
5: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
0: Alan Herman.
6: Masyadong maingay.
0: At Ronald Liamas.
7: Magkakamulang ng debate.
0: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang alas, kasama ang 4 alas.
1: Ano ba kayo dyan?
8: Green!

0: ka nilang salo din dyan.
1: Kasama sina Sandro Motona.
2: Isi ka naman dyan.
1: At makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media. Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
1: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: 2026, Miyerkules. Mainit ang mga naging eksena sa Senado nitong mga nakaraang araw dahil sa pag-iwas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa arrest warrant ng ICC. Kanina, tinanggihan na ng Korte Suprema ang hinihingi niyang TRO o Temporary Restraining Order laban sa pag-aresto sa kanya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, puso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapan nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at lahat ng FM station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita. Temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa, tinanggihan ng Supreme Court. Paglabas ng magkasama ni Senator Robin Padilla at Senator Bato mula sa Senado, sa pool sa CCTV. DOJ, nanindigan na palalawakin pa ang gagawing investigasyon sa Senate shooting incident noong nakaraang linggo. Ilang mambabatas mula sa Mindanao, kabilang sa prosecution panel na tututok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At paano kalang batas na nakatutok sa pagprotekta ng yamang dagat ang Pilipinas habang pinapalago ang ekonomiya? Nakapila na sa Senado.
0: Tinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pag-aresto sa kanya dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa botong 9-5-1, nagdesisyon ang SC en banc na tanggihan ang petisyon ni de la Rosa. Nauna nang hiniling ng senador na pigilan ang mga ahensya ng gobyerno sa pag-aresto sa kanya batay sa ICC warrant, Interpol Red Notice o iba pang foreign judicial instrument nang walang Philippine judicial warrant. Nilinaw naman ng Supreme Court na ang desisyon ay para lamang sa interim relief at hindi pa final na resolusyon sa pangunahing kaso. Ang buong resolusyon at mga hiwalay na opinyon ng mga mahistrado ay ilalabas sa Mayo 25. Kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa, paano na ang magiging pagkilos ng National Bureau of Investigation? Makakausap natin sa linya ng telepono si JM Pineda. JM.
2: Yes, Nina, sa ngayon nga ay wala pang kalinawan kung ang NBI ba ang mag-iimplementa ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Matapos nga ang ibasura ng Korte Suprema ang hiling nitong TRO sa warrant of arrest mula sa ICC. Nilinaw ng National Bureau of Investigation na kailangan muna nilang basahin at tignan ang naging desisyon ng Korte Suprema. May iba ba daw kasing saklaw ang TRO na hinihiling ng kampo ni Bato, pati na ang mga motion nito. At base sa nilabas na payag ng SC, ang interim relief lang na hiling ng kampo ni Senator Bato ang pinasura nila. Tumagi naman ang NBI na magkomento kung magkakaroon sila ng manhunt operation, pero tiniyak na sila ay alerto at handa sa mga posibleng mangyari. Awak na rin pa rin daw nila yung kopya ng arrest warrant, pero wala pang opisyal na desisyon patungkol sa pag-aresto sa nagtatagong senador. At yan muna ang latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: So JM, wala na munang ikikilos ngayon ang NBI kahit na tinanggihan itong TRO ng Korte Suprema.
2: Yes, Nina, sa ngayon yung malinaw na desisyon ng NBI dahil hinihintay pa daw nila yung kung ano pa yung magiging galaw ng iba pang enforcement agencies. Dahil sa ngayon nga ay umiiwas pa sila magkomento, titignan pa daw nila kung ano pa yung mga magiging solusyon pagdating dito sa pag-enforce nitong arrest warrant. Kanina nung tinanong natin si Attorney Matibag ay tumanggi siya magkomento dahil nga hindi pa talaga nyo totally nakikita dahil hindi pa rin na-upload yung pinaka-resolution na sinabi ng Korte Suprema kanina. Ninya.
0: Maraming salamat, JM Pineda.
1: Samantala, binigyang diin ng Malacanang na may tuturing na valid ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ito'y matapos ang ginawang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ni de la Rosa para sa TRO na layong pigilan ang mga pag-aresto sa kanya sa kabila ng ICC warrant. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang lahat ng interpretasyon at evaluation ng Supreme Court ay babato sa Department of Justice. Dismayado ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war sa pagtatago ng tinaguriang pugante na si Senador Ronald De La Rosa. Sa panayam ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na mahalagang maaresto si De La Rosa para mabuksan na ang kanyang kaso sa ICC. Hindi rin anya pwedeng itanggi ang pagkakaroon ng warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa dahil may jurisdiction ng ICC sa member countries nito at maging sa dating member countries. Hindi rin kailangan ng kumpas ng local courts para arestuhin si De La Rosa dahil ang trabaho lang ng local courts sa ICC warrants ay verifikahin ang pagkakakilanlan ng arestuhin.
3: Para sa mga biktima, source ito ng frustration, source ito ng kalituhan, at source ito ng galit kasi dadagdag mo pa yung layer na eto na naman yung senador na sumweldo ng 6 na buwan kahit hindi pumapasok, abay, ganun ulit, samantalang sila, no work, no pay.
0: Inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Private Security Services Industry Act laban kay suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca dahil ito sa pagpapaputok ng baril sa Senado noong May 13. Kaninang umaga, dumating ang mga tauhan ng Senado sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame para sa imbestigasyon sa nangyaring shooting incident sa Senado. Dumating din ang kasalukuyang Senate Sergeant at Arms Officer in Charge na si Manuel Parlade, isang CCTV operator at mga tauhan ng OSAA. Si Parlade ang itinalagang OIC matapos suspendihin si Aplasca.
1: Mainit na usapin pa rin ang nangyaring pamamaril sa Senado. Balikan nga natin ang mga pangyayari, pati ang kuha sa CCTV na nagpapakita ng umano'y pagtakas ni Senator Ronald De La Rosa mula sa Senate building. Nagbabalik si JM Pineda.
4: Area kung saan nag-disperse ng firearm.
5: Ilang minuto bago ang shooting incident sa loob ng Senate building, makikita pa sa CCTV ng GSIS building ang pag-iikot ng mga NBI agent na malapit mismo sa lugar kung saan nagkaroon ng putukan.
6: This is the GSIS canteen which is adjacent to the Senate second floor.
5: Nagkaroon pa ng koordinasyon ng NBI sa ginagawang pinto na katabi ng Senate building. Dito rin narinig ng mga miyembro ng media ang tunog ng drilling sa pinto. Bandang 7:46 p.m. hanggang 7:49 p.m. ay nakipag-usap pa ang grupo ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at kita pa na binuksan nito ang pintuan kung saan nakapwesto ang isang NBI agent.
6: There, stop. You could see that suddenly the reactions of the Marines were in ready position. We assumed that this is the first time shots were fired by General Aplasca.
5: Matapos niyan, ay namatay ang ilaw sa hallway. Pero makikita na may mga pumuputok na baril sa gilid. Lumayo pa ng kaunti si Aplasca sa pintuan. Maya-maya, nagpaputok ulit to papunta sa bintana.
6: And then he came back. Aplasca pointed the gun towards the window and tried to discharge the firearm. However, the gun jammed. He tried again, the gun jammed. And then his aide fixed the gun for him. After which, he discharged the firearm again. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them.
5: 3 minuto rin nagtagal ang putukan bago umatras ang grupo nila Aplasca. Makikita rin sa CCTV ang paglapit ng mga media at kaunting komisyon. Pinipigilan pa ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang mga miyembro ng mga media. Oh! karamihan ng mga media members nakalabas rin sa Senate building pero may mga naiwan rin sa loob. Bago mag alas 9, pinalabas rin ang ilang mga na-hold na media. Lagpas alas 9 ng gabi nang pumasok ang PNP para silipin ang lugar kung saan nagkaputukan. Bandang 10:30 PM naman, nagdumating ang mga tauhan ng Soko at pinasok ang loob ng Senate building. Makalipas lang ang ilang oras, sapul rin sa CCTV si Senator Robin Padilla bandang alas 2:30 na madaling araw na papunta sa parking lot. Kasunod niya ang isang babaeng nakakap at si Senator Ronald Bato de la Rosa na nakajacket at cap. Sa isang angulo pa ng CCTV, kita na pumasok si Senator Padilla at Senator de la Rosa sa isang puting SUV at ayon sa DILG, ito ang naging escape vehicle ni de la Rosa sa Senado. Ang SUV rin na yan ang nakuwana ng PRTV News na lumabas sa parking lot pasado alas 2:30 na madaling araw noong May 14. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Palalawakin pa ng Justice Department ang imbestigasyon

0: sa tropa ng NBI.
1: For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. They were dressed as NBI agents, clearly identified, nakalagay, but none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shaped charges to breach any door.
0: Gaid ni DILG Secretary John Vic Remulla, kung titingnan mabuti ang laman ng CCTV, ang sinuspending Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca ang unang nagpaputok sa tauhan ng NBI. Bago ito, makikita si Aplasca na pinaghanda ang kanyang mga tauhan, mga sundalo at ilang polis.
1: According to testimony of General Aplasca himself, he opened the door and he asked, "Sino ka?" The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired three shots into the, not exactly to the direction, but three shots towards the to the vicinity of the NBI agent.
0: Ipinagtaka naman ni Remulla kung bakit kailangan bang ibandera ni Aplasca sa media na tila sasabak sila sa gera. Inuuna daw dapat ang kaligtasan ng mga sibilyan sa mga ganitong pagkakataon.
2: We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
0: Humingi daw ng security assistance ang GSIS sa NBI, kaya may operatiba sa lugar. Sa takot kasi nalusubin sila dahil tila nagtatawag na ng people power si Senator Bato de la Rosa ng gabing yon. 44 na basyon ng bala ang narecover mula sa 4 na klase ng baril. 23 sa mga ito ay pinaniniwalaang mula sa baril ni Aplasca. Palalawakin naman ng DOJ ang investigasyon sa insidente. Aalamin din ang mga naging pagkilos at komunikasyon sa mga nasangkot na grupo hanggang sa pagtakas ni Senador Ronald de la Rosa mula sa kustodiya ng Senado.
3: Tinitingnan nga ng panel natin based on my order is not only for the May 13 and May 14. Ang pinatitingnan natin, look at the totality of circumstances.
0: Ipinakita rin ng DILG ang isang kulay puting SUV na nakarehistro kay Senator Robin Hood Padilla. Malaki kasi ang paniwala na dito sumakay si De La Rosa sa kanyang pagtakas palabas ng Senado. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
5: Arangkada Balita.
6: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
7: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
8: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy!
13: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content.

0: ihatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex!
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mga pangyayaring mahalaga.
6: Baluarte ni Vice President Sara Duterte ang Mindanao, pero dalawang mambabatas mula sa Rio na ang kabilang sa miyembro ng House Prosecution Panel na haharap sa Senado para sa impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kilalanin natin sila sa umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
7: Hindi magpapatinag ang mga Mindanaoang miyembro ng House Prosecution Panel kahit ulanin ng batikos at fake news sa nalalapit na paglilitis kay VP Sara Duterte. Handang humarap sa Senado sina Cagayan de Oro Congressman Lord Ansuan at Bukidnon Congressman Jonathan Keith Flores na kapwa bahagi ng House Prosecution Team. Sa press conference ng mga taga-usig, inamin nilang isa sa pinakamalaking hamon sa paparating na impeachment trial ang pagkalat ng fake news at mga naratibo na layong magkawatak-watak ang rehiyon.
8: Because we are talking about accountability here, and accountability does not respect regional bias. So, dapat yung totoo ang manaig.
7: Ayon kay Congressman Suan, hindi dapat pagsabungin ang mga rehiyon dahil nakasalalay dito ang pananagutan sa pondo ng bayan.
8: My being a Mindanaoan is precisely the reason why I take this duty very seriously. And I believe that no region, whether it is Luzon, Visayas, or Mindanao, no family, no official should be elevated above the Constitution or even above the investigations of the COA.
7: Samantala, si Flores na nag-abstain sa House vote noong isulong ang impeachment ay nagsabing hindi niya maipagkakaila ang bigat ng mga ebidensyang nailatag sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Aminado siyang may mga kababayan siyang Mindanawa na sumusuporta sa Vice Presidente. Pero hindi ito ang naging matimbang para talikuran ang kanilang constitutional duty. Mahalagang masunod ang proseso at maiharap ang mga ebidensya sa Senado.
9: For me, parang it's easy. It's an easy decision. No? Na I'm taking on the role because not only was I elected, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice.
7: Handa ang mga taga-usig sa anumang kahihinatnan ng kanilang pagganap sa tungkulin sa kanilang political career. Ang mahalagaan nila, hindi ito labang personal o ng rehiyon, kundi isang mandato mula sa konstitusyon at obligasyon sa taong bayan. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
10: Na ng Office of the Vice President ang mga summons na inilabas ng impeachment court. Ano na ang mga susunod na hakbang? Alamin natin yan mula sa isa sa mga prosecutors ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon. Magandang gabi po, Congressman Ridon.
11: Magandang gabi. Maraming salamat sa pag-imbita.
10: Kong Terry, reality check lang muna yung una kong tanong. Ano? Sabi nga dyan sa batas, 16 votes ang kailangan ninyo para ma-convict si VP Sara Duterte. E ngayon, pag tinitingnan po natin yung Senado, no, ang gulo-gulo po, parang hindi mo maintindihan. Yung kanilang pagkawatak-watak, may solid Duterte block, meron po tayong independent block, tapos may mga pagpapalit sa liderato na hanggang ngayon ay marami pa rin nagsasabi na baka mapalitan rin ito anytime, no? Very, very unstable. So sa totoo lang, Congressman Terry, saan niyo po kukunin yung 16 magic votes na yan?
11: Likupunin pa rin po ito doon sa 24-person Senate po natin. No? So, irrespective naman po of the leadership changes and concerns, no? We will still have to convince at least 16 Senate judges po to convict the Vice President. And I'm quite certain po, with the evidence that we have, tingin ko naman po makukumbinsi po yung po at least 16 senators, judges po natin, pagka po pumasok na po tayo sa trialism.
10: Oh, so you are confident that you will get the numbers you know, at the end of the day?
11: Tama po yun. Tingin ko naman po, kung ano man po yung galawan po sa Senado, it is extraneous to the issue of public accountability in the Senate impeachment trial. No? So, we have great faith that the Senate judges, when they look into the evidence, when they look at the entire process na pinasok po ng Kamara at siyempre kahit po ng defense panel, sila po yung magpapasya sa huli kung ano ba talaga yung magiging desisyon po nila batay sa konsensya, batay po sa ebidensya.
10: Oo nga, sana nga po lahat tayo, no, ganyan ang faith sa Senado ngayon, no, dahil iba-iba talaga ang ating pakiramdam sa mga nangyayari ngayon. Pero sa tingin niyo po, haharap ba si VP Sara sa impeachment trial?
11: Well, sa totoo lang po, siya naman po yung magiging mapagpasya, no? Kung tingin po nila ay makakatulong yung kanya pong pagpapakita or pag-take ng witness stand dito po sa impeachment trial po niya, sila po yung mag-recite po niyan. So, we will leave it to the defense panel as to their strategy kung best po bang magpakita ang pangalawang pangulo o hindi po.
10: Oo, pero ano yan, ano? Kahit hindi siya magpakita, tuloy-tuloy pa rin ang trial. At kahit mag-resign siya, tuloy pa rin ang trial. Pero tuloy ba kung sakali yung conviction, Congressman Terry?
11: Siyempre, yung pong bagay na yan, sa dulo pa po natin talaga yan mapag-uusapan. Pero I think for as long naman po as makapaglatag po ng ebidensya ang prosecution at yung kapuan po ng ebidensya kahit po sa depensa, tingin ko naman po mag-decision yung po ating mga senador, certain judges po natin towards convicting the Vice President.
10: May isa pa po akong gustong linawin, ano, tungkol sa conviction. Does it mean na kapag na-convict na siya, ay automatic na ba na perpetually disqualified? O iba pa yun?
11: Magkaiba kong sabihin po yun. No? Yung po nga perpetual disqualification from holding public office, that is an entirely separate vote para po dyan sa impeachment trial po rin. So there will be a vote to convict or acquit, and then there will be a vote to perpetually disqualify an impeachable officer from holding public office.
10: Uh-huh. Let's say the scenario is that she's convicted, but she's not perpetually disqualified, so she can still run for any office in the future.
11: Well, and then that will be the decision po of the Senate impeachment court. That is something that all of us will have to respect. Kasi, syempre, sila naman po sa dulo yung pinakamapagpasya sa bagay po na ito.
10: Okay, apunta na muna natin rin yung House panel po, no, that sabi nga ninyo, legally airtight ang impeachment ngayon kumpara noong 2025. Anong part po ba ng Articles of Impeachment ang masasabi ninyong pinaka-solid at pinaka-mahirap i-rebut ng depensa?
11: Well, ang totoo naman po, yung pong apat po na grounds, no, unexplained wealth, confidential funds misuse, yung po threats against the president at bribery, lahat po yan ay meron po nga solid po na ebidensya. No? Pero yung po pagkakahanay po na gagawin po namin over the course of the trial ay una, threats against the president, unexplained wealth, confidential funds misuse, at bribery. Pero kahit alin po doon, tingin ko naman po, we have a solid body of evidence to basically convict the Vice President.
10: Opo. Magawin naman po tayo sa Senado nun sa iyong opinion muna, no, Congressman Terry. Una, sa palitan dito ng liderato sa critical na oras bago mabuo ang impeachment court. At pangalawa, sa nangyaring putukan sa loob ng gusali ng Senado. Ano po ang masasabi niyo dyan?
11: Well, ang totoo naman po, malaya po yung mga senador po na mag-desisyon, no, ng sarili po nila ng liderato. So, wala naman tayo nga masyadong opinion po dyan. They will have to decide the fate of their leadership. So, if that is a Senate President Alan Peter Cayetano, then we will respect that decision for of an entirely separate legislative branch of our government. Ito yung una. Pangalawa, siyempre, inaantabayan natin yung pagtatapos na lahat po ng pagsisiyasat dito po sa shooting incident sa Senado. Lalo tigit ay meron po mga House officials and staff na nakasama nung pong panahon na yan. That was the time po that House officials were submitting the articles of impeachment. So, totoo naman po, pagka po naging mapaminsala yung pong shooting incident, pwede po nadamay yung pong makasamahan po namin sa Kamara. So, very much interested po yung House dito po sa katotohanan sa likod dito po shooting incident po na ito.
10: Naniniwala po ba kayo na the Senate was under attack ng mga panahon yan? At tingin mo ba dapat ilabas lang lahat ng CCTV video sa mga pangyayaring yan?
11: Well, I think hindi pa naman tapos na tapos nung ito pong bagay po na ito. So, meron po hong continuing investigations sa iba't ibang mga ahensya katulad ng NBI, PNP, DILG. So, I think mas marapat po na antabayan lang po muna natin yung pong pagtatapos nito po nga bagay po na ito.
10: Kunin ko na rin po ang inyong opinion bilang abogado dahil may lumutang nga ng video sinamahan ni Senator Robin Padilla papunta ng parking si Senator Bato de la Rosa at sa kanya raw SUV. Sumakay ito palabas ng Senado. Ano po ang liability dito ni Senator Robin? Ano bang maaring paglabag na ginawa niya dito na maaari siyang masampahan ng reklamo?
11: No, we will leave it to law enforcement, no? Kung ano po yung pagtingin po nila dito sa bagay po na ito. But very important po yung results po nitong Supreme Court resolution relating po the request for a TRO. I think that should put to rest kung dapat po bang kumilos na o hindi. Ito po ang mga law enforcement po natin on arresting and effecting an international warrant against Senator De La Rosa. So yung po OSG position po, Solicitor General position, ay wala po dapat impediment doon po sa enforcing this particular international warrant, and that should serve as a signal already to the PNP, to the NBI, dito po sa pagpapatupad into pong warrant of arrest against Senator De La Rosa.
10: Okay, balikan ko uli yung impeachment. Last two questions, Congressman Terry, ano? Sa tingin nyo ba mas madaling makuha ang boto ng mga senador pagdating sa pera or unexplained wealth kumpara po dun sa mga political charges like grave threats dahil ang numero sa bangko ay walang kinikilingang partido?
11: Well, ang totoo naman ho, well, firstly, papasok na ho yan sa merits ng kaso, no? So, that is within the sub judice rule. Pero ang confidence naman po namin, particularly within the House Committee on Justice Proceedings, lahat naman po ng mga naging batayan, no, ay mabibigat ng mga ebidensya. At tingin ko naman po as soon as we go into trial, that is something that we can most definitely po prove before the Senate impeachment court.
10: So we expect na bubuksan na yung mga bank accounts, no, ng VP dito sa trial na ito kasi nakita natin na sa hearing parang ano lang yun, mga patse-patse, no? Ito po ba ay maaari na mabuksan yung kanyang mga accounts at makikita na ng publiko?
11: Well, yan po yung isa doon sa mga tunguhin noong po trial itself kasi sa isang impeachment trial lang po namin pwedeng mabuksan po yung mga accounts, no? Noong po mag-asawang Duterte Carpio. So I think that is something that we will pursue during the course of pre-trial and the trial proper itself. Bukod pa po dyan doon sa pagpipinal kung i-unseal ba namin yung po BIR box relating to the tax documents of the Duterte Carpio government.
10: And last question po, does the leadership of Speaker Cayetano make your job harder or easier to get those 16 votes? What do you think?
11: Ang totoo naman ho, we can work with, of course, Senate President Alan Peter Cayetano. Lalo tigit, siya naman ho yung nag-deliver nito pong commitment to convene the Senate Impeachment Court. He had delivered it in the last couple of days. Meron na pong summons on the Vice President today. At masaya ho kami, sa totoo lang. And we are raring to present evidence in the soonest time. Pagka ho, lumapag na ho tayo to trial maybe around the middle of June.
10: All right. Maraming salamat, Bicol Saro Congressman Terry Ridon.
11: Maraming salamat. Magandang gabi.
6: Umuusad na ang panukalang batas na magbabalangkas ng malinaw na sistema sa pagprotekta sa yamang dagat ng Pilipinas habang pinalalago ang ekonomiya. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tivuso.
12: Nakapila na sa Senado ang panukalang batas mula sa mababang kapulungan na lilikha ng sistema para sa sustainable at responsabling paggamit ng yamang dagat sa bansa. Ito ang House Bill Number 6762 o ang Blue Economy Act na pinagsamang panukala ni na former House Speaker Martin Romualdez, Representative Yeda Romualdez, Representative Andrew Julian Romualdez, Representative Jude Desidre at iba pang mambabatas. Isa itong gabay kung paano gamitin ang ocean resources gaya ng pangingisda, turismo at shipping. Sa paraang po, protekta pa rin sa marine ecosystem at mapapalago ang ekonomiya. Ipinaliwanag ito ng isa sa may-akda ng batas sa PRTV News.
13: Marami pang aspeto ng blue economy ang gusto natin i-explore, which at this point, medyo hiwa-hiwalay. Nagkakawatak-watak ang polisiya natin. So pag meron na tayong mas buo at pulidong economic framework para sa blue economy, is magiging madali ho na mabigyan ng mas marami pang options sa pangkabuhayan ang mga komunidad na nakadepende po sa ating karagatan.
12: Sa ilalim ng panukala, may tinatawag ding blue financing na pupondo sa sustainable fishing, marine conservation, coastal protection at iba pa, kasama sa makikinabang ang mga mangingisda sa bansa na pupondohan para magkaroon ng modernong kagamitan.
13: Pero ang gusto ko natin is kahit dun sa commercial fishing areas, ay magkaroon din ng competitive advantage ang ating mga mangingisda. Diba? Hindi naman pwedeng hanggang dyan lang sila. Kung paano natin sila matutulungan, ay sinisigurado natin na yung mga, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan nating mga isda, ay talagang mabibigyan ng pagkakataon na umangat din sa kanilang buhay.
12: Bukod ba dito, magkakaroon din ng mga Blue Economic Zone na magbibigay insentibo sa mga negosyo na magtayo ng tanggapan sa piling lugar na inaasahan ding bubuo ng maraming trabaho. Oportunidad din ito para magamit ang potensyal ng mga yamang dagat sa West Philippine Sea.
13: Ay magiging maganda para magkaroon tayo ng mas aggressive na economic and commercial activities dun sa West Philippine Sea, di ba? Kasi sa ngayon, dahil nga dun sa national security concerns natin, medyo nalilimitahan ang pwede natin gawin sa West Philippine Sea.
12: Ako si Naomi Tivuso ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Naging emosyonal si Senador Pia Cayetano nang sumagot sa mga naging pahayag ng kapwa senador kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado noong isang linggo. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela?
14: Christian, matapos ang isang linggo ng nangyaring kaguluhan dito sa Senado, nais ng ilang mga senador na pag-usapan ang insidente at siguruhin na hindi na ito mauulit. Halos isang linggo na ang nakalipas pero hindi pa rin mapanatag ang kalooban ng ilang mga senador kaugnay sa naganap na putukan sa loob ng mataas na kapulungan.
15: Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President?
14: Ito ang mga katagang nagdala kay Senator Pia Cayetano na maging emosyonal bunsod ng nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Naging emosyonal si Cayetano nang marinig ang privilege speech ni Senator Lisa Ontiveros.
16: And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
14: Pero paglilinaw ni Ontiveros, hindi niya kinikwestiyon ang mga pinagdaanan ng mayoriyang nasa Senado nang nangyari ang kaguluhan, kundi ang mandato at aksyon ng Senado matapos ang insidente. Dahil sa kabi-kabilang sentimiento sa insidente, napagkasunduan ng mga senador na sa Lunes na ito pag-usapan at dalhin sa plenaryo.
3: Christian, kaugnay pa rin noong insidente noong May 13 na muling iginiit ni suspendidong USAA Chief Mau Aplasca na noong mga panahon na iyon ay under attack talaga ang Senado. Anya, maglalabas rin sila ng hiwalay na kopya ng CCTV footage. Samantala, sa mga panahon namang ito ay nagkakaroon ng All Centers Caucus kung saan kanilang pinag-uusapan yung magiging kalendaryo ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. At yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Christian.
6: Maraming salamat, Angela Babad.
10: Pag-usapan naman natin ang mga latest developments ngayong araw. Makakausap natin si Professor Paulo Tamase ng University of the Philippines College of Law. Magandang gabi po, Professor Tamase.
17: Magandang gabi din sa inyo, Nina, at sa inyo mga taga-subaybay.
10: Professor, unahin natin ang Korte Suprema. Hindi naglabas ng TRO para sa pagpipigil ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Ano po ang ibig sabihin nito? Kahit saan ba pwede nang arestuhin si Senator Bato?
17: So normally, kapag nag-deny no, ng TRO ang isang korte, ibig sabihin nun ay hindi pinipigilan yung panig na respondente doon sa application para sa isang TRO. So normally, pwede na sanang magpatuloy no, nung planned na action yung panig na yun. In this case, yung executive department sa pag-aaresto. Siguro ang caution ko lang ay hindi pa kasi lumalabas yung resolusyon ng Korte Suprema. So marahil mayroong lingwahe o language ng actual resolution no, na baka dapat tignan muna sa Lunes bago siya arestuhin. That said, medyo unusual din yung ginawa ng Korte today na naglabas kasi siya ng TRO via or denial via press release na hindi nagpapaliwanag. Kadalasan sa press releases ng Korte may kaunting paliwanag din kung bakit ganito yung ruling niya. So medyo hindi din tayo sigurado sa kahihinatnan nito.
10: So medyo malabo. Kahit na nagsabi ng TRO, hindi natin alam kung ano ba ang ibig sabihin talaga nitong TRO na ito. Paano kaya kung nasa loob pa ng gusali ng Senado si Senator Bato? Maaari pa rin po ba siyang maaresto?
17: Well, kung nasa loob siya ng gusali, no? Then makuulit na naman yung nangyari noong Lunes kung saan essentially may standoff between yung Senado na nag-claim ng protective custody laban sa kanya at yung mga ahente ng executive department na sinusubukan siyang arestuhin. So yung, to be clear, no, yung pag-deny ng TRO, kahit papaano, nalinawan yun na hindi natin ina-expect yung Korte Suprema na pipigilan yung aresto at least in the next few days until lumabas yung decision niya dun sa kaso, yung pinal na decision. Pero mahalaga talaga sa mga ganitong bagay yung lengguwahe nung lalabas na resolusyon sa Lunes. So baka isa yun sa mga bagay na kailangan natin ng tabayanan.
10: Oo, okay. Ito naman pong issue kay Senator Robin Padilla. Inilabas na ang video ng kanyang pagtulong kay Senator Bato. May naging paglabag ba si Senator Robin sa pagtulong kay Senator Bato?
17: Unahin ko na pong sabihin no, na disappointing yung nangyari na iyon. I think ang expectation natin sa ating mga senador ay hindi magpipigil ng enforcement ng isang warrant or mga criminal na proseso. Ngunit hindi dahil disappointing o hindi desirable yung nangyari ay criminal siya kaagad. So ang tanong kasi kadalasan ay mayroon bang obstruction of justice? At bagaman mayroon sigurong kaso na pwedeng ibuo yung DOJ laban dito o yung appropriate na opisina laban dito, nauunawaan ko rin na madaming potentially na depensa si Senator Robin kung in case makasuhan to. No? Hindi ganun kalinaw doon sa batas na iyon kung nag-a-apply siya sa mga international crimes or mga krimen na nangyayari sa or nasasaklan sa international court. And therefore, hindi ibig sabihin na, no, na hindi siya criminal ay hindi naman masama yung nangyari. It's just that hindi natin siya, no, baka hindi lang siya mag-prosper sa ating mga korte.
10: So hindi siya kasi may naririnig tayo, sinabi, obstruction of justice, harboring a fugitive. So hindi natin siya pwedeng kasuhan ng ganon?
17: I think sa PD 1829, pwede naman ho siguro, no, hindi lang ganun kalinaw yung kaso. So, depende yan sa ebidensya na maipapakita ng mga partido at doon sa legal arguments na, na may lalahad nila sa korte. Dahil nga, mayroong vagueness ng kakaunti doon sa lengguwahe ng PD 1829. Siguro maganda din banggitin na mayroong obstruction of justice na provision din sa Rome Statute. No? So, pero yung issue na yun kasi ay sa para sa ICC mismo or sa kanila ililitigate yung kaso na yun at hindi sa mga korte natin.
10: So, pwede palang walang pananagutan si Senator Robin. Pwede niyang, you know, malusutan o madepensahan ang kanyang sarili sa nangyaring sinasabi ng ibang pagtulong niya sa pag-alis ni Senator Bato.
17: Hindi naman po siguro walang pananagutan, no? Wala pa siguro kriminal na pananagutan. Sinasabi ko lang po na may posibilidad talaga na makahain siya ng depensa para dito. Pero ultimately, dahil senador siya, dapat yung mga botante ko tayo mismo, nag-iisip din tayo kung dapat ba ang mga binoboto natin, o gusto ba natin na yung mga binoboto nating senador ay tumutulong sa mga pag-escape na ganito. Tama ko ba yung ginawa ng ating senador na binoto? No? So yun po, ibang klaseng pananagutan din naman yun. And I think, you know, pagdating dito kasi sa mga matataas nating official, doon tayo mismo nagkukulang. Kadalasan naghahanap tayo ng solusyon sa korte. Pero madami actually pamamaraan upang mapanagot pa rin sila.
10: Totoo po ba yung nabanggit nyo kanina or kamakailan sa isang forum na technically pwedeng payagan ng internal rules ng Senado ang participation via video or Zoom, for example, ni Senator Bato? So pwede siyang bumoto, pero what if now he is considered a fugitive? Sinasabi na pugante siya. Ano yon? Kahit sabihin natin technically pwede, pero pugante siya, paano po yon?
17: So, dalawang pabilis ko siguro na bagay. No? Una, yung pamamaraan ng pagboto at pakikilahok sa mga proceedings sa Senado ay ultimately call ng Senado mismo. Bilang sila mismo ang gumagawa ng kanilang internal rules o yung internal nila na palatuntunan. Ngunit, importante din siguro alalahanin na sa impeachment kasi may pagkasagrado yung ginagawa ng mga senador. For one, no, hinihingi po silang o nire-require silang sumumpa ng ikalawang beses sa impeachment, no? Aside pa dun sa panunumpa nila na ginawa nila noong naging senador sila. So parang ang question sa saligang batas ay mas solemn itong gawain na ito. So dapat pag-aralan ng mabuti ng Senado kung kaya ba nila i-maintain yung solemnidad ng proseso kung via online lang ang participation or pagboto ng isang senador. Pangalawa po, hindi pa rin po kasi nalulumpa si Senator Bato at this point. So whether fugitive po siya or hindi, hindi technically baka hindi po siya pwede mag-participate sa impeachment trial hanggang makanumpa po siya ng maayos.
10: Okay, and last question po. Paano kaya natin mape-prevent ang isang scenario kung saan itong mga co-equal branches of government, let's say the House, the Senate, the Supreme Court, end up in a, for example, massive deadlock or constitutional crisis dahil sa magkakaibang interpretasyon sa batas?
17: So sa ating sistema po, ang final word naman po talaga ay ang Korte Suprema. No? Hindi po ibig sabihin nun na ang Korte Suprema ang pinakamahalagang sangay ng pamahalaan o pinakamakapangyarihan. Ibig sabihin lamang na sa disenyo ng ating sistema, kung may hindi pagkakasundo ang mga sangay ng pamahalaan, sila po ang last word. But that said, no, minsan hindi din satisfied yung ibang branches of government sa ginagawa ng Korte Suprema. Nakita natin yan especially in the last few years. So, ang pinaka-importante po para sa ating mga sangay ay isipin muna kung ano po ba yung makabubuti doon sa larger na sistema imbis po na nag-a-assert po lagi ng kanilang kapangyarihan. No? Yung statesmanship po na yun, alam ko po parang palabok lang huminsan na ginagamit. But actually, seryoso po talaga na duty yun sa mga sangay. Pangalawa po, mahalaga po lagi sa ating mamamayan at mga institusyon ng diagonal accountability, mga media, mga paaralan na makinahok pa rin sa mga public na usapan. Kasi kung nakikita po natin yung last 2 weeks, mula doon sa kaguluhan last week hanggang sa kaayusan, relatively ngayon itong linggo na ito, mukhang nakikinig po yung mga sangay natin sa ating mamamayan.
10: Alright, maraming salamat, Professor Paolo Tamase ng University of the Philippines College of Law.
6: Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang panukalang batas na naglalayong gawing kuryente o fuel ang mga basura sa bansa. Ang House Bill 6683 o Waste Treatment Technology Act na inihain ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ay nagtataguyod ng mga makabagong paraan ng pagpoproseso ng basura. Ito ay para matugunan ang lumalalang suliranin ng solid waste habang nakakalikha ng enerhiya Sa ilalim ng panukala, gagamit ng waste-to-energy technology na magkoconverta ng basura sa kuryente o alternatibong panggatong. Mayroon din itong mga mekanismo para masigurong ligtas ang operasyon sa kalikasan, kabilang ang paggamit ng mga sistema na susubaybay sa emissions. Maglalaan din ng suporta at mga incentive para sa mga lokal na pamahalaan para makapagtayo ng pasilidad para sa waste treatment.
10: Balitang showbiz muna tayo mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho. Hi, Jai!
18: Hi, Miss Nis! Hi, Christian! Hi sa lahat ng ating mga karangkada. Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Nakasama natin ang kapamilya, supreme idol at blockbuster superstar Daniel Padilla sa isang event kamakailan, at agad din natin inalam ang mga detalye ng kanyang mga bagong proyekto. Pati na nga ang say niya sa pagpasok ng kapatid na si Lela Ford sa showbiz. Alamin natin lahat ng detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives. Inalam natin mula mismo kay Daniel Padilla ang masasabi niya na mula noon at magpahanggang sa ngayon, mainit at tila hindi pa rin nagbabago ang hiyawan at pagtanggap sa kanya ng kanyang mga tagahanga.
19: Siyempre, very thankful sa lahat ng nagmamahal ng patuloy. At maraming pang aabangan ang mga tao sa atin.
18: Sa naging panayam kay Daniel Padilla, nadula sa pagsagot ang aktor sa bagong proyekto na kanyang pinaghahandaan. Tila nga tama ang hinala ng mga fans na magkakaroon ng Incognito 2. Sino
20: ka ba? Yeah, alam mo yung usapan sa kapitin ng Incognito 2. Pinuloy na ka na niyan. Meron pa rin, same place, same time.
18: Samantala, diretsahan at game na game naman na nag-share si DJ P ng kanyang naging paggabay at pagsuporta sa pagpasok ng bunsong kapatid na si Lela Ford. Sa panayam, tahas ang sinabi ni DJ P na wala siyang nilabas na kahit anong pera para ipanalo ang kapatid, at sinabing sa pagiging totoo ng kanyang kapatid kaya naman proud siya sa ipinakita nito habang nasa loob ng bahay ni Kuya.
19: Ngayon na nagsisimula siya, marami pa siya may experience. Diba? I'm just very proud of her now, kung paano niya dali ng sarili niya, kung paano siya sa mga kasama niya, at kung paano niya atakin itong trabaho na to.
18: At yun muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo, Nina and Christian.
10: Uy, Jai Ho, I love it na color coordinated tayo, di ba?
18: Wala sa GC si Christian.
10: Yun na. Salamat, Jai Ho.
18: Salamat.
6: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang drainage project sa Araneta Avenue para sa programa ng kanyang administrasyon na Oplan Kontrabaha. Narito ang reporta. Habang bumabaha ng mga issue sa politika, business as usual pa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at personal na tinutukan ang mga problema sa literal na baha sa Maynila. Tuwing umuulan sa Araneta Avenue, Quezon City, ganito ang sitwasyon. Umaalingasaw ang masangsang na amoy dahil sa naggalat na basura bunsod ng baha. Kaya bilang paghahanda, mismo ang Pangulo ang nagsagawa ng inspeksyon sa ongoing drainage project. Bahagi ito ng programa ng kanyang administrasyon na Oplan Kontrabaha.
21: Dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig.
6: Kabilang sa proyekto ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig, pagsasaayos ng mga drainage system, at pag-upgrade ng pumping station upang mabawasan ang tsansa ng pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga lugar na madalas bahain. Pinondohan ang proyekto ng halos 500 milyong piso sa ilalim ng Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Nagsimula ito noong Marso 2025 at target na matapos sa susunod na linggo.
21: So these are the strategies that we're employing. Isang-isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find the way to flood control.
6: Bago umalis, nakipag-usap din si Pangulong Marcos sa ilang residente sa lugar at tiniyak sa kanila ang patuloy na hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang flood control sa kanilang komunidad.
10: Isa ka ba sa mahilig mag-museum hopping? Pwede nang bisitahin ang Museo del Galleon kung saan tampok ang ating pagkakakilanlan bilang isang maritime nation. Alamin natin ang detalye sa umaarangkadang balita ni Justine Ignacio.
0: Real-life experience ang hatid ng museo na ito sa Mall of Asia sa Pasay City, ang Museo del Galleon. Dito, tila babalik ka sa nakaraan para pasukin ang kasaysayan ng Manila-Acapulco Galleon Trade na nag-ugnay sa Asia, Amerika at Europa sa loob ng 250 years. Pero higit pa sa kalakalan, layo nitong ipakita na ang Pilipinas ay sentro ng globalisasyon noon pa man. Ayon kay Managing Director Victor Helano, mahalagang maipakita ang papel ng mga Pilipino sa likod ng dambuhalang galyon na ito.
1: And many people see this history as very Spanish, but the truth is the Philippines was at the center of that because 80% of these ships were built in the Philippines and most of the crew sailing the ships were also Filipino. And we think that's an important story to tell.
22: Andito ako sa main deck ng galyon kung saan dito sa taas makikita nyo ang helm o yung timon. Ito yung pinakamanibela ng galyon. Kung mapapansin nyo rin ay may nakapaikot na LED screen dito na naka-flash yung night sky, yung mga stars. At na tila magbibigay sa'yo ng real life experience na kapag nandito ka, para kayong umaandar.
0: Pero alam nyo ba na 176 sa 181 na naitalang galyon sa kasaysayan ay binuo sa mga shipyard sa Cavite at Bagataw gamit ang ating mga native hardwood gaya ng Nara at Molave. Sa ikalawang palapag ng galyon o ang gun decks, mayroong mga interactive display kiosk. Ituturo sa iyo nito kung paano gamitin ang kompas na nagsisilbing GPS nila noon. Maituturo rin kung paano bumuo ng galyon. Kung may isang mahalagang mensahe na nais ipahatid ang museo.
1: It would be that we have been and continue to be a very important part of the global economy. And we just want to show our importance in global history and even in global commerce today. And we want everyone that visits the museum to be very proud to be part of that heritage.
0: 675 pesos ang entrance fee ticket para sa mga adult, habang may special rate sila na 275 pesos para sa mga public school students at teachers. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
10: Mabisita nga yan, no? Ang gandang puntahan, lalo na kung kasama mo yung mga chikitin. No? Maraming matututunan.
23: At sabi nyo kanina.
10: Oo nga eh. Talagang, yes. Yung suit ko po ngayon, noong unang panahon, itong fabric na ito na ginagawa ng ating mga weavers po, no? Ay ginamit na layag or sails ng mga galyon o yung mga malalaking barko. Dahil matibay siya, tsaka yung ganyang klaseng nakakalula, nakaka-confuse na ano ay para ma-confuse daw yung mga espiritu noong unang panahon. Kaya sabi ko nga sa'yo, I'm wearing our heritage. Ayan. Ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Mia Corpus.
6: Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Vascones para hindi mahuli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
24: Arangkada Balita.
25: Para bang walang nangyari? Na para
15: para bang hindi na bastos ang ating institusyon.
16: Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin.
2: Mga senador, nag-focus para talakayin ang schedule ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Barangay Tanod, nabibili lang ng ulam, patay. Sa pamamaril, tindera na damay. At gabi-gabi lang mall shows ni Donnie at Belle, dinubog!

0: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kaugnay sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Ibinasura ng kataas-taasang hukuman ang hiling na TRO ni Senador de la Rosa. Layon sana ng TRO na pigilan ang mga ahensya ng gobyernong arestuhin ang senador sa gitna ng arrest warrant mula sa ICC. Live mula sa Korte Suprema sa Maynila, nagpapatrol Adrian Ayalin. Adrian, ang ibig sabihin ba nito ay pwede nang arestuhin si Senador Bato?
1: Alam mo, Alvin, ayayan nga ang napakalaking tanong kasi kaninang hapon, isang pahinang pahayag lamang ang inilabas ng Korte Suprema tungkol sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senador Ronald de la Rosa. Walang mahabang paliwanag tungkol sa implikasyon nito dahil wala yung buong kopya ng resolusyon. Ang talagang tiyak lamang, denied yung TRO request ni de la Rosa. Layon ng hiling na Temporary Restraining Order ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang mga law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at Department of the Interior and Local Government sa pag-aresto sa kanya. Ngayon, dahil tinanggihan ang paglabas ng TRO, pati hiling na status quo ante order, masasabing walang pumipigil, walang balakid o walang hadlang mula sa Korte Suprema para sa pag-aresto kay de la Rosa at paglilipat sa kanya sa International Criminal Court. Sa hiling kasi ni de la Rosa na TRO, bukod sa pagtutol niya sa pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng ICC para sa mga kasong crimes against humanity, humingi rin siya na pigilan ang rendition o pagsuko sa kanya sa The Netherlands. Ang naging botohan ng Korte Suprema sa kanilang special session ngayong umaga, siyam kontra sa paglalabas ng TRO, lima pabor at isa ay maaring nag-abstain, nakalive o hindi lumahok. Hindi pinangalanan ng Korte kung sino sa mga maestrado ang bumoto ng pabor o hindi o nag-abstain. Pero sinabi nitong sa Lunes ay isa sa publiko nito ang buong resolusyon, pati ang mga opinyong sumusuporta at tumututol dito. Bukod sa hiling na TRO, maraming legal na issue na inihain si de la Rosa sa Korte Suprema tulad ng constitutionality ng ICC arrest warrant at jurisdiction ng ICC, habeas corpus at iba pa. Pero ayon sa Korte Suprema, ang dinesisyonan lang muna ay ang hiling para sa interim relief tulad ng TRO. At ang mga main issue ay re-resolbahin pa ng korte. Nanindigan naman ang palasyo na valid ang arrest warrant laban kay de la Rosa.
2: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida.
1: Samantala, ayon sa abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion, nire-respeto nila ang pasya ng Korte Suprema at pinanghahawakan nila na hindi pa nito sakop ang merito ng kaso at hindi pa ito ang pinal na desisyon. Maghahain din sila ng motion for reconsideration at handang gamitin ang iba pang legal na remedyo para sa kanilang kliyente.
0: Alvin, hinihintay pa natin ang tugon, ang pahayag ng Department of Justice, particular na nga si Secretary Frederick Vida. Narinig naman natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro, ipinasa niya yung bola sa DOJ. Marami tayong tanong sa DOJ pero hindi pa rin sila sumasagot at yun nga, marami nga kailangang linawin, lalo na ang DOJ kasi sa ilalim nito ay yung NBI o ang National Bureau of Investigation na alam naman natin ay may hawak ng ICC arrest warrant at nagtatangka nga sila na isilbe yung arrest warrant laban kay de la Rosa. So yan yung mga tanong pa na hinihingi natin sagutin ng Korte Suprema at ng Department of Justice dito sa Padre Paura. Alvin?
3: Adrian, ito theoretical. Kung sakasakaling arestuhin ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa, sila ba ay makukontempt ng Korte Suprema o hindi naman?
0: alam mo, yan nga, yung talagang malalaman lang natin yung sagot na dyan ay kapag talagang ginawa iyan. Dahil sa ngayon nga ay bulag pa rin tayo, hindi natin alam kung ano talaga yung parameters, yung detalye ng pagsasabi ng Korte Suprema na may TRO. Basta yun nga ay denied yung TRO na magtitigil sana sa mga government agencies. Pero talagang hindi nila sinabi tahasan na go ahead, arrest De La Rosa. Walang ganun. Ang sinasabi lang nila ay denied ang TRO. Kaya marami pa talaga ang tanong, marami pa lang talagang tanong na nanghihingi ng kasagutan mula sa Korte Suprema at sa Department of Justice. Yun nga, ang tanong din kasi ay ano yung magiging aksyon ng mga government agencies. Yung mga respondent kasi dito, yung NBI, yung PNP, yung DOJ, DFA at iba pang mga ahensya ng gobyerno, sila talaga yung maaari na magsilbi ng arrest warrant. So yun yung hinihintay natin, kung sila ba ay a-action agad yung ganito pa lamang yung desisyon ng Korte Suprema, o hihintayin pa talaga nila yung magiging paliwanag ng Korte Suprema, lalo na sinabi nga ni Attorney Torion ng Torion and Partners ng mga abogado ni De La Rosa na magsusumite sila ng motion for reconsideration. Pag ganun ba ay hihintayin din ng mga law enforcement agencies? Yan yung mga tanong na hinahanap pa natin yung kasagutan, Alvin.
3: Isa na lang, Adrian, at sabi mo ang desisyon ay 9-5-1. So ano naman yung argumento ng lima na hindi dapat mag-issue ng o dapat mag-issue ng TRO pabor kay De La Rosa?
0: Yan nga yung kumbaga kating-kati tayo na malaman mula sa Korte Suprema kung ano yung mga naging argumento nitong siyam na nag-dismiss doon sa o nag-deny doon sa TRO at doon sa lima na nasa kabilang panig. Ang hinihingi nga rin natin sana sa Korte Suprema ay yung pangalan ng mga mahistrado na nagdesisyon na ito. Pero ayon sa Korte Suprema ay sa Lunes pa yan doon sa resolusyon na kanilang isa sa publiko. Alvin.
3: Maraming salamat, Adrian. Ayalin, irerekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang pagsasampa ng reklamo laban sa suspindidong Senate Sergeant at Arms na si Mawa Plasca at dalawa niyang tauhan kaugnay ng nangyaring putukan sa Senado noong nakarang linggo na papatrol Karen De Guzman.
4: Bago mangyari ang putukan sa Senado noong May 13, nakuha na ng video si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na tinipon ng mga security personnel sa loob ng Senado. Inutusan umano ni Aplasca ang grupo na mag-lock and load dahil may aarestuhin umano sila sa labas ng Senado.
5: If you will see dito, parang yung mindset, parang may bias ka na may encuentro mangyayari. Itong situation na to, started here, na pwede sanang tumawag ka muna sa kasama na. What is happening from the other side?
4: Nakumpirma sa CCTV na wala sa loob kundi nasa labas ng gusali ng Senado ang dalawang tauhan ng NBI na nagbabantay noon sa may GSIS. Nakitang pinaputukan sila ng baril ni Aplasca at ng dalawa pang tauhan ng OSAA. Hindi naman nakipagsagupa sa OSAA ang mga ahente ng NBI, taliwas sa pahayag na may nangyaring pag-atake sa Senado.
5: We call this one panic firing. You assume na nilulusob kayo. Because continuous yung volume of fire, ang impression na dumating is ang daming mga may lumulusog na wala pong lumusog.
4: 44 na basyon ng bala ang natagpuan na soko sa loob ng Senado. Lumalabas sa investigasyon ng CIDG na taliwas sa Private Security Services Industry Act ang ginawang pagpapaputok ng Senate Security.
5: There are 6 stages na kailangan nila munang i-observe before the use ng lethal force. Hindi po kasama dito sa Republic Act na to ang paggamit ng warning shot. Even sa Police Operational Procedure sa Philippine National Police, hindi po kami inaalam na magkaroon ng warning shot.
4: Dahil dito, irerekomenda nila ang pagsasampa ng reklamo sa DOJ laban kay Aplasca at dalawa niyang tauhan. Plano rin ng NBI na sampahan ng reklamo si Aplasca.
5: We will be transmitting our findings sa Department of Justice po. It is up to the Department of Justice to reassess po yung ano namin, yung findings namin. May mga ongoing investigation pa po kasi kami. Kasama sa investigation investigation namin is who fed General Aplasca the wrong information.
6: Pero consult yung legal namin, tapos consult also the DOJ kung ano po yung magandang action doon po sa nangyari niyan based on the evidence gathered. This is a redemption to me, no? Invalidated my position since day one. Very consistent po na wala talaga po kaming ginawang ganun.
4: Samantala, hindi naman sumipod sa sabpina ng CIDG si Aplasca nitong Martes. Tangi ang kanyang abogado lang ang humarap na nagsuko ng kanyang baril para isa ilalim sa ballistic examination. Karen de Guzman, ABS-CBN News.
7: Nanindigan ang suspendidong acting sergeant at arms ng Senado na sila'y inatake noong 13 ng Mayo. Naging emosyonal naman si Senator Pia Cayetano nang ilahad ang nangyari sa kanila nang magkaputukan sa Senado. At live mula sa Senate, nagpapatrol Victoria Tulad. Victoria, ano ang basihan ni retired Police Major General Mau Aplasca para igiit pa na under attack ang Senado?
8: Karen, tama yan. Sinabi nga ni suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na patutunayan nila na talagang under attack ang Senado noong May 13, pero hindi pa siya nagbigay ng detalye tungkol dyan. Samantala, naglabas ang Malacanang ng CCTV footage kung saan kita si Senador Ronald Bato de la Rosa noong siya'y umalis sa Senado noong May 14 kasama si Senador Robin Hood Padilla.
9: Hindi natitinag ang suspendidong acting Sergeant at Arms ng Senado na si retired Police Major General Mau Aplasca sa pag-iit na inatake ang Senado noong Miyerkules, May 13. Taliwas ito sa inanunsyo ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police sa Malacanang nitong Martes na lahat umano ng ebidensya ay ipinapakita na hindi under attack ang Senado.
10: It's their own version, but officially the Senate will.
9: The Senate will
10: answer all of these questions. But, I have no authority. The Senate President.
9: But you maintain, sir. You maintain that you were under attack. The Senate was under attack.
10: You saw the videos.
9: So you maintain. Pinaninindigan niyo yan, sir.
10: Excuse me.
9: Sabi pa ni Aplasca, spliced o pinutol ang mga ipinakitang video.
10: We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
11: What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying?
10: Sabi nila, walang atak. But soon, we will all...
9: Pero ano yung nawala? Ano yung
10: Pinabulaanan
9: din ni Aplasca ang pahayag ng DILG at PNP na tatlong beses siyang nagpaputok ng warning shot. Anya, isang warning shot lang ito. Hindi pa humarap sa PNP CIDG si Aplasca. Pinayuhan umano siya ng kanilang abogado na humingi ng extension dahil hindi pa sila handa. Tinalakay rin sa session ngayong Miyerkules ng hapon ang nangyaring barilan.
12: Halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari.
9: Binatikos ni Senador Pia Cayetano ang pahayag ni Ontiveros at naging emosyonal.
13: Siguro po, para sa inyong mga wala dito,

0: speaking about our institutional posture.
1: Thank you for
0: our
1: that.
0: Grief as senators is valid, but our mandate requires action.
2: So, si Senator Erwin Tulfo ipinaliwanag na walang kinalaman ang mga minority senator sa insidente, taliwas sa kumakalat na mga alegasyon.
3: Naturally, members of the minority who were no longer part of those internal deliberations eventually went home, Mr. President. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence.
2: Samantala, inilabas ng Malacañang ang CCTV footage na nagpapakitang umalis ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng May 14. Sa isang kuha, makikita si Senador Robin Hood Padilla na naglalakad bandang alas 2:30 ng madaling araw. Sinundan siya ng isang babae at ni de la Rosa na nakakap at jacket. Matapos ng isang minuto, nakita si Padilla sa parking ng Senado kasunod si de la Rosa at ang babae. Sumakay sila sa puting sasakyan ni Padilla na agad ding umalis ng Senado. Kabilang ang mga CCTV footage na ito sa ebidensyang isinumite ng PNP sa Department of Justice. Ayon sa DOJ, ibang paraan ang kanilang ginagamit sa paghahain ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa kumpara sa nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
4: While we do recognize na valid yung warrant, that one thing is for sure, the government exercised restraint in effecting it.
2: Pero ang mga abogado ni De La Rosa nanindigan na hindi pwedeng ipatupad ang ICC warrant sa Pilipinas.
5: Suffice it to state that it may qualify even as kidnapping, no? Attempted kidnapping. Kasi nga po, hindi sumusunod po sa procedure natin dito sa Pilipinas. It has to be the Philippine court warrant of arrest that would bind Senator Bato de la Rosa.
2: Ayon sa isang source ng ABS-CBN News, sinabi ni de la Rosa na susuko siya kung ang ihahain sa kanya ay warrant of arrest mula sa korte sa Pilipinas, hindi ang warrant mula sa ICC.
6: Karen, naghain naman ng resolusyon si Senador Rafi Tulfo para hikayatin ang Office of the Sergeant at Arms o OSAA na sumailalim sa mga capacity building training program at bumuo ng operations manual. Samantala, dahil denied nga ang TRO, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian ay may basihan ang mga otoridad para arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Si Senador Robin Hood Padilla, ikinalungkot ang balita at si Senador Jinggoy Estaprada, sinabi na may legal remedies pa para kay De La Rosa. Karen?
7: Maraming salamat, Victoria Tulad.
8: Puspusan na ang paghahanda ng mga senador para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kabilang na ang pagtatakda ng schedule o calendar ng aktwal na paglilitis. Live mula sa Senado na kapatrol si RG Cruz. RG, kumusta naman ang preparasyon ng Senado?
9: Bernadette, nag-caucus o closed-door meeting nga ang lahat ng mga senador, mapa minorya man o mayorya, para pag-usapan ang kalendaryo o schedule ng paglilitis sa pangalawang pangulo. Pero saglit din itong naungkat sa plenaryo kanina. Sa plenary session, bago ang all-member caucus ngayong Miyerkules, humilit si Senator Erwin Tulfo na isapubliko ang mapagkakasundo ang kalendaryo ng impeachment trial.
3: I move that we... The calendar, the schedule of this impeachment trial be published so that the public would know, because they are really interested and they're waiting.
10: Mr. President,
11: there's no objection. The motion that we publish the calendar, there's no objection, so it's carried.
9: Sa caucus, inaasahang ilalatag ng Senate Secretariat ang karanasan ng Senado sa mga nagdaang impeachment trial nila dating Pangulong Joseph Estrada, dating Chief Justice Renato Corona. May tandya rin ng Secretariat kung ilang araw ang aabutin mula sa pagpapadala ng summons hanggang sa masagot. Kanina sinabi ni Cayetano na may hanggang June 1 si Vice President Sara Duterte para ihain ang sagot sa Articles of Impeachment matapos niyang matanggap ang summons kanina. Alinsunod yan sa rules ng Senado na may 10 calendar days ang isang impeached official na tumugon sa summons ng Senate Impeachment Court pagkatanggap nito.
11: The last day would ordinarily fall on Saturday, 30 May 26. However, since the last day falls on the Saturday, the period shall not run until the next working day. Accordingly, the deadline for respondent to file her answer is on Monday, 01 June 2026.
9: May 5 araw naman ang prosekusyon na sagutin ang sagot ni Duterte. Hinikayat ni Cayetano ang makasamahang bigyang prioridad ang usaping ito.
11: Because we have to discuss

0: vis-a-vis the legislative calendar, vis-a-vis the committees, committee hearings, and the session.
1: The only tricky part really is when we have the impeachment during session days.
2: Patuloy naman ang balasahan sa committee chairmanship sa Senado matapos ang palitan ng liderato noong nakaraang linggo. Si Senator Pia Cayetano, ang kapalit ni Senator Panfilo Lacson na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control scandal. Nadagdag kay Senator Rodante Marcoleta ang Committee on Justice and Human Rights kapalit ni Senator Francis Pangilinan. Siya rin ang kinatawan ng Senado sa Judicial and Bar Council na sumasala sa mga itatalaga ng Pangulo sa Hudikatura. Balik Senate Foreign Relations Committee si Senator Amy Marcos na kinuha sa kanya ni Senator Erwin Tulfo. Balik naman kay Senator Robin Hood Padilla ang Committee on Constitutional Amendments na may jurisdiction sa Chacha. Kay Senator Camille Villar pa rin ang Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change, pero dagdag ang Committee on Government Corporations and Public Enterprises na dating kay Senator Mark Villar. Si Senator Mark Villar na halal na kahapon ang Committee on Finance na mangangalaga sa budget ng bayan. Binati naman ni dating Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian si Senator Mark Villar, sabay panawagang ituloy ang reformang sinimulan niya.
3: Bernadette, hindi pa rin nawawala ang ugong na panibagong palitan na naman sa Senate Presidency, pero kanina ay walang nagpa-interview ng senador tungkol dito. Bernadette?
4: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz. Patay ang isang barangay tanod matapos pagbabarilin habang bumibili ng ulam sa Dasmariñas, Cavite. Patay din ang tindera ng ulam matapos naman madamay sa pamamaril. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
5: Sa CCTV footage, may kita ang lalaking ito na naka-helmet na nag-aabang sa tapat ng barangay hall ng Emmanuel Verdago 1, Dasmariñas, Cavite nitong Lunes ng umaga. Sinundan niya ang barangay tanod na umalis habang minamaneho ang tricycle para bumili ng ulam. Nang makarating sa Cluster N ang tanod, bumaba na ito sa tricycle habang makikita ang nakasunod na rider na ipinarada ang motorsiklo at tumakbo na may bit-bit na baril papalapit sa tanod. Akmang bibili pa lang ng ulam ang barangay tanod nang walang habas na pagbabarilin ng lalaki. Agad na natumba ang barangay tanod matapos magtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nadamay ang tindera ng ulam na tinamaan ng bala sa ulo. Dead on the spot ang dalawang biktima. Mabilis namang tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Sa backtracking sa CCTV, kapag alamang nagmanman muna ang suspect sa paligid ng barangay.
6: Base sa aming CCTV na pinag-aralan namin, parang bago mag-alas 6 ay umiikot na ang suspect. At bandang mga alas 8, mula 7:30 hanggang mga 8:30, tumatambay na siya rito sa malapit sa barangay hall. Ang nangyayari, tatambay, aalis.
5: Magdiriwang na sana ng kaarawan ang barangay tanod sa 24 ng Mayo habang kapapanaw lang ang mister ng tindera. Palaisipan pa sa barangay at kaanak ng tanod ang motibo sa pamamaril.
6: Wala naman pong naikukwento na merong nakaaway. Wala rin siyang pagbabanta na natatanggap. At bilang po ng barangay, siyempre kinukumusta rin po natin sila. Wala naman po silang nababanggit.
5: Nagpaabot na ng tulong ang barangay at Dasmariñas LGU sa mga kaanak ng mga biktima. Nakasuot ang suspect ng asul na long sleeve, gray na pantalon. Nasa 5'2 hanggang 5'4 ang taas at payat ang pangangatawan. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente habang patuloy na hinahanap ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Patay ang isang construction worker matapos tamaan ng steel cable mula sa nagkaaberyang crane sa isang bridge construction project sa Abra de Ilog Occidental, Mindoro. Sa video nakuha ng isang residente, nasa ibaba ng boom ang biktima at ginagabayan ng operator ng crane ng maganap ang insidente. Kita rin walang suot na personal o personal protective equipment o PPE ang biktima. Inaresto na ang crane operator na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang construction company na may hawak ng proyekto. Save the date, Blooms! Malapit malapit lang mapanood ang bagong reality series na Biniverse and Chorus. Kwento ito ng masaya at challenging na journey ng ilang Blooms of fans ng Bini na nagtagisan sa paglikha ng kanta para sa kanilang idolo. Ipasisilip din ang proseso kung paano pinakinggan, kinilatis at pinili ng walong girls ang mga kanta na posibleng maging next single nila. Pero hindi lamang ito isang songwriting competition ha, kundi pasasalamat din ni Naaya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena sa all-out na suporta ng Blooms sa lahat ng kanilang pinagdaanan, kabilang ang makasaysayang Coachella performance hanggang sa inaabangang selebrasyon ng kanilang ikalimang anibersaryo sa Hunyo. Ipalalabas po ang 10-episode reality series The Biniverse and Chorus simula sa Webes May 21, alas 7 ng gabi sa iWant at iWant YouTube channel.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pangulong Marcos sininspeksyon ang flood control project malapit sa Araneta Avenue, Quezon City. Level ng tubig sa Angat Dam patuloy na bumababa. At ilang pangunahing kalsada sa Tacloban City nalubog sa baha. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
9: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ka! Kaya pa din yan!
15: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
16: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to! Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
17: ikaw ang liwanag sa
16: dilim. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
8: TV Patrol sa DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Tanggap po tayo ng mga ulat mula sa ating mga Radyo Patrol. Simbahang Katolika na nawagan sa mga leader sa mundo na pairali ng dialogo sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
19: Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ng panalangin at kapayapaan sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Ito ang binigyan diin ng kalipunan ng mga obispo pagkatapos ng kanilang permanent meeting ngayong araw. Ayon sa CBCP, ramdam na sa Pilipinas ang epekto ng sigalot sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng langis, transportasyon at iba pang pangunahing higit, maging ang matinding epekto ng digmaan sa mga sibilyan lalo na sa mga OFW at kanilang pamilya. Kaya hinimok ng mga obispo ang mga leader ng mundo na pairali ng dialogo, isaktahasan at labanan ang galit, paling impormasyon at pagkakawatak-watak. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol Bert Dizon. Samantala, hiling na temporary restraining order para ipatigil ang kontrata ng isang foreign contractor sa LTO na kabinbin pa rin sa Korte Suprema. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
20: I mean,
19: nakabimbing pa rin ngayon sa Supreme Court ang petisyon ng Office of the Solicitor General na tuluyang ipawalang pisa ang kontrata ng LTO at ng foreign IT contractor na Dermalog kabilang na ang hiling na TRO para makatigil ang implementasyon nito. Kasunod nito, kinalampag ng civic group na Plag Maharlika ang National Bureau of Investigation para magsigawan ang agaring investigasyon kaugnay sa umunibanta sa national security matapos mabunyag na kontrolado umano mula sa Malaysia ang computer system ng driver's license ng LTO. Sa liham na iniyay ni Flag Maharlika Director for Community Affairs Salvador Piamonte kay NBA Director Attorney Melvin Matibag, dinirig ng grupo ang malalimang cybercrime at counterintelligence investigation sa usapin patay umano sa resolusyon ng Office of the Ombudsman noong 2022 kung saan nakasad sa ulat ng LTO Management Information Division na hawak umano ng Dermalog ang buong kontrol sa driver's license, inventory, and printing application modules. Ayon sa grupo, posibleng magamit umano ito sa pag-print ng peking lisensya o lisensyang hindi na itatala sa sistema ng LTO kahit nasa labas ng bansang operator. Ibinigay din ng umano na kailangan pang humingi ng paintulot sa empleyado ng Dermalog na nasa Malaysia kapag may paglilipat ng supply ng plaka o card sa pagitan ng mga sangay ng LTO sa Pilipinas. Nakatakda rin sila magsampan ng reklamo sa National Privacy Commission kaugnay ng umano'y paglabag sa Data Privacy Act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMN.
12: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
13: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang flood control project sa Quezon City. Nangako ang Pangulo sa mga residente na mababawasan ang pagbaha sa lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng DPWH sa ibang ahensya para mapanagot ang iba pang sangkot sa flood control scandal. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
1: Personal na sinilip ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang ginagawang flood control project malapit sa Araneta Avenue sa Quezon City. Gusto niya kasing tiyakin na hindi na mauulit ang malalang pagbaha sa paligid nito. Lalo't konting ulan lang, inaabot na ng tubig ang mga bahay doon. Kasama sa mga ininspeksyon ng Pangulo ang desiltation para palalimin pa ang ilog at ang paggawa ng pumping station.
2: Parang ito yung ano, yung nangyayari doon sa mga coastal area na kahit na binubomba natin yung tubig, kung high tide, eh wala rin pupuntaan. Ganon din, pagka yung ilog ay napuno.
1: Humarap ang Pangulo sa mga pamilyang nakatira sa paligid ng ilog at nangakong mababawasan na ang pagbaha roon.
2: Maghuhukay pa sila ng mga...
3: Isang metro
2: pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila doon sa lupa. Isang metro pa daw. At malabang at mararamdaman na kaagad kapag tayo'y nasa tagulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan.
1: Isa lang ito sa mga proyekto para mapigilan ang pagbaha.
4: Sabi ng DPWH, itong mga nakaraang pag-ulan ay nakita na nila ang epekto ng flood control project dito sa Quezon City dahil hindi na masyado tumaas ang baha. Umaasa ang mga residente na sa dagating na tag-ulan, hindi na nila kakailanganin pang lumikas o kaya naman ay umakyat sa kanilang mga bubong.
1: Kwento ng mga residente ng barangay Damayang Lagi na sanay na sila na umaabot sa mahigit 5 talampakan ng baha kapag malakas ang ulan.
5: Konting baha lang, lagpas bubong na po yun. Nasa bubong po kami ng jeep. Wala pong kain-kain yun. Sana po, maasa po kami. Na hindi na po kami bahain ng ganun ka-grabe. Masayang-masaya po kami. Sana ma-actionan po ito.
6: Pagka talaga yung buhos ng ulan, malakas, dito hindi na madaanan talaga. Napakahirap. Nagkakaroon kami ng pag-asa na baka hindi na dito bumaha.
1: Mag-iisang taon na mula na isiwalat mismo ng Pangulo ang flood control scandal sa kanyang 2025 State of the Nation address o SONA. Ayon sa DPWH, patuloy ang pakikipagtulungan nila sa DOJ at Ombudsman para mapanagot ang iba pang opisyal na sangkot sa flood control scandal.
7: Gagawin natin yung trabaho natin para mapanagot sa tulong ng Ombudsman tsaka ng DOJ. Nakita nyo na naman, no, itong mga nakaraan, dahan-dahan nagagabas na ng DOJ at Ombudsman ng mga kaso. So tuwi-tuwi ang cooperation natin doon.
1: Walang ibinigay na pangalan si Dizon kung sino ang susunod na makakasuhan dahil ipinauubayan na umano niya ito sa ibang ahensya ng pamahalaan. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
0: Kinumpirma ng hepe ng Quality Assurance Section ng DPWH Bulacan, First District Engineering Office na walang aprobadong construction materials test report. Ang 92.8 million pesos na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, ngayong Miyerkules, kaugnay ng kasong malversation laban kina dating Senator Bong Revilla at anim na iba pa, sinabi ni Engineer Ferdinand Vergara Jr. na nireview niya ang lahat ng mga dokumento tungkol sa construction materials ng naturang proyekto at walaan niyang inaprubahang test report tungkol dito. Sa ilalim ng DPWH Department Order No. 11, bago maaprubahan ang buwanang bayad o progress billing, mandatory na may kalakip dapat na certificate ng pagsusuri ng materials. Nang tanungin kung ano, kung ang project engineer ang nag-certify ng completion rate ng proyekto, sinang-ayunan ito ni Vergara. Sa naturang proyekto, ang materials engineer ay si Emelita Huat at project engineer si RJ Dumasig na parehong kapwa akusado. Matatandaan na idineklara ang proyekto na 95.75% natapos at sinimulan ang pagpapalabas ng pondo kahit wala ang mga kaukulang dokumento.
8: Patuloy na bumababa ang nivel ng tubig sa Angat Dam na pinagkukuhanan ng supply ng tubig ng Metro Manila. Pero sa kabila nito, hindi pa rin babawasan hanggang sa susunod na buwan ang alokasyon ng Maynila at Manila Water. Ibig sabihin, walang mangyayaring water interruption dahil sa kakulangan ng supply sa gitna ng malinsangang panahon.
9: Mahina ang daloy ng tubig sa gripo ni na Marsha, kaya palagi silang may ipon dahil pagdating ng alas 10 ng gabi, tuluyan nang nawawala ang supply na babalik pagdating ng madaling araw na.
10: Kailangan po talaga namin mag-imbak ng tubig kasi pag wala kaming imbak, wala kaming gagamitin pang sain, pandigo, panghugas.
9: Ilan lamang si na Marsha sa marami pang consumer na nakatira sa matataas na lugar kagaya nito ang nakararanas ng kawalan ng supply o mahinang pressure ng tubig. Pero kahit patuloy na bumababa ang level ng Angat Dam na pinagkukuhanan natin ng supply, normal pa rin ang alokasyon ng Maynila at Manila Water, kaya wala pang idinideklarang water interruption sa buong Metro Manila. Ilang metro lang ang layo mula kina Marsha ang bahay naman ni na Mirna, pero nasa mas mababang lugar. Buong araw silang may supply ng tubig at malakas pa ang pressure.
11: May balak na ako, mayroon kaming bakanting drum pupunuin. Sakali man mawala o mayroon reserba.
9: Tama ang diskarte ni Mirna dahil patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam na mas mababa na sa minimum operating level, pero malayo naman sa critical level. Sa kabila nito, tiniyak ng gobyerno na hindi pa babawasan ang alokasyon ng Manila Water at Maynilad. 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila galing sa Angat Dam.
12: Wala po tayong nakikinitang major na adjustment po sa allocation. Pero ganun pa man, no, Alvin, ay gusto ko nating manawagan, no, sa makababayan po natin na mas maganda yung maging mas responsable po tayo para naman po makatulong noon din po, no, sa pagmamanage ng supply natin.
9: Kahit sa patpang alokasyon, naghahanda na rin ang mga water concessionaires sa posibilidad na kapusin ang supply galing sa Angat Dam. Ang Manila Water, inisa-isa mga proyekto makakadagdag sa kanilang supply, gaya ng tubig galing sa Cardona Treatment Plant at East Bay na mula sa Laguna Lake, Calawis Project at ang Upper Wawa Dam na kayang magdagdag ng 710 million liters ng tubig kada araw kapag nakumpleto na ang proyekto.
13: Whatever it is na kakulangan ng angat, yung mga nabanggit nating projects, particularly yung pagdraw ng water from Upper Wawa Dam, would be sufficient, no, to cover for the yung mawawala from angat.
9: Ang Maynilad naman, hindi rin nagpapakampante, kaya sakaling magkaproblema ang supply galing ng Angat Dam, may dagdag na pagkukunan din gaya ng tinatawag na new water o recycled na tubig, deep wells na pwedeng i-activate, pagbabawas ng non-revenue water at dagdag na hugot sa Laguna Lake. Pero may apila rin ang Maynilad sa mga consumer.
14: Masiguro na responsible ng kanilang water use, hindi naman po na sobrang pagtitipid na maapektuhan ang kanilang sanitasyon, bagkus ay ma-ensure lang po na walang nasasayang, magamit po yung tubig sa mga critical na activities para mapanatili ang kalinisan at sanitasyon.
9: Samantala, nananatiling yellow alert ang Visayas Electricity Grid dahil sa pagpalya ng 18 planta at bawas naman ang produksyon ng 15 planta. Ito na ikawalong araw na manipis ang reserbang kuryente sa Kabisayaan. Sa update naman sa presyo ng langis, lalo pang tumaas ang presyo sa world market. Nasa 2.30 na ang taas sa diesel, 2.50 sa gasolina at 2.70 sa kerosene. Pero may tatlong araw pa ng kalakalan na pwedeng magpalobo pa o magpanipis na na magiging galaw sa presyo ng petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo.
15: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel!
16: Bernadette, binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Tacloban City dahil sa ilang oras na malakas na buhos ng ulan Martes ng gabi. Kabilang sa binaha ang Zamora Street na nasa downtown area at ang bahagi ng President Osmeña Avenue, partikular na sa harap na isang bus terminal at mall. Na-stranded ang ilang pasahero habang pinilit pa rin ng ilang motorista na dumaan sa baha. Mabilis din namang humupa ang baha sa lungsod. Kapamilya, nasa panahon pa rin tayo ng tag-init sa Pilipinas, kaya patuloy pang makaranas ng maalinsangang panahon sa umaga at tanghali. Nasusundan po yan ng mga pag-ulan dulot ng thunderstorms sa hapon at gabi. At ngayong Miyerkules ng hapon, pumalo sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na tala po iyan dyan sa Katarman sa Northern Samar. Bukas naman, Webes, higit 40 lugar pa ang pwedeng makaranas ng delikadong heat index na 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius dyan po yan sa may Cavite City, habang 45 degrees Celsius naman sa may Dagupan at Tuguegarao City. Ang moisture po na nagdadala ng alinsangan at pagbuo ng thunderstorms ay dala pa rin ng umiiral na mainit na easterlies mula sa Pasipiko. At sa ngayon po, bagamat walang kaulapan at sirkulasyon sa may silangan ng Mindanao, patuloy na pinapakita ng weather models ang pagbuo ng isang low pressure area sa may boundary ng Philippine Area of Responsibility, pero ito po ay nakikitang palayo ang magiging pagkilos sa ating bansa, kaya walang inaasahang magiging epekto sa ating panahon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas May 21 sa Mindanao, sa umaga may kaunting ulan po sa silangang bahagi ng Davao Region at ng Caraga, maging sa palibot po ng Moro Gulf. Hapon pa magiging maulan sa mas maraming bahagi sa Mindanao at may kalakasan ng boost ng ulan dyan po sa may Lanao del Sur bago lumubog yung araw. Kakalat po iyan oras ng hapunan sa may northern part ng Maguindanao del Norte at ng Cotabato. At pagsapit ng gabi, may aasahan pang ulan dito sa may Bukidnon, Davao del Norte at Davao City. Sa Visayas, maulan sa madaling araw dyan po sa Negros Island, at maghapon namang may kalat-kalat na ulan sa maraming lugar sa Visayas, kabilang na ang Samar, Leyte Provinces, Bohol, Cebu, Negros at maging dyan sa Panay. Uulan pa po hanggang gabi dito sa may Negros Occidental, pero mawawala na yung ulan sa Kabisayaan pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, may kaunting ulan sa umaga sa katimugang bahagi ng probinsya, at pagsapit ng hapon sa may Northern Palawan may mga pag-ulan, pero mawawala rin po iyan pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Luzon, uulan sa umaga dito sa bahagi ng Laguna, Quezon, maging sa may Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Tanghali hanggang hapon, posible yung kalat-kalat na ulan dito sa may Kabikulan, at bago lumubog yung araw, may mga pag-ulan po dito sa ilang bahagi ng Cordillera, lalo dyan sa may Abra, at pagsapit ng gabi naman sa may Pangasinan, Tarlac at Northern Zambales may mga pag-ulan. Tayo po sa Metro Manila, hanggang pagsapit ng gabi mababa ang tsansa ng ulan, magiging mainit maghapon at posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index, base yan sa forecast ng The Weather Company. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
15: May regrets ba ang mutya ng basa sa kanyang makulay na 32 years sa pagbabalita? Yan ang sinagot ng kapamilya journalist na si Doris Bigornia sa isang pambihirang sit-down interview sa latest episode ng Oh My God. Ibinahagi rin po ni Doris ang masasayang eksena sa likod ng kanyang mga makasaysayang coverage.
17: Mutya naman talaga, very mutya ng masa. Eh,
18: mas gugustuhin ko sana mutya ng Pilipinas.
17: Mutya ng Pilipinas.
18: Parang ayaw mo ah. Yeah. Hindi po pwedeng maunahan ako ng kalaban. Gusto ko rin makita ano ba ang nangyayari doon sa mga news coverage na sinasabi nila ay panglalaki lang. Hindi namimili ang bala. May pangalan ka o wala, babae o lalaki. Kung oras mo, oras mo. Okay. Pag si Kabayan talaga ang angkor ko, nanginginig ang tuhod ko. Walang lugar para magpabaya ka sa trabaho mo. Perfectionist, kinda, nax. Yes. Nag-English ako, diba?
17: Knowing what you know now, what would you have done differently?
18: Can I call a friend? Gusto ko maalala nila na akong reporter. Yun lang.
17: I wanted to ask you this kasi ako baguhang reporter pa
18: rin. Ang dami naman tanong ni Game. Oh my God!
15: Samahan si Star Patroller Ganiel Krishna sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi. Pagkatapos

0: operasyon ng NBI. At Bel Mariano, napakapit kay Donnie Pangilinan lang mapanood ang bagong trailer ng Tayo sa Wakas. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: TV Patrol! Patrol sa DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.

0: With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy!
1: Ha! Nakakabahong germs!
0: Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
6: Ang oras, alas 7:18 ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. Limang fertilizer firm sinuspindi dahil sa umunay pagbibenta ng counterfeit at substandard na mga pataba. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
8: Sinuspindi ng Fertilizer and Pesticide Authority ang limang fertilizer firms dahil sa umunay pagbibenta ng counterfeit at substandard na pataba, maling label at unauthorized distribution ng mga produktong may existing stop orders. Ayon kay FDA Executive Director Glenn Estrada, ilan sa mga kumpanyang ito ay lumahok pa sa government bidding bilang fertilizer subsidy program ng Department of Agriculture. Binigyan din ng FDA na pansamantalang inalis sa listahan ng mga rehistradong fertilizer handlers at products ang mga sangkot na kumpanya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Teodoro Jr. na hindi dapat malagay sa alanganin ang mga magsasaka at pondo ng gobyerno dahil sa mga questionable produkto. Iniimbestigahan na rin ng Internal Audit Service ang ilang regional officials ng DA dahil sa posibleng tabuatan sa mga kumpanyang lumabag. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:20 ng gabi.
7: Oras sa tidsenyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa maayos na liver function,
12: Liveraid Pro.
11: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
13: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
15: Pero ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko po hahayaang makadagdag pa po ito sa iisipin mo kasi ipapaampon ko na lang po sa iba yung bata.
16: Ah, ano? Hindi mo ipapaampon ang bata, Karina. Ako magpapalak sa kanya. Anak ko na tong batang to simula ngayon.
14: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
17: At programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus.
11: Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
17: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: Responsible gaming at bagcore.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
19: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay?
21: Liveraid Pro.
20: May Silimarin, may multivitamins pa.
21: Liver up na tayo
20: with Liveraid Pro.
22: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
23: Arestado po ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang ilang dayuhan mula sa iba-ibang bansa sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila at Karatig Provincia dahil sa iba-iba umanong estilo ng online scam. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
24: Limang Koreano ang inaresto ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit sa magkahiwalay na operasyon sa Imus, Cavite at Angeles City sa Pampanga. Dahil sa paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act, sangkot umano mga suspect sa online farming kung saan ginagamit nila isang Korean online multiplayer role-playing game. Ipinagpapalit at binibenta umano ng grupo ang mga account dito na may katumbas na pera na ipinagbabawal sa batas.
25: So they employed the Filipino nationals to pilot or to play for them in exchange of money. During the arrest, we found out that the employees are also not registered.
24: Sa lungsod naman ng Makati, anim na Vietnamese ang arestado sa apat na condominium units dahil sa umano'y computer-related fraud. Target ng grupo ang mga naglalaro sa lehitimong gambling platforms. Padadalhan nila ng link ng Peking gambling site ang kanilang mga biktima para makuha ang kanilang pera. Sa Paranaque City, arestado rin ang dalawang Chinese, isang Malaysian at 14 na Pilipino sa loob ng isang bahay na ginawa umanong scam hub. Tumambad ang mga computer na may scripts para sa love scam na target ng mga foreign national mula Thailand, Amerika at Europa. Sangkot rin ng grupo sa cryptocurrency investment fraud.
25: Yung po ang kanilang modus, they would employ accounts, fake accounts na magtatransact po sa mga tao. Tapos magkakaroon po sila ng romantic reconnection. During the conversation, magkakaroon po ng enticement para mag-invest po sa cryptocurrency. Nung tiningnan po namin yung website, fake po yung cryptocurrency website. So at the end, magbibigay lang po sila ng investment. Unfortunately, kasi yung nature na ng investment na yun is fake, dun po lang po nila malalaman na walang returns po yung investment nila.
24: Na-discovery rin ang paggamit ng grupo ng deepfake technology kung saan kayang baguhin ang mukha at identity sa video gamit ang artificial intelligence para makapanloko.
26: Sabi ko nga, from the time na dismantle yung mga pogo operations, that's the time na nagsulputan ito eh.
24: Sinubukan na news nakuna ng panig ang mga naaresto.
27: You're involved in scam? Is it true? Scam?
28: Sorry, I don't want to answer anything.
24: Kinasuan ang mga naarestong dayuhan ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Gian Ambrosio, ABS-CBN News.
29: Mula sa 31, lima na lang ang komplainan na aktibong dumadalo sa mga pagdinig ng korte kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Tatlo sa mga natitirang komplainan ibinunyag ang umano'y panunuhol sa kanila. para umatras sa kaso. Nagpapatrol, Michael Delizo.
0: Iniharap ng ilan sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero ang pera na umano'y ibinigay sa kanila ng abogado ni Atong Ang. Ito umano ang laman ng brown envelope bilang pamasahe at para umano sa abala matapos makipagpulong sila sa abogado ni Ang sa magkakaiwalay na petsa kamakailan. Anila, 20 mil kada kinsenas at katapusan ang alok sa kanila para huwag nang dumalo sa mga pagdinig.
1: May nabot siya under the table na sombre. Pero hindi na niya kinabuksan. Ang sabi, tabi ko na lang sa bag ko. Then nung buksan ko yung pagdating sa bahay, nakita ko may lamang pera.
2: Kinukumbinsi po kami na yun nga, wag nang umatend. Bibigyan kami ng pangpasyal-pasyal. Parang ang gusto niya po kasing palabasin ay itigil na namin yung laban dito sa Missing Sabungero.
0: Ang umano'y panunuhol ang nakikita nilang dahilan kung bakit sa 31 complainant, 5 na lang ang aktibo. Halimbawa sa korte sa Santa Cruz, Laguna, sina Santos, Hapag at Loyola na lang umano ang dumadalo sa mga pagdinig. Nagpupuyo sa galit ang ilan sa mga kaanak ng mga naiwang lumalaban.
2: Oh, sasabihin niya sa amin, choice na namin to. Pero we are seeking justice. Pinapahina niyo yung kaso natin. Pero namatayan din kayo, di ba? Hindi po kami magpapabayad. Hindi may pagpapalit ang buhay ng anak ko.
0: Samantala, naghain sila ng kasong administratibo sa National Police Commission laban sa tagapagsalita ng PNP Highway Patrol Group na si Lieutenant Nadeem Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden sa Custodial Center sa Camp Crame. Sila ang itinuturo ni Loyola na kabilang sa mga umano'y nag-ayos ng sikretong pulong ng mga pamilya sa 13 pulis na akusado sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa PNP, titingnan nito ang sumbong ng mga kaanak at susuportahan ang investigasyon ng NAPOLCOM laban sa dalawang inaakusang pulis.
3: It is safe to assume this would be grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer if ever. Iimbestigahan ito ng ating IMIS.
4: We welcome this significant development with regards to the reasons, among others, why some of the complainants, the immediate families who acted as complainant in this particular case in Missing Sabungeros failed or intended not to attend court hearing.
0: Hindi pa sumasagot ang mga inaakusang pulis sa hiling ng ABS-CBN News na magkomento. Wala rin sagot ang kampo ni Ang sa akusasyong panunuhol. Michael Delizo, ABS-CBN News.
6: Natanggap na ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang writ of summons mula sa Senate Impeachment Court kasama ang Articles of Impeachment. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
7: Babayan. Alas 10:40 Miyerkules ng umaga natanggap ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang summons na inilabas ng impeachment court ayon sa OVP. May kopya ring natanggap ang House of Representatives at sa kopyang ibinahagi sa media ni House Impeachment Prosecutor Representative Terry Ridon, nakasaad na kasama sa ibinigay na dokumento ang Articles of Impeachment laban sa vice.
8: And so, yung pong usapin ng unexplained wealth, threats to the president, bribery at confidential funds misuse, formally tinatanong na po ng Senate Impeachment Court, no? Kung ano po yung posisyon ng pangalawang pangulo dito po sa mga charges po na ito.
7: Umaasa si Ridon na diretso nang sasagutin ng bise ang mga alegasyon sa Articles of Impeachment, di tulad aniya ng naging tugon ng kampo ni Duterte sa Kamara.
8: Our expectation now is they will still be raising jurisdictional and constitutional questions, which they actually did the last time. But also, they will have to, they will probably answer point per point, no? Yung pong articles of impeachment already.
7: May hindi lalampas sa 10 calendar days para sumagot sa articles of impeachment ng kampo ng vice. Bibigyan naman ng 5 araw ang prosecution para tumugon sa magiging sagot ni Duterte. Umaasa ang kampo ng mga taga-usig ng Kamara na magsisimula ang paglilitis sa susunod na buwan.
9: Ang pre-trial po will start, if I'm not mistaken, after the days that were set by the Senate to comment and to respond. The defense team and as well as the prosecution panel.
7: Kanina, muling nagpulong ang House Prosecution Team bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa paglilitis. Sabi ni Ridon, plano nilang unang ipresenta ang ika-apat na artikulo na nag-aakusa ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Susundan nito ng ikalawang artikulo na nag-aakusa ng di pa ipaliwanag na yaman. Unang artikulo na kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds at huling ipipresenta ang ikatlong artikulo kaugnay ng umano'y panunuhol ng ilang opisyal ng DepEd.
8: You only need to secure one conviction on one article to basically remove the Vice President from office. Pero I think as we speak today, we are ready to present all of the grounds when we get the trial proper.
7: Kung papayagan ang online participation at voting ng Senator Judges sa impeachment trial, sabi ni Ridon posibleng tutulan ito ng prosekusyon dahil naniniwala silang mahalagang makita ng personal ng Senator Judges ang mga ebidensya. Pero kung mag-resign naman si Duterte, maaari pa rin bang ituloy ang paglilitis?
5: And I think emerging academic consensus na hindi po magtatapos yung trial pa nagsimula na. Hindi mo pwede iwasan yung consequence ng disqualification just by resigning. Otherwise, na ano yung accountability, na circumvent your accountability.
9: Pag ito ay siya po ay na-convict ng impeachment court, and these violations would render her unfit to serve not only as vice president, but even though position that is higher than the vice president.
7: Kinumpirma ni Ridon na kasama si Attorney Lorna Kapunan sa mga tumutulong sa kanila bilang private prosecutor. Pero nilinaw niyang voluntaryo ito at walang bayad. Vivian Gulia, ABS-CBN News.

0: ang bagong trailer ng Papatrol MJ Felipe.
1: Jam-packed at dumugang fans sa kaliwat kanang mall shows ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Para ito sa kanilang huling pagtatambalang pelikula na Tayo sa Wakas. The countdown begins dahil 7 araw na lang bago ang pagkapalabas nito sa mga sinihan sa May 27.
2: Di pa rin talaga nagsisink in 7 days na lang. As in...
3: We haven't watched the film yet, MJ, so this is gonna be the first time.
2: As in, no.
3: So we're very much excited. The same thing siguro the audience is feeling now.
4: Are you really ready to say goodbye?
3: I don't think you'll ever be 1000% ready for that, but... You know, I think we'll just take it day by day and enjoy the moment right now.
2: And it's not like we won't see each other anymore.
3: Yeah.
2: You know, it's a for now.
1: At dahil a moment to remember ang proyektong ito,
2: mas tumatatak siya, mas pinapahalagahan ko ngayon, di ba? And mas naging worth it siya.
3: Mas may depth lahat ng ginagawa namin ngayon sa promo kasi... Ang dami kasing meaning behind it. There's so much history. Even the places we visit now, you know, we don't know when the last time will be.
1: Sa kauna-una ang pagkakataon, napanood ng dalawa ang trailer 2 ng Tayo sa Wakas. Ilang beses na nagkatingin niya ng dalawa at may eksenang napakapit pa si Bel kay Donnie.
2: That scene, oh my gosh, can I just say he did so good.
3: Wow.
2: He really did so... I keep telling you this and you don't want to believe me, but I really felt it. I really did. And pinakita yun sa trailer.
3: Hindi naman, I didn't want to believe you. I just told you diba it was an off day.
2: Comparing it from the trailer one.
3: Yeah, kasi diba sabi natin so sobrang tipid ng trailer one.
2: Dito makikita talaga natin na may gist na rin.
1: Mapapanood ang trailer 2 ng Tayo sa Wakas mamayang 7:30 ng gabi sa www.tayosawakas.com at sa iba't ibang platforms ng Star Cinema. MJ Felipe, ABS-CBN News.
5: Susunod, trainer aircraft bumagsak sa Tuba, Benguet, dalawa patay. At mga bida ng series na The Mandalorian mapapanood na sa big screen. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: DZMM numero uno sa aksyon.
12: Ang oras alas 7:39 ng gabi.
7: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
6: DZMM numero uno sa aksyon.
13: Abangan ngayong Biyernes sa Chanami Presents.
14: Pero ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko po hahayaang makadagdag pa po ito sa iisipin mo kasi ipapaampon ko na lang po sa iba yung bata.
13: Ah, ano? Hindi mo ipapaampon ang bata, Karina. O magpapalak sa kanya. Anak ko na tong batang to simula ngayon.
15: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
16: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
17: Ako to, si Chang Ami.
16: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero 1 sa aksyon!
12: Ang oras, alas 7.40 ng gabi.
18: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, nasa panalo!
16: DZMM, numero 1 sa aksyon!
19: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Alaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako ng buhay. DZMM Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
0: Patay ang isang senior citizen matapos mabangga ng pickup truck sa Visayas Avenue, Quezon City. Ang biktima, pipila lang sana para makabili ng murang bigas sa labas ng Department of Agriculture. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
21: Ito yung una niyang binangga.
22: Hindi makapagsalita at makagalaw ang 73 anyos na lalaking ito matapos mabangga ng pickup truck sa Barangay Basra, Quezon City, Miyerkules ng madaling araw.
23: Maagang nagpunta sa bahagi ito ng Visayas Avenue ang biktima para pumila sa bilihan ng murang bigas na ibinibenta sa labas ng Department of Agriculture. Nadala pa sa ospital ang biktima pero namatay din.
24: Mabilis yung sasakyan, dalawa ang paan niya na durog, tapos yung kamay. Durog din. Maraming sugat sa noo.
23: Nakaligtas sa insidente ang tinderong ito, pero nasugatan siya sa kanang siko nang iiwas ang paninda sa humaharurot na sasakyan.
21: Paglingon ko uli, nasa akin na, kaya yan, may ito tinamaan ako. Kung hindi ko naitulak yung sidecar ko, yung paninda ko, baka pati ako nasa pool.
23: Ayon sa mga nakakita, nagtuloy-tuloy pa ang sasakyan bago sumampa sa gutter at nabangga ang bike lane signage. Agad namang sumuko ang driver sa pulisya na umaming galing sa mahabang biyahe at pauwi na sana sa barangay Kulyat.
25: Sa kasamaang palad, nawala ng control yung driver natin at nasagasaan niya po yung nakaupong biktima sa gutter. According kasi sa kanya, sir, balikan siya from Quezon City galing na Isabela, tapos bumalik ng Quezon City ulit. May iniwasan siyang motorsiklo na tumawid sa lugar. Pero iniimbestigahan pa po natin yun.
23: Kasalukuyang nasa kustudiya ng QCPD Traffic Sector 6 ang driver. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
1: Patay ang dalawang piloto matapos bumagsak ang sinasakyan nilang eroplano sa Cabuyao, Tuba, Benguet ngayong Miyerkules ng umaga. Ayon sa nakapagsalita ng Philippine Air Force na si Colonel Maria Cristina Basco, nagsasagawa ng navigation training flight ang SF-260 trainer aircraft na bumagsak bandang alas 10:30

0: series na The Mandalorian. Alamin po ang detalye at eksena sa mismong world premiere nito sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
1: Isa ang series na The Mandalorian sa mga inubangan ng fans sa Disney Plus. Naging paborito nila ang karakter ng Mandalorian na ginagampanan ni Pedro Pascal at si Grogu na inampo ng vida sa huling bahagi ng serye. Pagkatapos ng tagumpay ng serye, muling mapapanood sa big screen ang dalawang karakter sa pelikulang The Mandalorian and Grogu. Ayon kay Pedro Pascal, si Grogu ang malaking dahilan kaya espesyal sa mga fans ng Star Wars ang istoryang ito.
2: This little creature tells you right away that there's a human heart beating under all of that Beskar armor, and he sort of discovers who he is out of his love for this child, and it's beautiful.
3: It's about revenge. It's about prevention.
1: Maging ang legendary actress na Sigourney Weaver, excited na makasama sa pelikula na mula sa direksyon ni actor-filmmaker Jon Favreau.
4: I'm just pinching myself. I loved it from afar. It gave me a chance to work with John, who I've always wanted to work with, and Pedro, and I didn't anticipate really the little guy, but of course I fell in love with him too.
5: I only hunt Imperial war criminals.
1: Todo suporta rin sa The Mandalorian and Grogu ang stars na naging bahagi ng TV series na pinagmulan nito, kasama ang Pinay actress na si Diana D. Inosanto.
6: The beautiful thing about Star Wars is it brings generations of family members together. People can come gather together and talk about the moments that were most dear. It's good versus evil.
7: Being able to figure out who you are and what you can do. That's what the original Star Wars spoke to me about. Finding my potential and not letting anyone say no.
5: Pick the young. And then the young. Protect the old.
0: Mapapanood ang Mandalorian and Grogu sa mga sinihan sa May 20. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
8: Susunod, triplets sabay-sabay na sumakses sa licensure examination for teachers. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
9: TTZMM numero uno sa aksyon.
10: Ang oras 12 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex.
9: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
9: DZMM numero uno sa aksyon.
10: Ang oras, 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
14: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
15: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel.

Liza Aquino, alauna ng hapon. Agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas dos ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas tres ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,

sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

nakamit po ng DZN and Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino.

0: Boris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol

0: sa DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Charm ang karaniwang kasabihan kapag nagtagumpay sa isang pagsusulit o pagsubok sa ikatlong pagkakataon. Pero para po sa triplets mula sa Isabela, times 3 ang charm dahil sabay-sabay silang pumasa sa licensure examination for teachers o LET. Alam din po natin ang kwento ng triplet passers at ang mga hinarap nilang hamon sa buhay sa pagpapatrol ni Cesar Galassi.
2: Todong ngiti ang triplets na sina Ace, Bart at Carl matapos nilang malamang sabay-sabay silang pumasa sa katatapos na licensure examination for teachers. Kwento ni Ace, hindi siya kailanman nagdudang maiuukit nila ang kanilang mga pangalan bilang kauna-unahang triplets na nakapasa ng sabay-sabay sa LET sa kasaysayan ng Isabela State University.
3: Yung feeling po na nakapasa po kami as a one, siyempre sir is thankful po kasi expected naman na po yun na ipapasa naming tatlo yun kasi hindi naman po pwede na may isa na hindi makapasa.
2: Pero hindi palaging masaya ang kanilang pinagdaanan, lalo't bata pa lamang ay sinubok na ang kanilang samahan. Nasa elementarya sila nang magkasunod na nasawi ang kanilang mga magulang dahil sa sakit. Kaya't inaalay ng magkakapatid ang kanilang tagumpay sa mga yumaong magulang.
3: Sa parents po namin, unfortunately, hindi na po nila natunghayan yung tagumpay namin.
2: Naranasan nilang magkahiwa-hiwalay at tumira sa iba-iba nilang kamag-anak hanggang makarating sila sa kolehiyo, kung saan muli silang nagkasama-sama sa iisang eskwelahan.
3: Pag yung mga bago-bagong estudyante or mga teachers, parang wow, parang nagugulat sila yung reaction nila. Tapos, syempre po, hindi po maiiwasan yung pagkalito kapag magkakasama kaming tatlo.
2: Aminado ang tatlo na hindi talaga education ang kanilang first choice na kurso.
4: May kanya-kanya po kaming preferences. Yung si Ace gusto niya pong maging engineer, si Bart gusto niya maging architect. At gusto ko rin pong kumuha ng psychology na course before. Pero masyadong mabigat financially yung mga courses na yon.
2: Ang tagumpay ng triplets naging inspirasyon naman ng kanilang mga guro at kaibigan.
5: Ace, Bart, and Carl, no, we are so very proud sa inyong tatlo, no. Despite na nalaman ko yung kalagayan ninyo na yun, wala nga kayong parents at talagang nag-struggle kayo at naging inspirasyon kayo ng mga maraming estudyante.
2: Sa ngayon, ay pansamantalang magkakahiwalay ang tatlo dahil abala sila sa kanya-kanyang buhay. Pero nagkakaisa pa rin sila sa pagpursige at paghabol sa kanilang mga pangarap. Cesar Galassi, ABS-CBN News, Isabela.
6: Oo, nakakatuwa, diba?
7: Hindi
6: yung tatlo.
1: Yung triplets, isipin mo.
6: Hindi, nakakatuwa yung tatlo.
1: Wala silang magulang, ha?
6: Oo, diba?
8: Nakala ko, ang sinasabi ni KD, nakakatuwa yung Supreme Court.
6: Hindi, una nakakatuwa yung mga teachers. Pero sana, malinaw na sa mga senador, yung naging desisyon ng Korte Suprema.
8: Eh, tinan mo naman, hindi ko mamapiga si Adrian Ayalin dahil sila mismo mga reporters, wala silang kopya ng aktual na desisyon.
6: Pero ang malinaw ay yung desisyon na...

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM radio. Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Favorite
1: music
0: radio.
1: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: Mijas Cakes and Pastries. Nangita ka og lami? Nindot niya cake para sa imong special occasions? Ari na sa Mijas Cakes and Pastries. Kung diin ang matag cake, gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, elegante nga wedding cakes, bonggang demote cakes ug makalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema! Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong selebrasyon. Sila nahimutang sa Fruit Champaca, Navarro Street, Surigao City. Gipanag-iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mijas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Ting panihapon, panahon sa hab-hab, aron kalag dili manungkab.

0: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Usher Stars and Auto Supply.
2: Usher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligide, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, batya o babaho? Ani ana ang
1: Usher Stars and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila ay motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila ay lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prinks o CST. Anasab sila ay nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 18. O libre ang chain stars at tanang klase sa sakinan.
1: Usher Stars and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan, Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. O sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na ta sa
1: Usher Stars and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ushers.

0: Music Radio.
1: Nangita ba kamo o gamit alang sa inyong bakery? Alco Engineering Services, mao'y adtua. Alco Engineering Services, sila mo ay bugtong tigama sa kagamitan sa bakery din sa Dakbayan, sama sa deck oven, dough roller, dough mixer, bread slicer o guban pa. Namuhat sab silag mga signages, sama sa acrylic 3D signboard, panaflex o tarpaulin signages, gamit ang modernong acrylic laser cutter machine. Adunay machine shop nga moalagad sa inyong panginahanglan sa pagpaturno, sama sa shafting, flanges, bushing, brake drums o guban pa. Mo-fabricate sila sa nagkalain-laing mga piyesa, mo-design o muhimo sab sila sa mga makinaryas sama sa feed mill, kasama grater, cacao miller, lechon manok, and liempo machine. Namuhat sila og steel gates, steel doors, sliding doors, steel window and grills. Ang Alco Engineering Services accredited sa DOST og DTI isip metal fabricator sa Caraga Region o miyembro sa Metalworks Industries Association of the Philippines. Para sa dugang kasayuran, bisita ang ilabuhatan sa Rotary Street sa Barangay Luna, Surigao City. Tawag sa telephone number 231-9803 o cell number 0938-857-4846. Pangitaas Engineer Leonardo Boyabian, Professional Mechanical Engineer na Andam 1 Moabi-abi kanimo. Alco Engineering Services.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: FM Radio.
1: Favorite music radio.
0: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. FMR Sagabi. Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na babibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Doon na sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, anak kini sa Sitio Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.

0: Barbecue House. Kain ang pampamilya or kain ang pangbarkada ba ang imo taghanap? Ayaw nagkabala ka. Anhi na sa Aya Barbecue House. Ang Aya Barbecue House naga-offer sama sa Chicken Barbecue, Bulalo, Bulabase, Chop Suey, Sisig, uguban pa ng mga lamian ug sulit sa bulsa ng mga putahe. Ang Aya Barbecue House anaanahimutang sa City Boulevard, Surigao City, ug kini gipanag-iya ug gidumala ni Sir William John Jimena. Sila makontak sa cellphone number 0998-885-8746. Anhi na ta sa Aya Barbecue House.
1: Ang sa di kalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadool kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Musa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, hari na.
2: Gabi na ron, ting panihapon, panahon sa habhab, arun kalag, dili manungkap.

0: FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ini na sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa inyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa inyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpa-laundry sa inyo mga baro. Nadyaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. FMR sa gabi.

0: sa dekalidad ng edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Ciudad ng Surigao, kilid kini sa Mega Grand o Family Drug, gadol kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated, abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugnaw ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyadong gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
1: Sa waya pa makahibayo, dyari na sa Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang poteka supplier sa nagkada EMTSA sa cellphone sa mana sa iPad, laptop o tablet. Sila bubaligya usap sa wholesale o retail sa finantiyasa sa mana cellphone. Ang nakagana gajon kemo repair usap sila sa mana dupa ninyong iPad, laptop, tablet o guban pa. Walay bayad and labor, ang bayaran, ang piyasa rang na inyong balitun. Ang Surigaonon Mobile Phone mupalit isab sa pagawala na gamitan ninyo ng mga cellphone. Ang ilan tidala na sa Dia Street, dool sa Security Bank, o tupad sa TGP Generic Pharmacy. O matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Sorry, Ganon. Mugu Vapapile Phone.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang Mikap Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o dagan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila makontakt sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kini gi panag-iya gidubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.
3: Asher Starts and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imo sa kinahanglan? Motor, badya o babaho? Ani-ana ang
4: Asher Starts and Auto Supply.
3: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o kanasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ka mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change stars at tanag glasses sa sakinan.
4: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Ananay mutag sa Dalan Borromeo Street, Surigao City at bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
4: Asher Stars and Auto Supplies.
3: Drive safe, drive with Ashers.

sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanubalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayan.

Sabi ay dua ka estudyante, si Pedro o si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, i-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away ang mundo ha? Ngayon si Pedro mamay, iyaman kong gilabay sa iris ni Blackboard. Ngayon si Juan man sa mam, iyaman kong gihapak sa scrub ni Flo. Hoy ka mundo ha? Mag-away pa ka rin usap, bitayon ta mundo sa bayang magiliw.

check-in namin sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay Junay dako ay langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuang nga duna may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi-order kog mami, dunay ok-ok. Unya karon, langaw na sab. Sir, kuan mangod sir, na

na nagan ka nag-iro nila sa mga tao pamakas na pulis. Ha? Gi-interview sila, pre. Ha? Kung sa may kaliwat sa mong iro doon, may isok man. Ha? Irumbuang na, Noel?

0: ang inyong gipakita. Ania na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wihibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, bookbinding o resume draft. Wihibo sam samalat calling cards, yearbooks, posters, invitations, sovereign books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ringbound, letterpress o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa telephone number 086-310-9192 o sa cell phone number 0919-3124-726. Goodland Printing Press. Di panagia o didumala sa Sorica Multipurpose Cooperative CDA registration number 9521301192-11. Ang akin mahibutan sa 00491 Volga Street, Surigao City.
1: Naghanap ba kaonan barato pero lamian ang mga pagkaon? Kadto na sa Aranas Bake Shop and Fast Foods. Anaa kanila ang nagkalain-laing kutay. Sama sa lechon mano, beef dilaga, tinula na isda, ug daghan pang uban. Ug kung isnaks ang inyong gusto, tilawi ang ilalamian ang mga halo-halo, siupaw, chiffon cake, cupcakes, donuts, chicken mami ug bag-ong haon na lamian ng mga pan. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop nagalagad na sa mga Surigao noon, sulod na sa 26 katuig. Ang Aranas Fast Foods and Bake Shop anaanay mutang sa Land Transport Terminal sa Barangay Luna, sa Little Tondo, kanto sa Borromeo Street o Burgos Street, ug sa matawhay nga lugar at bang sa Caraga Regional Hospital dinhi sa siyudad ng Surigao. Basta sa Aranas Fast Foods and Bake Shop, lamian kanunay, bago sanan barato ng mga pagkaon ang idalit kaninyo. Aranas Bake Shop and Fast Food.
2: Gusto ka ba magkatipid sa kuryente? Ani-ana ang Mikat Solar Products Trading. Sila nagtanyag sama sa solar products, solar lights o solar street light, solar panel, inverter, electrical, mounting brackets, solar batteries o daghan pang kapilian. Sila nahimutang sa Narciso Rosales Street, Barangay Taft, Surigao City. Besides Iris Printing, sila makontakt sa cellphone number 0938-431-8737. Ug kinigi panag-iya gidubala ni Ma'am Peach Glance Bolio Lee. Mika Solar Products Trading.

0: sa Dekalidad Edukasyon sa inyong mga kabataan. Dalha ka na sa Surigao Christian Learning Institution Incorporated na nakilimahimutang sa Borromeo Street, Barangay Top, Siyudad ng Surigao. Kilig kini sa Mega Grand o Family Drug gadol kini sa Tavern Hotel. Mga ginikanan pagdali na kay ang Surigao Christian Learning Institution Incorporated abli na o nagpadayo na ang ilang enrollment alang sa tuig 2026 ng tutuig 2027. Sila nag-offer sa nursery, pre-kinder o kindergarten. Mga requirements, photocopy ra sa PSA birth certificate samtang sa elementary grade 1 ngadto sa grade 6. Di kinahanglan usab ang photocopy sa PSA birth certificate, report card gikan sa previous school o good moral certificate alang sa mga transferee. O komportable ang inyong mga kabataan kay bugno ang classrooms, may CCTV, dunay lisensyado gwardiya o labaw sa tanan, dunay lisensyado o professional nga mga magtutudlo. Busa mga nanay, ayaw na paglangan, pagdali na. Sila makontak sa cellphone number 0950-470-8963 o 0946-124-2964. Surigao Christian Learning Institution Incorporated. Pagdali na, mga nanay, kari na.
1: Buntag nga imong ma-feel.
2: Maning kamot o maning kiil.
1: O

0: mina mo bayo. Nindot ganing tingog ako na. Bakti gani, yoyo na.
1: Dabay niya, oy. Pahigala, ayaw mo ka doon ni Max, ay mutmuto na. Ako'y tuwi ninyo kay Mistiso ko. Nagalas siya.

0: pre, basta mo nang nagigiras mga hapon, pataka ka man ya.
1: Nga, yung nalita, tulog lang kunin mo.
0: Sunod, wapang ni hapon ito panahon na.
1: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
0: Ay, panahon patis-pisip pa ka.
1: Ah, may paatukos mo, ilatino na ito.
0: Ano na ito, ang dali ah.
1: O sige, ang malig pre.
0: O sige.
1: Okay.

0: ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
1: Favorite music radio.
0: Lalong-lalong FM radio. Favorite music radio. Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 5 o'clock.
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Asher, Stars, and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants, o mags para sa imo sa kinanan? Motor, badya, o babaho? Ani-ana ang
1: Asher, Stars, and Auto Supply.
2: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires, o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki, o ganasab kanila ang ligid sa badya o bao-bao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zik, o Volga, nga mapalit per liter, galon, pail, or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince, o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Og libre ang chain stars at tanag glasses sa sakinan.
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Ananay Mutag sa Dalan, Borobillo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila may makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong hulat, adto na ta sa
1: Asher, Stars, and Auto Supplies.
2: Drive safe, drive with Ashers.
3: Inila sa Surigao ang Kiefer Machine K-Duplicator para sa edyo panginhanglan sa pagpaduplicate na nagkalain-lain ng mga yabi sama sa padlocks, door locks, drawer locks, safety deposit locks, motorcycle sa nanbisan uno na yabi sa sakyanan. Para sa edyo kasadyon, pwede sab sila mo home service. Tawag lamang sa cell number 0912-479-3103. Papadasab nila ang kay Mara Labalaba kung kamo magpalondri sa edyo mga baro na jaon may mutang sa Dayan Rizal, Kanto sa Burgos, ning Dakbayan sa Surigao. Kiefer Machine K-Duplicator ang kay Mara Labalaba.
4: Buntag na! FMR!

0: di pabuthan. Kung bagmanghana, di atong pabuthan kay rumuhiyos.
1: Rumuhiyos, di pero mo man nagibutan ang ubintador.
0: O sa amo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o kantina kay TV maghana. Unsa man, colored, black and white.
2: Dili television, TV ba ka lang sakit sa baga?
0: At ang tangan.
2: Unsa itong kahon?
0: Baga.
2: Hoy pre, Edge, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: Construction Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Printing Press ba ang inyong gipagita? Anya na ang Goldland Printing Press. Ang Goldland Printing Press wihibo ning busunod. Offset printing, digital printing, PVC, t-shirt printing, tarpaulin printing, book binding o resume draft. Wihibo sab sa mga calling cards, yearbooks, posters, invitations, sobre books, letterheads, calendars, magazines, tickets, bookmarks, brochure, stickers, hardbound, softbound, thesis books, ring bound, letter plus o panaflex. Ang Goldland Printing Press matawagan sa cellphone number 086-310-9192 o sa cellphone number 0919-3124-726. Goldland Printing Press. Di panagia o didumala sa Soriga Multipurpose Cooperative CDA. Registration number 9520-130192-11. Anak ni mahibutan sa 00491 Borgo Street, Surigao City.
2: Athens, Lechon Manok and Liambo. Athens, Lechon Manok and Liambo. Lamian, barato, nga Lechon Manok and Liambo ba imong gihanap? Ani-ay na ang Athens, Lechon Manok and Liambo, nga siguradong lami ug hanapan-hapon nimo. And Athens, Lechon Manok and Liambo, ananay mutang sa Espina Street, Barangay Tab, Surigao City, at bang mismo ng Prince Hypermart. O kang ilahang second branch, ananay mutang sa Nueva Perlas, dool mismo ng Jetty Gasoline Station. O sila mahimong makontakt sa cellphone number 0930-128-6954. O kinigipanag-iya gidubala ni Mr. and Mrs. Devlin Estorco and Junjun Montejo. Athens, Lechon Manok and Liempo. The best, Lechon Manok and Crispy Liempo. Amoy pa lang, ulam na. At sa lasang, subok na.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
3: Asher Stars and Auto Supply.
4: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o baobao. Anasab kanila ang nagkalilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zinc o Volga nga mapalit per liter, gallon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Brinks o CST. Anasab sila nagkalilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17 o 18. Og libre ang change tires at tanang glasses sa sakinan.
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Ananay mutang sa Dalan Borromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Asher Tires and Auto Supply. Unsa pa itong gihulat, adto na da sa
3: Asher Stars and Auto Supplies.
4: Drive safe, drive with Ashers.
5: Muntag na! MR!

0: hapo na sa inyong tagsatag sa kamang tugaran ng adlaw nga Biyernes. Ay huwag bis di ay, no? Og unyang alas 8 nga to alas 9 ang programa ni Bingo Matugas ang Bingo sa Katauhan, mga kabibes. Sa ato mga suki, tagpaminaw, labi na sa ato mga gwardya, mga mangingisda, mga taga-public market, taga-merkaduhan, mga tabo sa barangay. Sa iyo, regyo na sila kayo, sa inyong ilang mga pwesto para makauna sa customer. Sino yung mga customer, makapalit na yun. Dali ra kayo. Say good morning, yung tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ha, ninyong tanan. Dili ta magluya-luya ning sayos bunta.
1: Aray ko.
0: Okay, para dili ta maluya sa entero adlaw. Alam ng paminawan ng kaluya. Kaya kung paminaw niyo mo ng mga kawibes, maluya jud kaw. So mas may pa ignore na lang yung kaluya-luya.
1: Aray ko.
0: Ato ng pulihan o supervisor. Supervisor. Ato ng pulihan o ehersesyo.
1: Aray ko.
2: Morning. Manager Masaista, security guard.
0: Security guard la bandera. Resulta mga ka-vibes la bandera ragi hapon. Okay, hala. Sigwile, 1 minutos na nakalabay sa alas 5 buntag.

Ala, mga Trabantes Gobi, ay mga senior citizens sa tangin ninyo. Karong taw-taw, kayo doon natay informasyon nga laan na sa'y laing binipisyo ihatag sa mga senior citizens niya para ilabot itong proposal nga itong si Tinta, Tagaan, Oga, pinato ihatag, katong 100 years old, magkadawat ng 100,000. Laan na sa'y proposal karon bag-o. Ang dilema ini nga 2,000 ihatag sa mga senior citizens. Uway pili, pensionado ka man, dili ka man pensionado, kwartahan ka man, pobre ka man, makarawatanan, tag 2,000. Ay, nako. Puro tayuda ni, no? Okay rin na sa mga senior citizen. Ang ikinang lang tanan lagi, kanang kamautang mubarog sa atong kaugalingon kay kung padadaon rapuntang mga Pilipino, ayuda, ayuda. Di ta mo dilantar sa itong panginabuhi, no? Kung magsalig tag ayuda. Ang gikinahang nang karun, ang ihatag trabaho. O, di ba? Trabaho ang lamigyod nga ihatag. Kontra nga hatagan ka permanente o kwarta. Okay man dyan, tagaan kag kwarta. Pero unsa man ni mo pagbarog sa mong kagalingon, simba ko, anay ayuda. Patay ta. So, dapat, yun, taglaong pa kanang tudluan ta unsaon pagpangisda. Di lamang tatagaan og isda, kundili tudluan ka unsaon pagpangisda. Para sa sunod, ikaw na po'y magsugba-sugba. Di ba? Dili kay manayo pagkagsugbahonon sa mong silingan. Oh, mo dyan ang problema. Pareyaso na sa akong silingan. Pwedeng sukuan niya kay Gabi Kabanha o kuan. Video kay aras stress na sa kadlaon. Kadto apo na yang silingan da siyag bunal mga ka-wives. Oh, nagda siyag bunal kay usa man di mo mangundang. Oh, pag abot niya dito, sos yan dama man di siya glitso na tanan kinilaw sinugba kaon siya dito. Ah, inoon inom pa siyag beer. Sabay noon mga ka-wives, ang iyang kasuko na siya na abtan mo sila pagkasilom na sabi noon. No, kaya nakijaming na mahinoon siya. Mga siya na, pasti lang to mong silingan pagkabadlungon pero nakainom na mahinoon ko. Maura na mga ka-vibes. Sige, alas 5:54 na sa buntag. Maura na kinsa giingon nga. Nay, nakautang niya. Arang suku agyon niya kaya pa magkabayad. Arang nakuwara mag-utang. Nakita niya kinsa nga musod sa CR. Duha man sila sa gawa, sakit aniya, utbrad tanaw ka na brad, nakautang na ko na brad, to RCR, sundo na ko na brad, sokto na ko na, pilay utang brad, 1.5 million. At ako, bari ay, sokto na ko, sundan niya CR, dito, sila om. Sos, paggawas balik, nag-una man paggawas ka itong nayutang ni dyan, ni una paggawas, naulahi ka itong giutangan. Paggawas sa iyang giutangan ni kumpare, eh. Ano pre, nasukot mo pre? So, pre, na dugangan na minog utang, pre. 2.5 million na minog utang. Imbis kay masok

0: kot na dugangan na hinugutan. Ay ay paita kinabuhi. Alas 5:55 na.
1: Tatagalogin ko naman.
0: Para magkaintindihan tayo.
1: Maglibog ng
0: mga nagfiesta kuman, happy fiesta ninyo.
1: Mag-aawit kita, tayo ay magkantahan. Mag-istorya kita.
0: Lisod ka radyo mga ka-wife Jayuban, mga danarbaho ba? Nga ang trabaho nila na himong sideline. Ang ilang kaugalingong mga racket amo ilang main trabaho.
1: Na
0: ay trabaho lain, sideline mo nagingon mga ka-wife. Ito makahimong magmahal sa duha ka master na to. Dili sa duha na to ka mga agalon. Ang isa gadyod isa likway ni mo madugay. Labi na kung magpakakwarta gadyod ka sa isa. Gamay raman dito, diretas dako. Unya kung tanggalo na ka sa isa, mo yung ikasayang. Kasayang. Sayang. Pero isyo naman kas kumpanya. Mauna nga. Di magmahay kong mga tanggal sa trabaho. Tungkol sa dili maayo nga performance. May mga nunis tanan ha. Maggobyerno ka man, malukal ka man. Kanang sa gobyerno bita usahe po do. Pag-abot to mare, kumusta mare? Malagi mare. Maghubo na yung chanilas, kining sandal, unya, mga espiho, mag-makeup, mag-chinilas, magbaligya na yung modilo sa ilang bulido, sa ilang? Sa ilang mga lawa. Pait. Maligya pa ka ng kuhan, kanini ang ukay-ukay. Kani mari-mari, igo yun is imong bana mari ba? Kani mari, kay para mo guwapo imong bana mari. Mauna. Mingo niyang bana, iyang asawa po, iyang bana na. Gibaligyaan po siyang pare dito sa regular ng empleyados ko pare. Di ay guwapo pre ho. Guwapo pre ho, guwapo ni pre ang para sa imong asawa pre, ni kumari. Para mo guwapa pre. Ingon po ng bana, magwapo naman imong kumari pre, basta mahubog. Umahubog ra ko nung magwapa. Oy, stand by mga ka-vibe sa prime time. Balita ko man, stand by ha. Alas 5:57. Stand by. Ay naman kid. Alas 5:57.
2: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
3: Favorite music radio.
2: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM radio?
3: Favorite music radio.
2: FM radio. Favorite
3: music
2: radio.
3: Radio.
2: Favorite
3: music
2: radio.
3: Radio.
2: Ito ang pinakabagong FM radio. Ang inyong favorite music radio.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
2: as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Oras mga ka-vibes, doon na tayo 43 segundos na kalabay sa alas 6 sa buntag. Standby ta sa atong primetime balita. Standby.
6: Primetime balita. Kuman na panahon, angay masayod kita sa mga nag-unang panghitabok dini sa atong dapit, sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Primetime balita. Kuman.
5: Ayo mga ka-vibes, plasar, huwag maayong mga ka-vibes, sana sikiling mahanay sa itong mga balita at kanin yung katilimparong pagalagad sa FM Baltic Radio 89.3 DXDU. Sa dayaw sa inyong mga FM band, good morning ninyong taran. Welcome to sabdini sa itong primetime balita. Kada adlaw kita nagbusisi, nagatuda kaninyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga tugaran sa mga uwahing impormasyon. Og mga impormasyon gikan dito sa isla ng Siargao, pasigo din sa mainland province og bisan sa Caraga region, lakip na sa national og sa gawasan nasod og sa mga dagan sa paugnat sa Kosovo. Kaya maglangay mga ka-vibes, ano kini mga headlines sa ito mga balita karong adlaw. Mga na-recover nga armas ni Poyko, ngayon parigyan kini sa mga miyembro sa Communist Terrorist Group. Giyagyag kini ito sa press conference sa militar. Samtang 71st ROLP National Convention, ipagyan kini sa Dinagat Islands. Nagkadaghan ang panawagan karon sa respeto o pagpanlipod sa mga lumad sa Siargao. National government gitunol ang 30,000 ka mga sako nga bugas subsidy kini sa Surigao City. Commission on Human Rights o FNF nakig-coordinate kini sa LGU General Luna alang sa pagtukod sa Human Rights Action Center. PRC Board of Agricultural and Biosystems Engineering nag-courtesy call kini dito sa Buatan sa Mayor. DTI, SADMFL, BDO Network Bank, Tagum Coop o ang SB Corporation, may pamuno sa financing forum para na sa MSMS. Pagtanaw kini sa bulatilidad sa presyo sa fuel and pagpalakaw sa kinini ang mga negosyo niini. Mayor Elizabeth T. Matugas, personal nga nahulo o naminaw sa mga TUDA operators o mga residente sa iyang lugar. ako at si nanay sa pag-iwas sa sunog magkaagapay. Ipayag kini dito sa lungsod ng mainit. Sergio City, gitutukan para sa bagong deep water fishport project. Nalipay ang mga Surigaonon sa bagong polytechnic school sa siyudad sa Surigao hapit ng Muabli. Uy! Disgrasya sa highway, nag-ugat sa naglatagaw nga ero sa National Highway. SSS, nag-discuss kini sa proposed share government sa DAPA. Samtang proposal sa pag-abolish sa Kongreso. Viral karon sa social media o sa katawhang Pilipino. Wado na daw ang Kongreso. Ala, sige. Proposal pa daw. Amujad to ang mga headlines sa ato mga balita kumanadlaw ng hipos sa lawak balitaanan sa nakalabay nga 24 oras. Report. Ang atong Police Report. Mga kamay, subo kayo nga palandungon, no? Subo kayo nga palandungon nga dunay in town. Naka single motorcycle nga na disgrasya kini. Gumikan lagi ni ining gitawag nato galatagaw nga mga ero skadalanan. Dila, no? Sumala pa din sa atong informasyon nga nahipos. Ito po kini sa Barangay Motorpool Tubod, Surigao del Norte. Yatong karumpag-o lamang, no, ang usa ka aksidente sa dalan diin. Usa ka lalaki ang nagmaniho sa single motorcycle na baliskad human. Ay, grabe yun. Na baliskad kini nga nagmaniho sa single motorcycle human kalit nga may tabuk ang usa ka ero sa National Highway. Sumala sa inisyal nga impormasyon, wala na makalikay ang rider sa mga hayop nga kalit nga may tabuk sa iyang agianan. Hinungdan sa iyang pagkaluka pa na bagnos kini sa simintanong dalan. Ang mga sidente nagpahinuklog kini sa mga motorista o residente sa mga lugar tungod sa presensya sa mga naglatagaw ng mga ero nga wala tag iya nga naglatagaw sa kadalanan nga mahibog nga makadala sa peligro o disgrasya sa mga nagbiyahe niini. Inungdan nga gipahimungnuan ang katauhan nga magamping kanunay sa pagpadagan sa mga sikanan labi na sa mga lugar nga dunay mga hayop nga naglatagaw. Og iyang rusab ang panginahanglan sa mas hugot nga pagdubala sa mga stray animals aron malikaya ng susamang insidente. Still ang bitaro, tanawar ko, no? May pagkalukapan nilang duhain taon. Highway magod kusog imong dalan, imong dagat, tanawar ang iro. Maugi paglabay si iro. Maing pagkasentro, tumbling town sila duha. Pasti lang. Magtiayon man siguro ni. So, bisaw saan itong bantay, kaning iro magod. Kalit mo naglabay. Oh, di ba? Klaro kayo, di ba? So, muna'y nahitabo, mga kabibes. Stand pa ita. So, kamong tagiyag iro, oh, pahibagno ninyo na, labi na sa Barangay San Juan. So, Ginoo ko, grabing iro diha. Pag sodi mo sabang, ay, iro pa'y imo diha. Oh, tuwing nasa mga tagiyan nini, yung iro, latagaw man. So, amo sabi siya, tagiyan na siya, naglatagaw sa... So, tabla sila. Alos sa isa-is na sa buntag, mga kabibes. Oh, welcome din ha. At mo itong atong... kining police blotter report. Bueno, karya na to mga kabibes, pinaka-latest update karon sa itong kahimtang panahon. Kung doon na ba tayo mga dautang panahon na matikdan ko man, pero grabe mga kabibes, karong mga orasa no, pasigun na to dire. Grabe na kasidlak, kapag lagiting na dayon ang sidlak sa adlaw. Bagan hangtod maghapon, bagan makasunog ang kainit sa adlaw mga kabibes ha. So, muna yung maglikay-likay yun ta, kung naikasiliwa, silong yun, ayaw mo pa init-init. Ano yung pinakalulayos update sa Pag-asa National? Pag-asa, pasok!
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Nananatiling easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Luzon at maging sa Visayas at patuloy pa rin huyang nagdudulot ng mainit at maanisang panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Based na rin po sa ating latest satellite imagery ay nakikita nga po nating maaliwalas ang papawuri sa malaking bahagi ng ating buong kapuluan at wala po tayong ngayong sustained na mga pag-ulan o yung mga widespread o halos maghapong pagbuhos ng ulan maliban sa mga localized, maliban sa mga isolated o yung mga pulupulo lalong pagbuhos ng ulan, especially po sa hapon at gabi dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Wala rin po tayong bagyo o LPA na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. And at least in the next 24 hours, wala po tayong inaasahan. Gayun pa man sa ating forecast para sa araw ng bukas, posible po makaranas ng mga pagulan ng malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil po yan sa inaasahang magiging epekto ng intertropical convergence zone sa bansa. So para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, ay asahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Hindi natin inaalis sa mga tsansa ng mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. So ibig sabihin, sa umaga hanggang tanghali, asahan natin ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging papawirin. Pero pagdating po ng early afternoon hanggang gabi ay mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms o yung mga dagli ang pagbuhos ng ulan. Sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 18 to 27, 25 to 33 sa Lawag, 26 to 38 sa Tugigaraw, 26 to 33 sa Legazpi City, at sa Tagaytay naman ay mula sa 23 hanggang sa 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Para naman sa Visayas at Mindanao, ay isahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, at narayan din po ang mataas na tsansa ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Iloilo ay 26 to 33 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban ay 27 to 33 rin ho. Sa Puerto Princesa City at gayon din sa Kalayaan Islands. Sa Zamboanga naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Davao ay 26 to 34 degrees Celsius, habang 26 to 32 naman sa Cagayan de Oro City.
5: Okay mga ka-vibes, ito ang atong pinaka-ladies forecast, no? Pagbantay sa Tacloban mga ka-vibes kay... Dito sa Metro Manila, ganas sa 40 to 41%, 40 to 41 degrees Celsius ang kainit, oh. Katarman, Northern Samar, anas sa 47 degrees Celsius ang kainiton nini mga ka-vibes. So magbantay taha kay kini na mga kainiton, delikado ini. No, nga kung permanente kao nagbabad sa init, pastilan buhubas ang imong lawas mga ka-vibes. So ma-dehydrated kao, agoy mo na i-delikado ka rajaw. So muna nga... Kung natay ka silo, silong yun. Tali, tapasagad anang ikainis adlaw, no? Kay pastilan. Dehydrated ko, mag-heat stroke ko na, delikado. Alas 6, just na sa buntag, mga ka-vibes. Standby ta. Mabalik la ang primetime balita, kumano. Standby ta para sa atong mga impormasyon o mga detalye sa atong mga balita. Katungabayan sa atong mga balita, hatod kaninyo katining barong pag-alagad sa Siargao Island Institute of Technology. Ang Siargao Island Institute of Technology, SIIT, opisyal nang nagpahibaw na bukas na ang pag-apply o pag-enroll sa mga senior high school students alang sa tuig 2016, tuig 2017. Ang mga isulyante nga interesado, mahimong personal nga bisita sa senior high school building sa SIIT campus. Din ang senior high school admission office andam sa pagserbisyo o paghatag og giya sa pagpili sa mga tracks o cluster electives. Ang opisina usab mutubag sa mga pangutana kabahin sa requirements o scholarship opportunities. Ang enrollment schedule bukas gikan sa Lunes hangtod Biyernes, alas 8 buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang administrasyon sa SIIT nag-auhag sa tanang kabatanunan nga gusto magpanayon sa ilang edukasyon nga dili na maglangan og bisita na sa campus ar masiguro ang ilang pag-enroll. Busa mga ka-vibes, asa pa kang pasingod adto na kita sa SIIT kay diha rato makuha ang dikalidad nga edukasyon.
7: So ano pa'y taghuyat ni Joe? Dali na, iban kita. Enroll na diri sa SIIT and join the Seahawks community. Kundiin mas hayag ang kaugmaon na naghuyat sa kada kabatan-unang Siargao.
8: Asher Stars and Auto Supplies.
9: Asher Stars and Auto Supply. Naganap ka ba ng ligid, battery, lubricants o mags para sa imong sakyanan? Motor, badya o babaho? Ani ana ang
8: Asher Stars and Auto Supply.
9: Sila nagtanyag sama sa pickup tires, SUV tires, van tires, heavy equipment tires, truck tires, wing van tires o dagan pang kapalian. Anasab sila yung motorcycle tires sama sa Beast, MRF, Gripper, Izuki o anasab kanila ang ligid sa badya o bao-bao. Anasab kanila ang nagkanilain na automotive batteries. Dili lang ka na, anasab sila lubricants sama sa Caltex, Petron, Shell, Zika o Volga nga mapalit per liter, galon, pail or drum. O ang mga brand sa ilahang mga ligid sama sa Maxxis, Ceylon, MRF, Michelin, Bridgestone, GT, Radial, Prince o CST. Anasab sila nagkanilain klase sa size sa mags sama sa 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Og libre ang chain stars at tanang glasses sa sakinan.
8: Usher Stars and Auto Supplies.
9: Ananay mutag sa Dalan Boromeo Street, Surigao City. At bang mismo ng TTN Company. Og sila mo yung makontak sa ilang Facebook page, ang Usher Tires and Auto Supply. Kung sa patong gihulat, add to na da sa
8: Usher Stars and Auto Supplies.
9: Drive safe, drive with Ushers.

0: Incorporated, nahimutang sa Dalan Jose Siring Road, Capitol, Surigao City.
1: Oras, mga ka-vibes, nagising na, energy na.
2: Good morning!
1: Biyeho, ibis na kumana, at tingin ninyo karong alas 8 buntag ang bingo sa katawan. Mga kalambuan sa isla ng Surigao, C8, usap kalambuan. Sa atong representante sa distrito, no, Congressman Attorney Francisco Lalumatugas. Alas 6:14 na sa buntag, mga ka-vibes. Arita sa padayon sana isa ato mga balita, may mga recover daw, may mga na-recover yung mga pusil. Iparagiya kini sa mga miyembro sa Communist Terrorist Group o kining mga NPA at galanta kini o gipasigarbo kinato sa press conference nga gipaygayon sa ato mga ginsakpan sa militar. Sumala pa! Ipasigarbo sa mga otoridad ang mga na-recover ng mga pusil, ammunition sa mga balaw personal ng mga butang. Ikan kini sa mga nangamatay o dadakpan ng mga miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG at sa gipaygayo ng press conference sa punong himpilan ng 41st Infantry Brigade dito sa Barangay Awa, Prosperidad, Agusan del Sur. Sa wala pa sa 401st Infantry Brigade, lakip sa mga na-recover ang mga high-powered nga mga pusil, daga mga ammunition o mga bala, uban pang mga personal nga magamit sa giingong mga gigamit sa mga miyembro sa Communist Terrorist Group alang sa ilang mga operasyon. Wadid pa sa mga otoridad ang nagpasundayag sa mga na-recover nga mga butang bahin sa panayon nga pagpanikamot sa gobyerno nga pagpakusog sa mga operasyon kontra sa insurhensya o pag-mintinar sa kalinaw kahapsay sa tibok rehiyon sa nasud Pilipinas ni masab din sa Caragal Region. Parayon sa mga pagpahimangno sa mga otoridad sa publiko nga makipagtampaya yung makikooperar sa mga ahensya sa gobyerno aron masiguro ang kaligon o kasiguruhan sa atong mga komunidad. Alas 6:16 na mga ka-vibes ini sa atong primetime balita kuman. Sa limbahin sa atong mga balita, ang 701st ROLP National Convention tagpahigayon kinito sa Dinagat Province. Gipahigayon sa Reservist Officer Legion of the Philippines ang unang adlaw sa 71st nga ROLP National Convention sa San Jose, Dinagat Islands uban sa tema nga nagpunting sa AFP Modernization, Disaster Preparedness o Civic Engagement nini. Gipasugdahan ni Ronald Jess Alcudia ang importante ng papel sa mga reserve officers sa pagtabang sa mga komunidad, pagmaintinar sa kalinaw o pagpangandam sa panahon sa kalamidad. Lakip sa mga kalihukan, sumala pa ang pagpanghatag sa mga momento o gipagnuhan kini ni Nilo P. Demer Jr. isip ang nagpasalamat sa mga participante nga mitabong sa maong konvensyon. Tumong sa tulukad daw nga kalihukan ang pagpaligon sa reserbang puwersa, pagiskot sa mga importanteng programa o paghiusa alang sa luwas o ligong kaugmaon sa tanang mga Pilipino. Alas 6:17 na, oy mga ka-vibes, gising na! Mga trabahante, mga estudyante, katong nag-summer siguro kay may klase ko man, bakasyon pa man ko man siguro. Murag hapit na mo balik, no, kay ang Brigada Eskwela. Murag magsugod na sab ang Brigada Eskwela, mga ka-vibes. Manghinlo na sab ang mga ginikanan sa mga eskwelahan na to. Maglibog tani ni mga ka-vibes. So, mga ginikanan amoy maghinlo sa mga eskwelahan? Unya ra ba? Arang kada kong budget, raba ng DepEd, pero kasi pagsalipalit og silhig at tapos PTA. Kanang Parents Teachers Association, kaya kasagarang rason daw, ang MOOE Dili Igo sa Kuryente. Bisang gwardiya gani. Ah, diri sa amo, sa Anauon District. Bisang gwardiya, bagan PTA, mamaga nagsweldo na ito. Oh, Parents Teachers Association, magbrigada, ginikanan. Dapat sa government naman dyan na trabaho, pero ginikanan na maghinlo. Ay, kundi ka makahinlo, bayad ka. Brigada Eskwela, mga ka-vibes. Pasti lang pa ita, no? Alos 6:18 na, mga ka-vibes. Hoy, hoybis ko man na, hoybis. Ayaw mo pa, luya-luya.
3: Aray ko.
1: Kada adlaw, kumbati ta. Para dyan ta, sana, sa itong mga balita, mukad to kita siyargaw. sa mga panagkadaghan ang panawagan karon para sa respeto ug pagpanalipod sa mga lumad sa Siargao. Sumala pa nakadaghan ang mga tingog nga nagpanawagan alang sa masligon nga pagpanalipod sa mga lumad nga residente sa Siargao Island. Kuman sa mga report, may tungod na sa gingong dili maayong pamatasan sa pipila ka mga langyaw nga turista nga mibisita sa isla. Lakip sa mipahayag sa iyang kabalaka, mao ang actress o social media personality nga si Andy Aiginman nga nagpasabot sa kamay ng danon sa respeto, responsibilidad o gusto nga pagpatuman sa mga lokal nga lagda. Ano mapanalipda ng katawhan, kultura sa isla. Matod pa ni Andy Aiginman na mga lumad sa Siargao mo'y unang nidawat o bitabang sa mga bisita o bagong nanimuyo sa isla. Busa ngayon lamang nga sila sa respetohon o panalipdan. Matod pa ni Andy Aiginman, the locals have welcome us so warmly on their land and the least they deserve is some respect. They deserve actual protection. Matod pa niya sa ipamahayag nga mikailap sa social media. Gipo siya usab niya ang panginhanglan sa mga nga magmaligo na pagdumala sa turismo aron malikayan ang mga residente nga makadaot sa katawhan. Kalinaw ug maayong dungog sa Siargao Island isip usa sa mga nagunang destinasyon sa turismo sa nasod. Samtang nagkadaghan ang mga turista nga muanhi sa isla matag tuig, nagkadako usab ang hagit sa pagmintinar sa disiplina, respeto sa mga lokal o pagpanalipod sa kinayahan. Daghang mga residente ug netizens ang nagpahayag sa ilang suporta sa panawagan ni Andy Aiginman labi na sa pagpatuman sa mga balaod batok sa dili maayong binuhatan sa pag-abuso sa mga komunidad. Sumala pa sa pipila ka mga residente, importante nga magtinibangay ang lokal mga kabahanan na tourism sector o mga turista aron mapadayon ang malinawon o responsable nga turismo sa isla. Ilang ipasiugda nga ang katahum sa Siargao dili lamang makita sa mga baybayon o pasilidad nini o dili usab sa maabihon o malinawon nga komunidad nga nagpaluyo, nagpuyo nini. Padayon usab ang panawagan sa publiko nga respetuhon ang kultura, tradisyon o katungod sa mga lumad nga komunidad aron masiguro nga ang turismo mahimong makabenepisyo sa tanan o dili mahimong hinungdan sa kagubot o kadaot sa lokal nga panginabuhian. Ay pas Andy Aiginman nawagan pa. Alas 6:21 na sa buntag mga kamay. Plastan mo mayo ha. Kaya doon na pa'y dugang hanay pa sa ato mga balita karong taw-taw. Namong ipadagat ya kaninyo sa intag sa tag sa ka mga tugaran. Di lamang sa Primetime Balita Kuman Sabay.
4: Mga idol, inina sa siyudad ng Surigao ang Surigaonon Mobile Phone. Ang Surigaonon Mobile Phone ang butika supplier sa nakadayang piyasa sa mga cellphone sama na sa iPad, laptop o tablet. Sila mo baligya usab sa wholesale o retail sa tanang piyasa sa mga cellphone. O eksperto kini sa pag-ayo sa bisan unsang matang sa cellphone. Walay bayad ang labor, ang bayran ang piyasa ra nga paliton. Sila mo palit usab sa mga wa na ninyo gamita ng mga cellphone. Ang ilang tindahan ana mahimutang sa 10th Street, dool kini sa Security Bank. Matawag sa cellphone number 0969-208-3291. Sorry, Ganon, mobile phone, mga idol, kari na!
5: Ay, daghanan na si labonon.
6: Uy, tiyo, daghanan na si labonon, uy.
5: Na, lage, sakit, takay kong hawak singla ba?
6: Ato na'y pala ba, tiyo?
5: Asya man.
6: Sa Banlaw and Beyond Laundry Sherpa.
5: Mao, dahala, ipanaban eh.
6: Banlaw and Beyond Laundry Shop. Naghanap ka ba ng laundry shop nga barato, kumot ug limpyo mo la ba? Ani nga na ang Banlaw and Beyond Laundry Shop. For only 175 pesos, pwede na ka magpalaba up to 8 kilos sa Banlaw and Beyond Laundry Shop. Ana-anahimutan sa Purok Mongbills, Kamya Street, Barangay Washington, Surigao City. O kinigipanagiya ginumala ni Ma'am Luz Liefel Daitok. Banlaw and Beyond Laundry Shop.
5: Ay, kahomot o kalimpyo na siya akong gamit. Salamat sa pagpalabadong ha.
6: Way problema tiyo. Kaysa Banlaw and Beyond Laundry Shop, humot, limpyo o barato pa.
7: Barato, lig-on o garantisadong shirt printing services ba ang imong gipangita? Ani ana ang Markline Imprints. Markline Imprints. Custom shirts, uniforms, giveaways, Ana-ana sa Markline Imprints. Markline Imprints. Sila nag-offer sama sa cotton shirt, polo shirt, tri-fit shirt, fit shirt, all sublimation, PDF printing, giveaways like mugs, good bags, personalized items, and also photo papers, ink, acrylic plaque, and medals. Ang Markline Imprints, ananimutang sa Grandstand Arcade, Rizal Street, Surigao City. O sila mahay mga contact sa cell phone number 0930-605-0939. Unsa pa itong gihulat? Adto na da sa Markline Imprints. Markline Imprints, making memories out of imprints.
4: Mga ka-vibes, aduna ni bagong tambayan sa Surigao. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, abdi na alang sa tanan. Kini na ang lugar na buiban sa imong inadlaw-adlaw, gikan sa pagkaon, coffee, hangtod na mabibo na duyom. Ang mga schedule mo kining musunod, cafe and dining, alas 10 sa buntag hangtod sa alas 10 ng duyom. Drinks and bar, alas 5 hangtod alas 12 ng tungang gabi. Duna sila live band sessions, alas 7 na duyom, alas 9 hangtod alas 11 na duyom. Tuyo ka mga sets ang magpabibo sa inyong kagabihon. Ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang nakini sa Sityo Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, doon kini sa Fun to Learn. Come and enjoy lami nga pagkaon, refreshing drinks and live music. Perfect para sa pamilya, barkada o date night. Bansay Uptown Restaurant and Cafe, ang imong bagong paboritong tambayan sa Surigao. Mga ka-vibes, ang Bansay Uptown Restaurant and Cafe, gipanag-iya o ginumala ni Banjo o Richie Masuhay.
1: Mga ka-vibes, ano na tayo, 25 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Yes, sa ito mga restaurant, sa ito mga hotels, sa Philippine Gateway Hotel, Parkway, marusap niya sa Tavern Hotel. Ni mga oras, gimonitor sa tanila dito, no? Samtang nagkapi-copy ang uban, sa una magood sa mga naandan, mga ka-vibes. While nagkapi-copy sa mga hotels, nagyo ng newspaper, no? Hikyad-hikyad ang newspaper, tanataw, unay marajaw sa newspaper, karoon niya na. Wa ni maghikya dong newspaper, bagar wa na maga newspaper sub circulation diri sa ato ha. Ang hikyaron karon cellphone na. Open sa cellphone while copy-copy sa mga restaurants nato, sa mga bars, no? Wa na nang newspaper sa una bagan na kuan man. Basta manghinambid ayo, di ba? Maghinambid ayo niya yung kape. Basa-basa sa newspaper, no? Karon wa na cellphone na may hikyaron ron. So, sige, good morning yung tanan, no? Diya sa ato mga guests nato, sa ato mga restaurant, mga hotels, karon, no? Dini sa atong siyudad nan, Surigao. Alas 6:26 na sa buntag. Bueno, palita sana sa atong mga balita, dini sa atong atugaran. Mga ka-vibes, ang Surigao Island Institute of Technology sa pagmamulo karon ni SIITL Presidente Bingo Matugas. Mi pagwapa, mi pagwapo girbayo sa atong SIT building para sa maayong serbisyo sa mga estudyante. Diha sa enrollment pero karon na sunod klase pag-abli nini. Gwapo gi kayo na gipatayl sang uban o gagani nagandam gyud contractor si Bingo Matugas, ang atong SIT president, para mapagwapa og maayo ang atong pasilidad niya ug ganahan ma-enroll ang mga estudyante. Ani atong paminaw na ninaw ng iyang personal blog niya, no? Ni Bingo Matugas para sa promotion para pagpasudayag unsa na kagwapo sa renovation sa SIIT.
8: Para daw na adlaw sa ato tanan, ini kita iba na to si Engineer Darin Cinco anato kontraktor. Ini siya tagkuha na to na kontraktor para pag-repair sa ato eskwelahan, para pagwapuhon. No, kaya para sa inikabot na nato mga estudyante kung manong maabot na 2026 to 2027 na school year, mga limpyo na nato classroom, nato mga CR, mga gwapo na, gwapa na. So, iba ni kami, no? Ato, lamang ipakita gamay yung nato tagimo. Dari na, balik na kita ng tiles kay ato na i-tiles. So, engineer ako, istoryon ko ano. Kung may ato, kung may trabaho ni mo, para sa pagpagwapo sa ato school.
9: Atong i-tiles na to, atong kuhan, ang CR, ang flooring, tapos ang walling, tapos mga ilista na to mga pictures kana mga puta na tog salamin.
8: So pwede ta mo kari sa CR sa tanaw na to ang trabaho. Sunod na kita pagtayos. So ini na to mga lababo at ini
10: Oo. So, yung mga pusit,
8: tapos ang
10: mga estilo.
8: Oo, salamin. Ikaw man nila pagtrabaho, ipakita na ito ang finish.
10: Oo.
8: Pag makuman, pakita na ito, bala. Alanggang bala ganoon. So, ang kakuman na ito, ipakita sa lahat. So, kita na ito, daw no, tagsugda na pag patsing ng mga kuhan para magwapo na nato mga walls din sa SIIT. Hindi kita sa ilayong ng classroom, yapay ni ma repair, no? Kita na ito ang classroom, ma, medyo kiyot pa, ang ija blackboard pag-iapon.
10: Ang atong ilong ina, hindi na?
8: Oo.
10: Bukul na ito, bukul.
8: So, dungan-dungan nili, kaya gusto namo na pag-abot ng klase sa June, no? Sa June 15 man ang target na klase na ito. Pag-unaan ang mga classroom, pag-una pag-pintal, limpyo na ato mga blackboard, puro na whiteboard. Salamat ka rado sa pag-iban, sa tanan, nananaw sa ato, nag-follow kuman. Ani na, siguruhon ko dyan ako sa iyo na ang next school year, guwapo ka rado ang ato ispilahan at SIIT. Simbolo ini na ato marajaw na edukasyon na gusto ipaabot na ato chairman na si Dr. Sol Matugas, ang chairman founder, na ang mga bata gadud sa Siargao, ang mga Siargano na bata, tagaan ng marajaw na edukasyon. So dapat marajaw sa mga pasilidad, mga classroom, para ma-encourage gadud pagtuon anato mga bata. Kung graduate na puro mga marajaw para sa karajawan sa nato isla. So, enroll na kita din hikuman sa SIIT, Siargao Island Institute of Technology, home of the Seahawks.
1: Okay, mga kabayds. Amugyapon dyan to ang bagtik na serbisyo ni Bingo Matugas. Dito sa SIIT, guwapo na kayo lahat. Tagbang tayo, san ko ano, mga CR, tanan, mga uban, mga pasilidades. Parang yun, mugwapo, mugana ang serbisyo sa atong pag-eskwela niya sa Siargao Island Institute of Technology. Dili kay ato sa Islam, kay gari-gari sa Islam, bala ato. Lamang mantiniran na to. Dili gusto ana si Pong Bingo, no? Si Bingo Matugas, nga matagaan lang matong mantiner, no? Gusto mo yun niya, quality yun. Tanawa na yung FMR. Kining FMR, kining FM Bagtik Radio, mga ka-vibes. No, kung ikumpara ni mo sa oban, mga radio stations kintahay. No, bidini sa ato, sa facilities rakandaan, no? Di ko man gusto ni Bingo Matugas nga, kanang, kwanra, kanang taglaong pa na pichi-pichi, no? Dapat quality yun, mga ka-vibes. Alas 6:30, ayon na sa buntag, mga ka-vibes. Arita diri siyudad ng Surigao. Grabe. Doon ay 30 kasako nga na dawat. 30 mil, di kung 30 kasako. 30 mil kasako nga bugas. Ay, hamok-hamok ini na bugas, no? Mataga ang yun siguro ang tanan ani mga ka-vibes, no? 30 mil kasakong bugas. Ang national government bitunulog 30 mil kasakong bugas nga rice subsidy sa siyudad ng Surigao. Sumala pa opisyal nga gitunol kagapong adlaw Mayo 20 sa Provincial Government of Surigao del Norte ang 30 mil kasako nga bugas ikan sa National Government kaya na sa City Government of Surigao at sa Rice Subsidy Program Turnover kagipagayon sa City Gymnasium among kalihukan. Gipangaluhan mismo sa ato mga provincial officials din gidawat usab ni Mayor Paul Dumlao the second isip kabayan kini sa parang ayuda alang sa katawang mga Surigaonon. Mitambong usab sa maong programa si Vice Mayor Pons Kasura mga miyembro sa Gurean Palungsod ug Surigao City aray pakita ang ilang suporta sa programa aray tingua sa paghatag ug hinabang ug kahupayan sa mga residente sa siyudad ng Surigao. Sumala sa mga opisyal ang maong inisyatibo nagpakita gani sa ligon nga pagtinabangay tali na sa National Government o Provincial Government o City Government sa paghatod sa serbisyo og suporta alang sa matag Surigaonon ilaban inining panahon nga kinahanglan ang katawhan og dugang mga tabang niini. So congratulations, no? Congratulations sa atong mga kaigsunan nga magpakarawat unya og atong syudad. Congratulations nga nakadawat sila og 30 mil kasako nga bugas. Wata kay bayo kung tag 25 kilos ba ini 30 mil kasako o tag 5 kilos ra ini na 30 mil kasako nga tag 5 kilos. Wata kay balo, no? Kay ang gibutang din eh, 30 mil kasako man. May problema na. Importante na ibugas. Alas 6:33 na sa buntag, mga kabayb, sa pagpalaing sanay sa ato mga balita din sa ato nga tugkaran. ang Commission on Human Rights sumala pa posibleng mubutang kini og Municipal Human Rights Action Center dito sa lungsod ng General Luna. Sumala pa naghiusa ang Commission on Human Rights og Friedrich na Woman Foundation of for Freedom aron masuportahan daw ang lokal nga gobyerno sa General Luna sa pagtukod sa Municipal Human Rights Action Center. Isip ka ba yung kinis sa magpaligon sa katungod? Magkatungod sa katawan o justisya sa Siargao Islands. Nuno tinigi pa ngayon ang duwa ka organisasyon ang Osaka High Level Capacity Development Sessions na doon ay tema ng Strengthening Siargao Islands Local Government Units o in the means training human rights through rule of law o access to justice. Yung tumong alang sa LGU General Luna. Tumong sa mga kaliukan ng pagtabang sa LGU sa implementasyon sa CHR-DILG Joint Memorandum Circular Number 1 Serye of 2024 nga nagbando sa pagtukod sa Human Rights Action Center sud sa matag lokal nga pangagamanan. Madul pa sa CHR, dili lamang proyekto ang pagtanaw sa katungod sa tao kundi usa kini ka permanente nga institusyonalisadong programa nga makapatabang sa magpanalipod sa mga lumulupyo o paghatag o gustisya sa komunidad. Lakit sa mag-isgutan sa sesyon ang paghatag o technical o legislative nga giya aron makahimo ang LGU formal nga Human Rights Action Center Ordinance. Kung mapasar kini ang opisyal nga matukod ang Human Rights Action Center isip permanenteng opisina sa lungsod. Samtang nagpadayon ang pagkadako sa turismo sa General Luna o mas bantog nga Cloud 9, gilauman nga ang maong lakang makatamang kini sa pagmaintenar sa hustisya, kalina o pagrespeto sa katungod sa matag usa ka komunidad diha sa lungsod nan General Luna. Alas 6, 35 na sa buntag, mga kamaybs. Bueno, sa lain bahin sa atong mga balita dini sa atong tugran, ang PRC Board of Agricultural and Biosystem Engineering nag-courtesy visit kini ngadto sa buhatan sa atong mayor. Sumala pa, mainitong gidawat sa City Government of Surigao sa Sangguniang Palungsod ubos sa pagpanguna ni Vice Mayor Pons Casura mga miyembro sa Professional Regulatory Board of Agricultural and Biosystems Engineering kung PRBABE atong sa ilang courtesy visit ngagipahigayon sa Sangguniang Session Hall karong bago lamang. Lakip sa mga mitambong mao sila si Honorable Cesar Jovencito M. Taro o Honorable Irene C. Agolto, mga miyembro kini sa PRBAAB uban sa kani PRBABE Chairman nga si Honorable Ario D. Reco o si Florencia M. Masido gikan sa PRC Regional Office 13. Mitambong usap sa mong kaliukan sila si CHRMDO Head Ms. Hyrisel Salpa De Monte o City Agriculture Officer OIC Amelita Del Sa De La Serna uban sa iyang mga kawani nga si Engineer Carl Jin o sa marka gikan sa CPDO. Kabayan sa kalihukan ang pagperma sa mga dokumento alang sa Inspection and Monitoring Ward Program Report nga gisugdan sa paghatag mga token gikan kang Vice Mayor Pons Casura. Isip simbolo kini sa pagpasalamat ug padayon nga pagiusa alang sa kalambuan sa maayong serbisyo publiko. Giparayag sa mga opisyal ang ilang suporta sa mga programa nga nagpaligon sa sektor sa agrikultura o biosystem engineering labi na sa pagpalambo sa agrikultura o infrastruktura na makatabang sa katawhan dini sa siyudad ng Surigao. Alas 6:37 na sa buntaga, mga ka-vibes. Sa laimbahin sa itong mga balita, ang DTI may pagayon kini sa financing forum para na sa mga medium small enterprises. So wala pa ang Department of Trade and Industry Surigao del Norte pinagi sa Negosyo Center. Surigao del Norte kauban sa Surigao Economic and Development Microfinance Foundation Incorporated Video Network Tagom Cooperative Subtuban Panini ang mga kaliukan nagtumong kini sa pagpresentar sa nakanilaing opsyon sa pagpundo nga angay alang sa mga micro small and medium enterprises. Lakip na nini ang low interest loan packages. Flexible ang mga termino sa pagbayad, mga credit assistance o accessible ng mga pamaagi sa pagpangayog pundo ng makatabang sa mga negosyo sa pagtabon sa operational cost, pagpadayon sa dadaodang operasyon o pagatubang sa mga pagtaas sa gasto sama na sa fuel o enerhiya nini. Ang mga negosyante matulpag ihatagan usab og klarong giya eligibility proseso og aplikasyon unsaon pag maximize ang mga ilang mga financial tools aron magpadayon. Aron magpadayon ang kalig-on sa ilang mga negosyo bisan pa man sa mga kalisdanan sa ekonomiya. Kining inisyatibo nagpalig-on sa paningkamot sa DTI sa pagdugtong sa lokal ng mga negosyo ngadto sa kasaligan ng mga institusyon sa pagpundo. Aron masiguro nga ang MSMS adunay igong suporta sa pagpalambo sa pagpadayon sa ilang kaligun. Alas sa East 19, na mga kabay. At ang ininyo sa atong pagbalik mga kabay, sa dugang hanay sa atong mga balita sa Mayor Elizabeth T. Matugas, personal nga nangulo sa ugnaminaw sa mga problema sa mga operators o mga drivers dito sa iyang lungsod. Ay, gwapo ni kayong mayor, maminaw gilito, no? At ang ninyo sa atong pagbalik, doon natin 31 minutos na kalabay sa alas 6 sa bundag. Kamu pa rin naminaw sa FM Baltic Radio, ang inyong kasaligan nga stasyon. Dini sa siyudad ng Surigao, ang stasyon nga naminaw sa inyong mga yangungo o problema. Ang stasyon nga anda mo padlong sa mga sagbot sa katilingban.
11: Basti Coffee Shop and Resto. Kung nangita ka sa tawhay nga dapit, uban sa imong pamilya alang sa inyong panihapon, o kahapadiyuto, tumpak ang inyong sudlan, ang Basti Coffee Shop and Resto. Ang Basti Coffee Shop and Resto, makapili ka sa daghang mga putahe, dunay pang pamilya, pang barkada, o dunay pang snacks. Kung mahilig ka sa mga cakes, ana ang mapili sa mga display. Cold and hot coffee. Kung ikaw gusto usab, magpainit sa imong kalawasan, ana kanila ang mga imported nga ilim nun. Ang Basti Coffee Shop, champion usab sa mga nagkadaiyang recipe nga maabot ang presyo bisan sa mga yanong Surigao nun. Ayaw nalibuga ang inyong mga kaugalingon. Kaya ana, sa Basti Coffee Shop ang tanan ninyong gipangita kay lami ang timplada o decenting lugar alang sa pamilya. O dun na sila'y dakong spasyo alang sa special nga reservation o fully air-conditioned kini. Basti Coffee Shop and Resto. Ana mahimutang sa Barangay Luna at tubangan sa Surigao City Airport. Udo na sila'y branch sa Surigao Domestic Airport o ubang pahin sa Mindanao.

0: Mga ginikanan, nangita ba mo og eskwelahan nga dili lang makahatag og maayong edukasyon? Kundili, magkatabang usab sa espirituhanong pagtuo sa inyong mga anak? Enroll now sa Hilltop Bible Baptist Learning Center para sa school year 2026-2027. Nahimutang sa Espina Street, Surigao City. Ang maong eskulahan, naghatag og accelerated Christian education nga nagtutok sa individualized learning aron matabangan ang matag bata, maabot ang ilang God-given potential. Available kanila ang preschool, nursery 1 and nursery 2 and kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Sa Hilltop Bible Baptist Learning Center, ang bata mo experience sama sa Bible-based curriculum, academic excellence na adunay Christian values, maayong kinaiya ug life skill development. Busa mga ginikanan, i-enroll na! Hatagi ang inyong mga anak ug lig-on nga edukasyon nga adunay kahadlok sa Ginoo. Sila makontakt sa cellphone number 0977-471-2691 or sa ilahang Facebook page ang Hilltop Bible Baptist Learning Center. Hilltop Bible Baptist Learning Center, training children for eternity tomorrow.
1: Oras mga ka-vibes, doon na tayo 44 minutos na nakalabay sa alas sa isa buntag mga ka-vibes. Ay itong mga bugas nga 30 mil kasako. Diyari magyapo yung comment ni Greg. Good morning, sir ba to? Barangay election is, man to, diyari pati isa diri man to. Rice subsidy is good, but we need cash. Rice subsidy is good, but the timing, I doubt, basin magamit daw jaun na political capital ng BSK election. Naranat nila ang saon nila paggamit, no? Doon na naman election to, no? Barangay election is very crucial kay preparation dyan for 2028 local and national elections. So we can expect more ayuda, another form of assistance. Pero, ang purpose gajud nan dyan para sa corner and mga para ma-corner daw ang mga butante. Possibly, sab. Pero depende na dyan saan nila paggamit, no? Ala sila, mga tao na magpaigo dyan kung namulitik ka ba o ano ba. Kung magamit ini para sa kuhan, kinini ang siyempre mga hatag magyod. Bugas, sa'yo nakag 30 mil ka sako. Grabe ka hamok dyan. So daghang yung mahatagan dyan mga ka-vibes, no? Ilabi na kato ito mga kaigsunan nga taglong pa angay gagatagan. Alas 6:45 na sa buntag. Para ita sanay sa atong mga balita dini sa atong atugran. Si Mayor Elizabeth Matugas personal nga nangulo kini siya. Nakigdialogo kini si Mayor Elizabeth Matugas nga to sa iyahang mga katawhan. No? Mani gwapong mayor, makigdialogo gid nga to sa iyang katawhan. No? Kanang para maklaro gyud kung unsay naa diha nga sulbaronon. Sumala pa ang paraghisgot nga gihimo sa PPA Terminal og Teatro nan dapat VIP lounge mituto kini sa samtangan nga isyo og hagit nga gitubang karon sa transport sector nga ang posibleng mga solusyon. Nangita gyud solusyon nga atong mayor ha. Og posibleng solusyon og pagpangandamalang na sumabot nga makalambuan nga makaapekto sa serbisyo sa transportasyon sa lungsod. Isip kabayan sa proactive nga lakang sa lokal pagamanan, ang mayor nangandap kini usab sa posibleng temporaryo nga terminal nga pag-ablihan pag-abalhinan kini o aron ba siguro ang padayon nga serbisyo sa transportasyon og kahupayan sa mga pasahero og operators niini. Mitamong sa mga konsultasyon sila si SB member Luloy Dones o Luloy Almadin, kauban ng mga department heads nga sila si SRMO Bernadette Porpayas, SB Secretary Julius Navarro, Assessor Roel Morales, Market Supervisor Jenny Espion o mga personay kini sa DAPA, Surigao del Norte DAPA Station, ang local government unit na sa DAPA. Parehin nga nakikuban sa transport sector aron makapangita kini og practical ng long-term na solusyon alang sa kayuhan sa lungsod nan DAPA, isla nan Siargao. Alas 6:47 na sa buntag mga ka-vibes. Parenta sa atong mga balita, ako at si nanay sa pag-iwas sa sunog magkaagapay. Para po sa igimo sa mainit Central Fire Station ang programa nga ako at sinanay pag-iwas sa sunog magagapay. Dito kini sa Barangay Quezon, mainit sa Rigao del Norte ang nanguna sa pagpahinundom sa pag-edukar sa mga residente kabayan sa kahuluwasan. Batok sa sunog. Among kaliukan, gipagluan kini sa mainit Central Fire Station ubos sa pagpangulo ni Fire Chief and Jerome T. Riano o karga o sa pagdumala kini ni Police Senior Superintendent o Superintendent Julius Daryl Buleta ang Provincial Fire Marshal. Gisuporta na sub kini sa lokal ng mga operasyon nga gipangluan kini ni SFO4 Cristel IMT Flores. Tumong sa mga programa nga mapaligo ng kahibaw sa komunidad, ilabina sa mga inahanong pamilya, may tungod sa hustong paglikay sa sunog, sakto nga paggamit sa mga electrical appliances o mga angay buhaton, panahon sa emerhensya. Gipakilosab sa mga bombero ang basic safety tips o evacuation procedures nga makatabang kini sa pagpanalipod sa kinabuhi o kabtangan. Sa ilang mensahe, gipasabot sa BFP nga ang paglikay sa sunog dili lamang responsibilidad sa mga otoridad, kundi sa matag pamilya usab ug ang aktibong partisipasyon sa komunidad moyaway sa pagkunhod sa mga insidente sa sunog. Among kaliukan, gidumala kini sa usa ka interactive nga sesyon. Di na mga residente nakahatag kini og pangutana ug aktibong nakigbahin sa diskusyon. Batugon na sa fire safety practices alang na sa mga panimalay. Alas 6:45 na sa buntag mga ka-vibes. Kamu na minaw dinhi sa FM Bagtica Radio. Sa langbahin sa atong mga balita dinhi sa atong tugaran, ang gitutukan para karon ng Surigao City, gitutukan para sa bagong Deep Water Fish Port Project. Uy, gwapo ni, no? So, napag-idawat karon ni Mayor Pablo Ebsel Dumlao II ng mga opisyal sa Felon Fisheries Development.

0: Kip kini og master development plan o proposed site layouts. Gipanayag ni Mayor Dumlao ang iyang bugos ka suporta sa maong inisiyatiba o iyang gi-emphasize nga ang maong pagtuon pagkatabang aron masiguro ang epesyante o long-term sustainable kapag nagpalambo sa General Faceport sa siyudad ng Surigao. Ang delegasyon gipangaluhan kini ni PFDA Division Chief Engineer Darby Makabata o Consultant Engineer Daniela Sibuk. Mitamong usab ang mga lokal ng opisyal o mahisgutan ang potensyal nga sa proyekto. Lagip na sa City Councilor Joshua Helic, Acting City Agriculturist Amilita de la Serna. Ang aktibidad nagpakita kini sa padayon nga kolaborasyon. Sa paray nga kolaborasyon tali na sa national agencies, mga technical experts o lokal nga panggobyerno para makahatag og sustainable o maayong plano o infrastruktura para sa siyudad ng Surigao. Alas 6:51 na. Alas 6:51, 40 segundos na kalamay sa alas 6 sa buntag. Parenta sa atong mga balita dini sa atong tugkaraan. Nalipay ang mga Surigao noon sa bagong Polytechnic School sa siyudad. Hapit na daw kini mag-abli mga kabibes. Dakong kalipay sa mga Surigao nga nagkadulang pag-abli sa bagong Polytechnic School sa siyudad ng Surigao. Nabunga kinisugot nga pagtinabangay sa lokal nga pagamanan o sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta. Kini unang nasabutan na tulong sa opisyal nga pagbisita sa TESTA. Regional Director Florencio Epsonico Jr. kang City Mayor Pablo Dumlao na itong Mayo 20 dito sa opisina sa Mayor. Human sa gipaabot nga pag-aprubar sa sangguniang palungsod, gilauman nga maplihan ang maong eskwelahan sa mga sunod nga bulan. Tungod sa maong proyekto nga makahatag kini usa ka kompetitibo nga institusyon sa pagbansay, aron mapalambo ang kahibalo kana sa mga batang Surigaonon. Pinaginini, masiguro nga makabaton sila og gusto nga skills nga angay panginahanglan sa merkado sa trabaho ug makapaayo kini sa ilang panginabuhi. Mitamong usab sa mong kalihukan ang gipahigayon nga ang TESDA sa Surigao del Norte Provincial Director Katsi Takubaw, Public Information Services Development Office PASDO Manager Aracel Lagrama, City Budget Officer Attorney Jeffrey Galido o mga kawani sa TESDA. Ang maong inisiyatiba kabayan kini sa padayon nga programa sa lokal nga pagamanan sa TESDA para malig-on ang sektor sa edukasyon, skills development o oportunidad sa pinabuhi sa katawhan sa siyudad ng Surigao. Ay, congratulations no, natay Polytechnic College no, para sa technical ini mga kabibes ang mga courses. So, mas maayo ni, no? Para gyud nga matagan o sakto-sakto na pagtagan ang atong mga estudyante din sa ato. Ah. Sige mga kabibes, standby sa dugang hanay pa sa atong mga balita.
1: Mga ka-vibes, ang kinabuhi dili matagan. Pero kung duna kay hustong insurance, handam ka mo atubang sa bisan unsang hagit. Kaya dunay tubag nining taran. Kini, mao ang Stronghold Insurance Company Incorporated, Surigao City. Espesyal kini sa non-life insurance aron maprotektahan ang imong bililhong kabtangan ug matabangan ka sa pagplano sa wala damhang nga umaabot. Ayaw ibutang sa tiyampang imong mga kabtangan ug kalinaw sa una-una. Kayang Stronghold Company Incorporated Surigao nagtanyag nining musunod: motor car, fire insurance, property floater, surety ship bonds, marine cargo and hull, personal accident, micro insurance, engineering bonds, GPA marina, judicial bans, civil, criminal, comprehensive general liability o contractors all risk insurance. Ang Stronghold Insurance Company Incorporated adunay branch dinhi sa siyudad ng Surigao sa Dalan Caimo, second floor, Cobillion Building. Ang Stronghold Company Incorporated adunay mga extension office diya sa lungsod ng San Jose, Dinaga Province, lungsod ng Dapa, Surigao Island, ingon man lungsod ng Claver, Surigao del Norte. Mahimong tawagan sa 086-827-5255 o ga cellphone number 0919-501-1000. Bisita ha usab ang ilang Facebook page, Stronghold Insurance Company Incorporated Surigao City, o makita nimo ang tanang serbisyo nga ilang gitanyag. Stronghold Insurance Company Incorporated, subok na sa panahon.
2: Cakes and pastries. Nangita ka og lami? Nindot nga cake para sa imong special occasions?

0: na sa Mihas Cakes and Pastries, kung diin ang matag cake gihimo uban sa gugma. Ana kanila ang customized cakes, eleganteng wedding cakes, bonggang devote cakes ug magalingaw nga gender reveal cakes. Magparty ka? Walay problema. Napod sila dessert buffet package para sa kids and adults nga siguradong mas tamis ug mas memorable ang inyong celebration. Sila nahimutang sa Fruit Champaca, Navarro Street, Surigao City. Gipanag iya gidumala ni Evangel Valdez Magalolot and Arwen Coro Magalolot. Ug sila mahimong makontak sa cellphone number 0995-463-2168. Mihas Cakes and Pastries, where every cake tells your story.
1: Mga Surigao noon, nangita ka ba o kasaligan nga musukod sa imong gipanag-iya nga yuta sa Jungra Karajaw? O ikadto nga ang GE Balbiran Land Survey and Services. Mutrabaho sa mana sa Original Survey, Relocation Survey, Subdivision Survey, Topographic Survey, Consolidation Survey, Titling Assistance, Sketch Plan, with Vicinity Map. Kung interesado ka, mahimo usab siyang tawagan sa mga cellphone numbers 0991-6424-951 0907-1843-087. Email at glicerio.balbiran@gmail.com. Facebook page GE Balbiran Land Surveying and Services. Nahibutan kini sa Insomo Street, Porok 7, Barangay San Juan, Ciudad ng Surigao.
2: Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt and Printing Supply. Nangita ka ba o dikledad niya shirt and printing services? Ayaw nagdugaya, ari na ta sa Market Shirt and Printing Supply. Market Shirt Printing Supply. Sila nagtanyag sama sa silk screen printing, sublimation printing, DTF printing, vinyl printing, full sublimation, custom reflectorized shirt, mug printing, tarpaulin printing, uguban pa. Market Shirt and Printing Supply. Sila nimutang sa Narciso Street, Surigao City at bang mismo ng Pilot School. Ug sila may makontak sa cellphone number 0985-964-0598 or 0927-282-9420. Busa mga gala at doon na ta sa Market Shirt and Printing Supply.
1: Oras mga ka-vibes, doon na tayo 58 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Oy, namahaw na ba mo? Yung mga orasa mga ka-vibes, ting pamahaw na sa uba, no? Pero ang uban sab, di pamamahaw ini mga orasa. Ako mga ka-vibes, sa tinuray lang, kausa lang kumukaon. Pamahaw, o sa iskaadlaw, kat isa ra mukaon. Kung magkakaon kong panayod to, kung dipindi na kung gutom,